Kung may bala kayong buksan ulit, huwag nyo na masyadong i-tape na madami. Para hindi masyadong matagal pag i-unseal.

ايوه،

0: Gusto ko...
1: May parating na bagyo? Dapat laging may proteksyon. Sabi ni Doc, palakasin ang immunity. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
2: Delivers 100% daily requirement of immunity-boosting vitamin C and zinc.
0: Ang galing yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship.

0: Uy, kalami sa sinabaw.
1: Naabay kinilaw.
2: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend, chili paste.
1: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, chili paste.
2: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, chili paste.
0: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Mga higala, kabalo ba mo nga dili tanang asin pareho? Ang asin nga adunay saktong iodine, mas maayo alang kaninyo. Ang iodine pwedeng makuha sa mga pagkaong dagat, apan ang labing maayong kakuhaan sa iodine mao ang iodized salt. Busa kinahanglan nga mogamit ta og asin nga may saktong iodine aron makaangkon og himsog nga panglawas ug makalikay sa mga sakit o abnormalidad nga ginatawag nga iodine deficiency disorders o IDD. Pinaagi sa Akta Republika 8172 o ang asin law, gipalig sa atong gobyerno ang pag-implementa sa National Salt Iodization Program. Gisuportaran kini sa usa ka ordinansa sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Valencia aron nga mapalig-on ang paggamit o pagbaligya og asin nga may saktong iodine. Busa, ayaw kalimot paglikay sa pagpalit, pagbaligya og paggamit og asin nga walay saktong iodine. Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Nutrition and Committee Office ug Bantay Asin Task Force.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Happy anniversary.
9: I love you.
8: Akong gift ni mo.
9: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di apa?
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod ka dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: Yes, Egan.
12: Ito kita ugyan akong banas dito. Gayon, nagbuntag yun iya kong giingnan nga magpa

0: Kita lang siya, Pastor. May pagkala-stress ka na yung matatadyo ko. Ako siya nilugawan. Kaya pagpa-admit lagi, nag-ready ko sa among mga dadunon. Dahil pag igon niya yung hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then pag masanan niya din, anang hayag na yun, ako siya gingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay mudutira ba ko. Muna siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, anang gabuntag, masakit na siya, Pastor.
1: Oo.
0: Unya na pinagi sa among prayer o pagitong niya sa dalawang ka-kaktor na DGMAX na ugi ang dutya.
1: So, wa na inoon madalag, wa na madalag hospital? Wa na. Okay. So salamat kayo.
2: Ang rabies o sa kasakit nga makamatay. Makuha kini kung mapaakan kita sa iro na naay rabies. Kini masumpo lamang kung atong mga iro mabakunahan sa anti-rabies kausa sa usa ka tuig. Support the Rabies Free Philippines 2020 by vaccinating our dogs against rabies. Pahinumdum gikan sa buhatan sa City Veterinarian's Office ubos sa pagdumala ni Dr. Samuel Medidas o gisuportahan sa atong halangdong mayor Honorable Azucena P.

0: Ako si Ato Igana, Alexa.
1: Akong pasalamatan lang pasi kapulipalit na kung maaroma ba kay ang akong TL kay nangaugas itang kanang kuhan. Tamad.
0: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
1: Kano-kano ka na ako, Pastor.
0: Okay. Nga-uga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
1: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
1: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung kaayo.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Yes, Igan Marisa. Yes, apadayon.
3: Na yung nagubag sa mata sa akong anak niya. Nagpalit ko kang Igan Idna o tulog ka, Digimak. Akong ipainom, Pastor, kaloy sa Ginoo na ulian, Pastor.
2: So tulog ka kapsula imong ipainom o niya na ayo?
3: Oo, Pastor. Naginahinay o kuyo sa niyang hubag, Pastor.
2: Okay, salamat ka, Igan. The best songs on the radio.

Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning, mga igan! Isang napakagandang umaga! Malamig na umaga sa atong tanan! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta ang buhay-buhay? Kumusta naman yung umaga natin? Oy! Apakalamig! Sarap ng... sarap magkape. Diba? Pero mas masarap magkape kapag... sumpay daw, eh. Alright, mga igan. Kasama nyo naman po ang nag-iisang DJ B. Ayan, ang magsaba-saba, magpalanog-lanog sa inyo ha, mga kinabuhi. Karon nga adlaw. Hantod 11. Yes po, 11 a.m. Mga igan, makakasama nyo po ang nag-iisang DJ B.

kagabi and lami pud imuhang pagmata. And of course, unta nakapamahaw kaigan kay mahirap na magkalisod-lisod. Ayan, and sa mga naga-enjoy sa ilahang kape karon, enjoy lang mo din. Okay, tugstugan, kwentuhan, at kulitan naman sa umagang ito, mga igan. Ayan po, yes po, tunog kaibigan, mga igan. Yung gustong-gusto mo lang na maraming everything. But and we are live today sa ating FB page. Kaya naman sa lahat po ng mga naka-antabay sa mga sulok ng daigdig. Oh, grabe naman talaga. Ayan, sa mga solid natin na mga listeners, sa mga solid na na-igan. Good morning, good morning, good morning! Grabe yung energy, oh. Murag nakakape. Ito mga igan, ha? Ubanin ko ninyo kay mag-chika na punta. Na punta ay question nga tubagon. Ayan, and of course, sinout nga, dili lang ako nag-iisa dito ba? Sana samahan nyo rin ako. Pero grabe yung drama sa ginabuhi. Ayan, sa lahat po ng mga early nagmata, og napugos, og mata, og sayo. Of course, kailangan. Kasi kailangan natin na pumasok talaga. Ayan, good morning sa atuang mga staff dari sa Radyo Kaibigan, ang atuang CEO, Pastor Dad Dangalio. Good morning! Ayan, good morning! And of course, our Station Operations Manager, Engineer Romy Chong. Alright, and sa tanan nato nga staff dire, good morning, mga ma'am and sir, mga kuya ate, mga solid kaibigan. Alright, mga iga, magchichikan po tayo ngayong araw na ito, kaya chill ka lang dyan. Enjoy our music, and please do share our live today. And don't forget to subscribe. Bila mga igan, enjoy our music, and I'll be back later on, only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Yes, Igan Kana, kamusta man?
2: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about BGMAC.
1: Yes, go ahead, Igan Kana.
2: Nag-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
1: Oy, natumba ka?
2: Natumba.
1: So, unsa nga tabo dayon?
2: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BGMAC. Nag-inom ko o duha.
1: Oo.
2: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
1: Okay.
2: Igo ra na kay, kanang nauga.
1: So salamat kayo o mga importante nga dapat kanunay na atay BGMAX, no? Atay BGMAX kanunay. O si ato masulti sa ato mga tigpaminawan.
2: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BGMAX nga kanabitaw instant gid na nga ug magkahinanglan ta, makatabangan ta.
1: Amen. Salamat, salamat. Kayo.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: May good news!
6: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
5: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
5: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit grabe dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
1: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: The best songs on the radio.

Barrazo, kaibigan. And of course, maigan, ikaw pa nagyapan ninyo. Ang nag-iisang sa Kinsagan is siya. Ang nag-iisang DJ B. Yes po.

karon. Dili mo mo pareha sa ako. Okay. That was close. Bitaw mga igan, sila po ng mga nakaantabay, maayong buntag. Sa mga solid na mga igan nato din na sa may merkaduhan. Thank you so much for always tuning in. Sa mga igan nato din ha sa may ukay-ukayan, sa may terminal, sa may farmer's market. Good morning! Ayan, 9:44 na po ng umaga. And yan na nga po mga igan, no? Sila po ng mga gusto magpa-shout out. Pabihira, nawala yung ano na. Nawala yung papel. Pero so much for that, mga igan. Oh. Diba? Tawag lang mo sa itong numero or text. And big shout out kay Ate Letty Ledesma. Good morning! Good morning, Ate Letty. Or feeling na ko, imuhang anga Ate Letty is Ate Letlet. Sakto ba? Ito, ayong buntag sa inyo ha. Sa lahat ng mga viewers natin sa ating live, maayong buntag. Sa mga estudyante o trabahante, maayong buntag sa inyo mga igan. Grabe, ang bilis ng panahon, no? Today is July 14, 2026. Ang bilis ng panahon. And speaking of panahon, mga igan, no, sa isa ka relationship, dili lang sa romantic relationship, but also sa friendship, no, kadugayan magdugay ang panahon. Naagi yung mga pagkakataon na marunahisgutan na ninyo ang tanan. Diba? And there will be moment nga mahimo na nga boring ang relationship. So, the question for this day, mga igan, kay dili magyud perma minting kung ano, kanabitang love ninyo ang usag-usa. Dili perma minting in love ka sa imuhang partner. Or ganahan ka sa imuhang friend. Diba? Dili man, pero mamintingin ana. Lagi time nga magmata ka nga, marag, love pa ba na ako siya? Wow. Talaga lang ha. Kaya naman mga igan, yung katanungan natin ngayong araw na ito, unsaon man nato nga kanabitang ipabuhi again? Wow. Ma-fall out of love. Kasi may nakausap ako kagabi. No, mag-con sila, kanamitang mag-partner sila. And then, ingangit sila nga, dili man permanenting you'll be okay. Dili permanenting na makita ni mo siya na kaingan ka nga, this is the love of my life. Diba? Pero dugay nakaayos sila, mga igan. That's why naka-askid ko nga, yun sa Manila nga magdugay sila. Diba? Kay in everyday, I mean, siguro na, masumahan man po siguro ka, no? Or let's say, kung sobrang na pagkaklingi, ma-guan po ka, ma-suffocate. Well, suffocate yun. Namura ka o matuok. Kasi nabanggit din nila na sa ilang relationship, medyo nakaingon po yun ang guy nga na suffocate siya. That's why na-amaze ko kasi though bahala uga katuok siya, nagpabilin man gihapon. Diba? So yun, unsa kaha ang makapadugay sa isa ka relationship? Or how can we keep the love alive? Wow. And saan mo na siya? Yes, gusto ko makapaminaw sa mga dugay nang magminyo. Palihog lang. Kaya pa sindi magminyo na ko mga duwa katuig ikan karon. Huy! Kaya one. Ito mga igan. Kidding aside, no? Base na ay nanginahanglan sa imuhang advice or base na anay relationship ang medyo na bored na sila or need nila makapaminaw o advice ikan sa mga 50 years nang nag-ipon. Wow. Uy, grabe yung 50 years, ha? Talagang saludong-saludo ako sa mga ganun katagal na. Or basi na apay mas more than? Wow! Ang galing nun! Anong ginawa nyo, no? Yun sa mana ninyo pag keep sa inyong relationship in anak kadugay. Diba? Kasi I believe na ay mga away ana, na ay mga maboard. Diba? Kasi sabi talaga nila, gigising ka isang araw na parang hindi mo siya mahal. Huy, Kuya One.
Diba? Kaya tinatanong ko ito, baka basin lang di ay, no? 2 years from now, huy, nagmamadali siya ay! Ikaw, dili mong gito forever mahimo nga BB. So you will proceed to another level of this life. Charis. So, kana sa mga iga, no? Mudawat ta o caller later. Ayan. O niya, mga taod-taod. Basin, grabe na imo experience sa imo relationship. Yun sa mga na imo. Kasi may tampuhan. No, maluod-luod. Kuso na ba kayo muluod? Yung mga malayig yun. Pero napod ko'y kailang luuran yung lalaki po. Depende man siguro, no? Kung kinsay mas in love, charot. Depende kung kinsay, ingon sila, kung kinsay daw mas luuran, mauna tong mas in love. Totoo ba? Do you agree? Agree ba mo, Ana, mga igan? Basin mo nang i-text or i-chat imuhang partner, ha? So, mas love lugar ko ni mo. Huy! Depende. Diba? Ayan, again, mga igan, pwede na kayo mumu-comment sa ato ang live na sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Facebook page. Alright, hindi naman palagi nagigising ka na you are okay. Diba? We go through a lot, yod. In every day, we face different kinds of battle in life. So, usama man nato na siya pag-handle. Usay ganino, maglisod ta nga single ta. Ansa na lang kahanang naay kay partner na you have to handle that partner. Paano yun? Paano nyo ginagawa yun? Diba? So much for that, mga igan. It's already 9:51 in the morning. And stay tuned muna po kayo dyan. Please do enjoy our music. And I'll be back later. All here on 98.5. Radyo Kaibigan. Enjoy it!

0: That was Ligaya by Eraserheads. And of course, mga igan, kaobrayaban ninyo ang nag-iisang DJ B sa inyong mga radyo. Yes naman, ako lang po ito. Ako lang to, mga B. Pero mga igan, it's already 10:14 in the morning. And I hope nga sa inaning oras, no, nagpamahaw, nagkabalihog lang. Agabi naman talaga. Ayan, para sa ating caller ngayong araw na ito, ayan, maayong buntag sa imuha. I'll be receiving your call as in right now. Ayan, hello po, good morning!
1: Hello po, good morning,
0: good DJB. Morning, yes! Igan, kumusta man ikaw? Kinsa ni balihog?
1: From Halapitan, San Fernando, si John.
0: Okay po. Unsa man imuhang tuyo, kuya, charas, betaw. Unsa man, basi na kayo gusto nga i-shout out or magtubag sa ato ang pangutana karon. Palayo gamay sa imuhang De, radyo, kuya. Kaya ka feedback po.
1: Hindi ko kabalo, ay.
0: Unsa yung dili, kakabalo.
1: Hindi ko kabalo, magtubag sa imuhang question of the day.
0: Ah, okay. Walay problema, kuya, kay dili man siya quiz B. Pero kuhan kuya, basi na kay gusto nga i-shout out.
1: Okay, basta na lang, nangina sa Lapitan, San Fernando, Bukidnon. So, sa mga kuya pamili, sa pamilya pamili, sa Ranita, Pamela, San Fernando, sa inyong tanan. O sa kuya diya sa siyudad, sa Valencia, maayong buntag ninyong tanan, mga kauyuan. Then, kay Internet Chang, kay Engineer, kay DJ Aya, o kay Kapitana. Kaya na siguro din, pa-request na lang ng song.
0: Okay po. Anong song, kuya?
1: Kailangan na lang imong i-play dia.
0: Okay, sige kuya dyan.
1: I-tikto daw na, be.
0: Iyon sa kuya?
1: I-tikto daw to. Isa dia lang sa katapusan ng move sa iyahang ipadala at sa imuhang kuan. Sa imuhang question.
0: Okay, ang ako ang question, kuya, unsaon man nato pag-maintain sa love? Ay, dili man nato siya kanang magmatatanong love ni mo imong partner daritso or love ni mo imong friends every day. Pero unsaon man nato nga mag-maintain gihapon ang ato ang gugma para sa ato ang mga friends,
1: okay,
0: or sa partner.
1: Gamay lang ang mensahe na kusa, okay, para sa imuha. Para sa inyo. Inani, okay, ang pagdala sa friends or partner or unsa man na siya, huwag imuha na pangasawa nun. Ang pagdala sa imong partner o sa friends, inani, dili ka maghatag o tukma nga siya masilo sa imong pinulungan. Matamping ka. Kill of guilt ka sa iya nga mag-kirig ka firme nga dili ka masipyat. Pero umabot ang higayon nga masipyat ka, siguro ikaw good ang paubos kung ang ayan baka mo paubos nga to kanila o kangayon po ka mapasaylo.
0: Okay po.
1: Ang pagdala sa relationship is ka-relasyon sa partner, kinahanglan nga doon ay settle down, kinahanglan nga doon ay pagpaubos sa usag-usa, o ang pagsabot kung doon ay mga kasawian, kasalanan na siya murag toxic na, kinahanglan na siya communication alang sa inyong pag-relationship kay dili mag tukma ang relasyon. Dili magdugay ang relationship kung labi na kung toxic, kung ikaw dili nagyapong ka magpagabana nga to niya nga isip partner ni mo sa imuhang kinabuhi.
0: I do agree with that, kuya, no? And isa po yun na siya nga kanabitong mag-maintain ang iyong relationship is always mag-choose sa forgiveness.
1: Okay. Kusa, ang ato ang tanaw man diha sa as level sa isa ka relationship. Kung tanaw ni mo nga, bisan unsa ka kadugay sa imuhang relasyon, bisan mo unsa kadugay sa inyong panag-uban, kung wala na siya ang communication, kung di mo makasinabtanay, di gyapo na siya maglungtad. Kay ang relationship nga pinakadugay gyud siya, kung tumabot siya 100 years, 50 years, kinahanglan mo na dunay pagpaos, pagpailob sa sagusa, og musabot sa kasalanan nga nahimo nga nalitok nimo mga suggest nga pulong diha sa inyong mga atubangan.
0: Saklo gid na siya, kuya. Parang ano to, ano asa man to sa gikan ko ya, based on experience.
1: Oh, wa sa taas ako lang, experience lang at gutan ang pinakataas na kay tag updated sa experience gumikan kay before na to na gihimo naagyod ang tong kalampusan ana nga makuha na to na ang level up liban sa mga kabatan-unan karon or sa mga blinghood pa nga magpangidaron nga madala na to sa exactly nga dalan.
0: Alright. Sige, mara to kuya. Salamat kayo sa imuang mensahe ha para sa amua, para sa tanan, para sa mga igan na to.
1: Okay, wala man ta. Tanan-tanan na lang inyo. Isip mga ka-friends na lang. Nya, kinahanglan yun ang pagpaawas sa sag-usa. Kinahanglan ang pagsalig sa labang magagahong usa ka na.
0: Yes.
1: Nga imuhang pagkasawaan palabot na sigayon nga kamot. Adlaw tig papahulay. Nga masangyo ni mo ang imong kasalanan. Kana lang basta radyo kibigan mo ni ato ni pabili na ng song ha mo na to siya.
0: Salamat kuya. God bless po. All right. Thank you so much kuya John. Sa imo ang pag-share, sa imo ang thought about sa ato ang question na karon nga kabuntagon. Ayan, grabe naman ang galing ni kuya mag-advise no. Ang galing-galing. Talaga, believe ako sa mga taong daghan ng experience. Yeah? Kinahanglan yun nga piliyon na ito nga magpasaylo para mulungtad ang isa ka relasyon. No? To always forgive. Kasi hindi naman maiiwasan ang mga iga no, na mangluod ka or makasalain mo ang partner sa imuha. No? Mao nga, kwan yun, mag-choose yun ng forgiveness. Kasi po, importante yan. No? So, yun. Basin, sige na lang mo ug-away, mag-communicate po. That's really one of the key, no? Para mag-survive ang inyong relationship. To communicate, and dili lang communicate. Kay kung dili po ni mo na siya partneran o understanding, wala po yun. Sigura mo, og istorya, pero dili ninyo ginasabot or dili ninyo ginapili nga sabto ng usag-usag. Diba? Useless gihapon. Kaya mag-forgive, that's one. And to always communicate. And partneran yun og understanding. Wow naman! Napakadami nating natutunan ngayong araw na ito. First caller pa lang to sa mga iga na. Ayan, nagigan po sa ato ang isa ka-texter. Good morning, DJ! Nice of voice. Wow naman. Salamat naman. Parang bubukan naman yung atay natin. Kumusta man ka dira karong adlaw ga pa. Ako ni siya, charot. Okay, okay lang kaayo po. No, mas okay inig makakapi na ko taon-taon. Nalipay ko kay naamo dira no, gagapaminaw. Asa man mo gibutang sa Ginoo karon may buntag sa inyo. No? Without request kog song, ingon si Texter, nami-miss ko na ang I love you mo. Ay, grabe. Everyday nami-miss mo siya. Grabe naman talaga yung miss na yan. By John Mahikero. Paki-play guapa ako na doon sa inyong playlist. Ayan, i-play na to na siya ate. Paguma na to og istorya din he. Ayan, thank you so much sa imuhang pag-text. Ayan. Dito, no, tinood yun to. Isa yun to siya. And isa to siya nga ako ang tubag sa ato ang pangutana karon. It will really help, no? Na piliyon nato nga mag-forgive, to give chance. Pero of course, wag naman to the point mga iga, no, na hindi mo na nakikita yung worth mo. Hindi mo na nakikita yung value mo. Tama na. Ibang usapan din naman 'yon. 'Di ba? Eh pag-uusapan natin 'yan sa next nga adlaw. Okay? A big shout out the eyes sa mga iga nato din ha sa my Flores 16, Ilahang Maika and the Rap family. Uy. Morning sa inyo ha din ha. Auntie Tata, nagunsa ka? Naglaba ka? Shout out the eyes sa mga naglaba karon, maayong buntag sa inyo ha and labadami talaga. Okay, here's Nami Miss Kita by John Mahikero. Enjoy this and I'll be back later only here on 98.5 Radyo Kaya.

0: RSRK Radio Kaibigan. You
1: are happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift nimo.
2: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di pa.
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Nanay, last na pastor. Na diri nga itaw diri nga dili sa doktor ba dili sa kaginawa dili sa kalakat nga layo dayon ginala ko nga bagpalit sa mabigimak tingin ninyo dayon kay nag-inom sa pastorsin ko, sa di pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, tingnan ako nga, kuwan mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa pastor puro klimat, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
7: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
6: Pastor, salamat.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Ayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
2: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Lo, nganong katakiang kaman?
11: Sakas kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
10: Wa na'y problema, Lo. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
12: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
13: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Maayong bungkag, mga igan. Hello po, and hinaat that you're all doing well right now. Sala po ng mga nakaantabay. Hello, hello, and good morning. Grabe naman. Apakalambing naman ng boses na yan. Uy. Bata mga igan. 10:53 na, and hinaot ka na kalungag na ka sa imuhang paniudto. Ayan. And gusto ko lang sagutin naman din yung katanungan natin. No, na saan man nato na mahimupod nga mabuhi ang ato ang gugma. Ako mo na siyang gipangutan na sa isa ka special na person. No, na what if magmata siya na dili na ako? Huy! Grabe naman talaga. And I really like the answer tungod kay Kanyud, kinabitaw, pangitaon ang reason nga nung na-in-love siya, diba? And ang sarap sa pakiramdam na naitaw nga mangita gid og rason para pilion ka everyday. Wow! May pahugot tayo ngayong araw na ito. Diba? And also another, napod ko gi-ask nga another person, iningon siya nga to really pray for it. Kaya yun nga, based on their experience also sa iyahang partner, na dili gyud din everyday in love ka sa imong partner, sa imong friends, pero you pray for it. And I believe, mga iga, no, when you pray for it, importante gyud na siya para sa imuha when you are praying for it. Okay, so yun. Big shoutout muna sa ating mga viewers, kay ate Stephanie Perez and kay ate Angelica Cono. Gaya pa salamat sa pag-play sa akong request. Ang isa na lang, wala. Okay, i-play natin yan, ate. Yung request muna yan. Ayan, i-play natin na siya. And pa-shout out kang Lady Diana sa imuha dayon dira DJ, sa tanan na lang DJ dira sa Radyo Kaibigan. I-greet na ako si Lensky Matugas, Ate Yana Jane Morales, si Angelica Kunog ni Tagapurok 9, Tugaya, Valencia City, Bukidnon, Philippines. You know, good morning sa mga taga-Tugaya. Maayong buntag and thank you for tuning in with us. So yun, mga igan, yun lang naman yung sagot ko. Isa na dito yun ang piliyon nga mag-forgive and piliyon nga piliyon ni mo siya everyday. Wow, may pagganon. It's a matter of choosing that person in everyday. Balagon sa pamay mahitabo, diba? So yun lang naman, mga igan, hinaot na meron naman kayong napulot a little bit.

Igan, dili pud nato kaligtaan ha ang ato ang bida sa lamesa. Of course mga Igan, no, kay hapit naman ang ting paniud to. I-remind lang ta mo, no, para sa ato ang bida sa lamesa, ang Fugo blend chili paste. And of course our Vegemac capsule. Ang pinagpalang kapsula. Ayan, and kani siya, partner gud niya siya in everyday, no? Part na niya sa ato ang lifestyle, mga Igan. And of course, para sa ako ang mahilig og pang pahit-pahit sa kalawasan, yeah. Diba? Ang ato ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang nga lana. And ito na nga po, lahat talaga ng mga product related kang ano, kang DJB. Kasi mahilig talaga ako sa kape, mga Igan. Kaning Herbiva Coffee Blend. Healthy coffee, naturally good. Nanishai, Robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guayabano, tongkat alis, spirulina, insulin, and stevia leaves. Ang kanin sila, tanan, mga Igan, no? Mapalit na siya sa Valencia City, Kaibigan Center, sa ground floor, Alquino Building, Poblacion. O di ka ha, sa ito ang station, sa DXRK Radio, Kaibigan, second floor, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, fronting Old and VM Mall. And napod tayo kaibigan center sa Kadingilan. Makita na siya sa Prox 5 Poblacion, Public Market, Old Stall, beside Food Court. And of course, ato ang kaibigan center sa Maramag, sa stall na number 18, Perimeter Building, Agro-Commercial Complex. And para sa quality printing services, we have GRT Printing Services. Located na sa mga Igan sa Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. So visit na for the printing services. Quality printing services. Okay. So yun mga Igan, sa mga feeling nila, they are falling out of love. Ayan. Sana po ihinumduman ninyo anong in love mo ana ang tao. It's a matter of choosing the person ng paulit-ulit. Diba? And wala na tayong ego nga oras sa mga Igan. Kaya naman, we would like to acknowledge our station manager, Pastor Don Dangalio, our station operations manager, Engineer Romy Chang, our finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilang-Kilang, our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Diote, and sa tanan nato nga kauban diri sa Radyo Kaibigan. Hello and magandang umaga sa inyo, and thank you so much for making this program possible. Ayan, yun na nga po mga Igan. Thank you so much for tuning in with me. Thank you so much sa lahat po ng mga nag-uban kang DJ B. Hantod ka rin yung mga oras. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it po. God bless you. Have a great morning. I love you. Super duper mega ova. And thank you ng super duper mega ova. Bye-bye mga Igan. And I'll be leaving you with a song. Nami-miss ko na ang I Love You Mo. Enjoy this. And thank you so much. I love you mga Igan.

sinin mo ang puso kong naglalambing. Baby ko, para sa'yo lahat ay

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duhang apanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

0: Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulano sa kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Na sad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimok kun ikaw bulag ka namo. Usa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo ang kaming tanan sa mga sala nga among nabuhat. Tabangin taon kami Ginoo nga magkakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman ng mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mong tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mong mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahintang karon. Tabangiin taon sila Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di namo malikayan, magkabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga salak nga muna buho. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo. Mahatod sa kahingpitan o tinuod nga kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy. Amo ta kanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada. Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada. Usaway sa mga hiwing binuhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada. O karon aniya ang angkurman, Tata Retesa.
2: Maayong ito, kanatong tanan, mga kaigsunan, mga kahigalaan. Welcome na usab diri sa itong pagpanaguban ng atong tulumanong Ratsada. Yan sa pangigala, manumbalay kining atong tulumanong din sa radyo, kaibigan. Watagatiwas ka ganina, mga igsoon, sa atong unang bulyada dito sa Radyo Lampurnas kay nikalit na mangigala, kapitlok ang kuryente. Ha? Nikalit may galag kapitlok ang kuryente sa kiniang tika lang ha transmitter may gani kay wala tama ipiktuhi diri sa radyo kay Bigan Diyos. Anyway, adlaw na sa may galag karon nga Lunes, unang bulyada karon si Manaha mga igsoon, pisa 13 bulan sa Hulyo 2026. Sama sa randan, inyong alagad, inyong angkurman. Ako si Igan Tata Retisa, makikuban sulod sa usag kauras.
3: Tata Retisa.
2: Hangtod na may gala, alas 12 antak na mga igsoon sa udto. Inaot nga, nagka-plaster na mo diya mga igsoon ha. O, pahipi pa ning uban may gala, pero kuan lang no, kini ang sikreto ra kayo ba? Gamitan din may gala, headset ang ilang cellphone. Ato ay, kinikin na yun. Okay, so una sa tanan, atong sangi pasalamatan o pasalamatan sa nato ang atong mga kaubanan din sa DXRK Radio, kaibigan. Pinagi sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti. Ako nga co-pilot karon din sa studio, mga igsoon, si Engineer Igan Joshua Sison. Dito sa transmitter, atong kaubanan usap sila si Engineer Igan John Tingkang o Engineer Igan Ramil Bedrejo. Sa ngalan sa among finance officer Bernadette Kilong-Kilong o of course sa ngalan sa production department gipangunahan gyapon mga igsoon ni Engineer Romeo Chang Jr. Sa among technical consultant Gerald Redangalio o ilaos na nato mga igsoon no, sa ngalan sa among station general manager ang Kuya sa tanan Kuya RJ medyo ni aksyon na may gala o hayag ang atong kawanangan kay pila kaadlaw mga igsoon aga kulos maot pila kaadlaw may gala nga nakasinati o grabe nga kini ang pagbundak sa ulan no dili lang kay dili sa Valencia apil pud sa amo dito sa Malaybalay mga igsoon murag dagat tanaw nimo ang basakan wa nagi kay makitang tanaw mga igsoon pulos tubig kayo. Mopod yapon dito sa Atos, Balinsya. Nagyapoy daghang mga barangay, mga igala nga napiktuan yapon mga igsoon niya ito grabing pagbaha. Resulta ito mga igsoon no, sa kiniang dako o kusog kayo nga klase nga bagyo. Tuwara man tato dito mga igsoon sa kauluhan pero kita dos Mindanao. Napiktuhan yapon mga igsoon, grabe ito nga bagyo. Kay ang gikusgol na sa hangin Diyos mudagan o 260 laliman ni muna imagine na mga igsoon kana mudagan o 260 km per hour 50 na kayo ng kusuga kana gani imong motor na mudagan na gani 120 mura naman gani mga kaigsoonan o malaksi ang imuhang kilay o baka mawasli ang imuhang simod ha? Samot na mga igsoon o 260 ang gikusgon sa hangin. Ingon anak mga igsoon kakusog. No? Ang bagyo may gala nga naparabay mabutay na po dayon mga igsoon. Suluray na po nga bagyo diri sa Philippine Area of Responsibility. Pagani taon mga igsoon magkahuman o pangwaswa sa ilang mga kini ang mga nilatag, hinuluman. No? Kay naidaghan mga gala nga mga kini ang mga sapot mga igsoon nga napuno og mga lapok kay nanulod na mga gala sa kini ang balay ang tubig mga igsoon kato nga bagyo mukabat sa 40 kapin ang natala no nga namatay na kunoy na usa mga igsoon na patay sa Malaybalay og usa po sa Valencia dayon dito dayon sa kini ang Lanao dunay duha. Basta kay ang sa Mindanao lang mga igsoon, murag walo. Di ko sure ha, pero more or less, naasa walo kuno matugpa. Ang nahimong biktima mga igsoon atong bagyuha. Kay daghan mo kayo natabo atong landslide. Moto mga kaigsoonan ang kasagara sa gikamatyan. Kay nain na nga tabunan mga igsoon ang kuhaan kini ang mga tao. Muna nga gipamatnon kita Dios. Ha, muna muingon si Erwin Tolpo nga kalimutan na kuno ang pag kini ang imbestigar sa flood control. Mag-move on na kuno ang mga Pilipino kay wala kuno sila mahimong trabaho kung magsige lang kuno tag-focus anang flood control. Matud pa mga igsoon ni Senator Erwin Tolpo. Utro puning hangag-hangag na klase nga senador. Mailan ni tawahan na mga kaigsoonan so wapan ni mga gala makadawat og malita wapan ni makasulod sa politika kay Haring Ganges Piting Isuga kulang lang kilaon niya mga igsoon si Ping Lacson grabe iyang atake kang kiniang Kiko Pangilinan Risa Hontiveros oy nahimong congressman si Erwin Tolpo, nikalit ng mga kaigsoonan o kagiw, nasamot na karoon mga gala na senador. Iyan na dahil may galang ipangbakwi itong iyang mga atake sa una. Nausaon kay daghan mga itong may galang nakashare atong iyang live. Napabakay naong nitawahan na matubang kang Kiko Pangilinan, kang Risa Hontiveros o kang Kwan ba? Kang Ping Lacson, nag-ayaw niya labati ba? Ug ako po siguro ay Kiko Pangilinan. Kaya ragyan, sabihaan o kini ang agwaksyonada ng klases tao. Balingbing. Moro ba'y proponent mga gala ining bindalo. Pastilan. So, mga isoon, dito sa atong sudad, padayon Japon ang pagpahimangno sa atong mayor, Mayor Madam Amy Galido Galario, nga magbinantayon yung tantanan, ha? Labi na itong mga naintaon nagpuyo, daplin sa mga suba o daplin sa mga kiniang dagkong creek. Kaya wakta masayod mga isoon nga dito sa ato, maayo ang kwano, maayo ang timpo di ay sa ibabaw. Pwede na ang kuha na dito mga igsoon. Gabunok ng ulan. Wata kabaluan na. Okay, narabagi kakitabuan ng mga igsoon sa amo dito sa Malaybalay. Daghan kayong murag nainaanod ato mga bata. Murag sa kuha pa ito mga igsoon, mga 1990s. Tingala, miway ulan ng Malaybalay. O niya, daghan na kayong magkaligoan ng sawaga. Sus di ay, kaya dito sa ibabaw mga igsoon, ipasugong. Pero ito bang bunok. Muna ang bag, ang kiniang bulong sa tubig baha. Perteng kalita. So muna, pahimangno, pahinomdong Japon si Mayor Madam Amy Galido Galario nga magbinantayon yung tantanan. No? Tanaw galing nyo may gala nga murag. Aksyon na po doog taas ang level sa tubig. Di na kita may gala magkwan ha. Magpagaygay sa ulo. Pag mingo na gani ang atong kini ang atong mga opisyal sa barangay nga kwan na ta, bakwit na, bakwit, hinay-hinay. O, di na magpagaygay kaya nguban mga iksoon. Ayaw pa may gala dahil magkapuliki o balhin kung wana. Kanang tagahawak ng tubig. Salamat kayo mga igsoon no, sa inyong kanunay gyud nga suporta o inyo gyud may gala nga gipakita. Kung unsa mga kaigsoonan ka kini ang prosedido sa pagtabang sa mga tao nga nanginanglan og tabang, especially gyud mga igsoon no, sa mga kanang dunay mga miyembro sa pamilya na nagkasakit. Di gyud taon tiaw mga igsoon. Kay kanang nakay sakop mga igala nga magkasakit, mura kag kwan ba? Ana bata mura kag mabuang wa kay kwarta nya naapay mga tambal palitunon. Ang una-una sa mga tao ana gilain mga igsoon daganan, ana sa opisina sa mayor. Oh, may gani, good po nga isoon kay pertesad may gala ni ka pusong mamon ni ato mayor. Di good ka balong may gala mo balibad. Kay grabe kayo ka kwan, manggiloy on. Nasamot na ni iyahang kapikas. May gani mga isoon nga ang pangandoy o damgo sa atong kanhi mayor Spokes John Galario nga magkabato na good o kaugalingon ng ospital, libre ang mga taga Balensya. O di matagaan na good katumanan mga isoon, di ba? O kung kanong gyud kung gusto on gyud upaning kamutan gyud nganong dili man mabuhat nahimo malagi. Di ba? Ang uban na hadlok. O kulang kayo sa kurso ba? Pero pagingon ni Mayor Galario nga kaya kay na, nganong dili man nato makaya. Nga mura man gyapon ang gastuha. Ang tawo magsigig pangayo og tabang kung naay ospital sa mga private ospital. O muna nga maghimo na nataga tong kaugalingon ng ospital. Kidaghan pa kayo ang makabenepisyo. O di ta mag-ampo nga naay mga magsakit pero mo na magdira mga igsoon. Ha? Pagpanagana ba? O mo paagog kay po kag katarungan, nagagrason. Mo na nga gituyo sa Ginoo. No nga gitagaan tag Mayor Dennis Valencia sa pagkakaroon mga igsoon nga ang usagyon sa ilahang tinguha nga kini ang makapatukod. O kini ang dili basta-basta mga igsoon nga kini ang ospitane ang atong good sa Maritan General Hospital sa Valencia. Di ba? Na di lugar mo malipay na mga igsoon, way pakpak. Ato na pasalamatan kay sa pila ka tuig na to nang gihandom. Wagi ta ka kwan mga igsoon, wagi ta magdahom nga. Uy. Ha? Sa isang iglap lang. Wapagani magtuig may gala si Mayor Madam Abe, awa na. Pila na ikwan ha, pila na ikwan. Banabana nila, nanak ko sa mga 80 to 90%. No? Kining atong good Samaritan General Hospital. Puhon, kaloyan, mga igsoon. Oga, gihan lang kanunas Ginoo nga unta, wala lay mga kakulian. Basin sunod tuig mga igala. Makuha na na, no? Ma-utilize, magamit na na mga igsoon ang atong good Samaritan General Hospital. Mga igala, Dres Dakbayan sa Valencia. Munang big thanks kayo, Mayor Madam Ami. Big thanks, salamat kayo. Na ay former City Mayor John Galario. Nga ang kasing-kasing nagyo sa mga tao. Nagunahuna yun sa mga tao. Unsa yun matabang. Ha? O kaya ngilang ani mga kaigsunan, mas piliyon pa nila may gala nga magsundong sa mga taong malipay. Kaysa kuno mga igsun, kanang magkuan ba? Mag-imok-imik. Imot-imot. Ha? Okay. Kasi tagkayo ha. Ako numero 0955-614-8416. Angusan ako mga igala ka PM 0936-743-3875. Padayon naman ay magala karon ng mga igsoon. No? Unya na po dayon sa alas 3. Ang ika pinaning adlaw. Upat, ika lima. Ika upat. Mga igala nga impeachment trial sa atong vice presidente. Kay matod pa mga igala sa taga-prosecution team nga nagwagi kuno sila gikan sa unang adlaw, ikaduhang to sa katulong adlaw. Asa man pagkawagi a lugar? Ha? Mo na ila mga igsoon ba? Mind conditioning. Bisa na kaya mukat na ultimo ang ila may galang gipresentar nga witness. Ha? Nagkabuli-buli na. Ha? Pag cross-examine, mo ang kondya po ng taga-prosecution nga ila ko ng pabor. Aunta na aunta. Dili man po daghan kini ang ngal-ngal ng taga defense team. No, ang ilan na mga igsoon, kasubay ni Diyod may galag, unsay insaktong proseso. O, oh, klarohon talang yun si Ping Lacson, kay atat na atat kayo, hasta si Tito Soto. Hasta po mga igala ni Apel si Kiko Pangilinan. Nga ilag yun mga kaisunan gustuhon nga kanabang threshold nga ang makabutar lang kuno sa mga kiniang senator judges, katura ko nung naadiha. Dili ko no, na kuno subayon, dili na kuno sundon ang 16 votes. No, 2/3 mga kaigsunan sa tanan membro. Kung 24 ang senador, sa 2/3 din yung mga igsoon, doon na 16. Ay, dili na kuno na mga igala masunod. Kaya nila kuno mga igala ang butuhan, kaya ilagay ko nung mga kaigsunan kong ipa-impis BP Inday. Muna diha. Maghimo na sila ilang kaugalingong halwa o ilang kaugalingong dalan. Ilan ang gayatak-yatakan mga kaigsunan o ilan na may galang gatamayon pagayo ang atong batakang konstitusyon. Wala na. O mamanggaling na maigsoon ang matuman kini ilang gusto karon may gala sa kini ang grupo ni Bongbong Marcos. Ang mga lipores po nila may gala ng mga senador. Wala na eh, kwan. Waragwa nagbibili mga kaigsunan. Wa na'y kasing-kasing, wa na'y kusog ang demokrasya sa atong nasod kay ilan na may galang giyatak-yatakan pag-ayog. Grabe nang ilang pag-BIBI. Musugot ba ta'na mga igsoon kung yun na lang mahitabo? Ha? Musugot ba ta'na mga galang basta-basahon na lang nila usay gusto nila sila'y matuman? Adita musugot ana mga igsoon, di ba? Atong oras may galang doon tayo 31 minutos milapas alas 11. Ako sa gitimbaya may gala kay kusog kuno ni atong signal karon mga igsoon, ha? Naglanog-lanog kuno ni atong programa karon dito sa Barangay Lumintaw. Matud pa may gala sa atong listener gikan ni Ardo, ha? Mayungot to na Brad Ardo. Unsa prido galing mo brother? Okay lang ba? Mga igsoon, no, gikan sa 1678 si Brad Ardo. Ganiya pa ni may gala ga sunod-sunod sa atong programa gikan pa sa kini ang alas 10. Kunya, moto ka ganina, wata ka tiwas, gani brown out ang transmitter sa sunod na punayin ko dito sa Radyo Kaibigan, sir. Okay, standby, mga igsoon, mabalik ko, human lamang sa pipila ka mga painomdom. Gadget lang.
3: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
4: Yes, Egan.
3: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
4: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
4: Okay.
3: In 1 month siguro pa so nga nagamit ko. Kani siya di siya makaliyok. Tapos ang yang sama sa sambot na ulian. Ang da siya hubang may akong yaplas. Di moto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliyok. Karon pa so mga isa ka bulan. Nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya. Tulo ka bitol. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
4: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuda na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, aroma herbal oil ka, igan?
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
7: May good news!
8: Hello, oy, unsa koy good news!
7: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o dikalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimos at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Good morning, palayog pa ila.
12: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
11: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
12: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
11: Okay. Pilay edad sa imong mama?
12: Mura magkuan, pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
11: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
12: 5 ra ka buok, pastor.
11: 5. Karon nakalakaw na.
12: Karon nakalakaw na siya.
11: Okay. Asak napit sa Hingoog, Igan?
12: Ana sa Barangay Santiago.
11: Okay. Salamat kay Igan na. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
13: Uy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
14: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
15: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
16: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
17: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
18: Ayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
19: Oh, hikala! Di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
18: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
19: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
18: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga murugid akong gita na tambal. Nawlian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay pastor, salamat po pastor.
0: Okay.
2: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
3: Mga on na ta!
4: Uy! Kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisa!
7: Fuego Blend Jelly Paste!
5: Kalami ane!
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
6: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste!
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
10: Nagpunot pa mo ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, GRD Printing Services.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Okay, salamat kayo mga igsoon. Balik ta mga igala, no? Sa atong naandan nga tulumanon alas 11:45 ng atong oras. By the way, sa mga gasaulog karon sa ilang adlaw na tawhan, happy birthday kaninyong tanan o ako manginaot nga unta. Daghan pang tuig mabot sa inyong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. No, sa mga birthday celebrants, bahalag dili kayo bunggahan ang inyong handa. Importante, mang lawas. Simba na yun o mahimo, ampo lang yun mga igsoon. Okay, praktikal na tamay gala. Dili na kinahanglan mga igsoon karon nga magpakuan pa ta, no? Kini ang magpabunga-bunga pa kay bisag mamaog yun mga igsoon, magpakanaag yun. Ay uban may gala, mangutang lagi tuyo kay aron naagi kuno sila ay makuan. Naagi kuno sila ay malapa. sa bagay ilaha mo po na mga igsoon. No? Gusto sila nga magpakaon po sa mga tao kay lagi birthday man. Happy birthday. Mga igsoon, gikan sa atong God Samaritan General Hospital. Mosunod na po dayon mga igala ang rehab center Dennis Valencia. Mura magdunga-dunga na gini mga igsoon ni mga dagko nga kini ang mga programa o proyekto sa atong syudad ba? Gamay na lang kulang ni mga igsoon. Maybe this coming next week tingali o way mga kausaban. Nanay benchmarking mga igsoon. Himuon ang mga gitahasan nini nga kuan mga igala, no? Para magpahigayon sa kining ilaha mismo pagtuon kay dili baya puti aw mga igso no nga magkwanta no kini maghandol og rehab center o kinanglan may igsoon nga kwani siya no kini ang inantigo gyud so naay kaugalingon nga ospital ang Valencia LGU na pagitay rehab center din eh di mo mangundang ang inyong bisyo magsige gyapon mo og kanang pasimagsimag ano yung mata upang pagkagot-kagot ano yung ipon. Di ba? Di ba do? Di padulong gyud mo sa rehab. Maayo ko to dia kang Cardo Ilustrisimo. Uy. Na ako'y maestro sa una sa igunsa ko ni Cardo si Sir Juan. Ang ngalan nato niya si Sir Erning Ilustrisimo. Taga Mulabi sa Buanga del Sur. Namoy mga parente dito sa Mulabi kaya ang akong ang akong kwan cards ang akong advisor sa grade 3 ko si Sir Erning Ilustrisimo. Mo gining kwan no? Mo gining apeliduhan nimo. Parente siguro nila ni. Ilustrisimo. Mga mistisohon ba ning mga Ilustrisimo? Ha? Mistisa og mistisohon. Bitaw. Mga igsoon, kagahapon labihan kadaghan jud kayo sa kini ang miapil sa maraton. Murag na piyesta may gala ang Mount Kalayo kagahapong adlawa. Diyos, perti daghana kayo sa kanan ng parking di adapita sa tiilan mismo sa kini ang Mount Muswan. Okay, dito may gala ang kini ang fun run, no? Nagi kwan mga igsoon, hilig-hilig mo ganyan tao. Okay, basta tagalagyo ng lugar, basta kabalo sila may gala nga naay panran or maraton mga igsoon, tuyuan magin may gala, biyahe kay aron lang yun makadagan. Ang uban gani mga gala mo, apil pa man gani, bisag nasa lang nasot. Kay mo may lang hilig, kalipay ba nila ba? Napoy uban nga ganaan po kayo mga kaigsoonan o magsigihog, kini ang pamukot, mo po na ilang hilig, mamukot, mamasol, napoy uban may gala ang ilang hilig kini ang mamuso. manguan ba kini ang sa tawagan ni mamintol. Hilig-hilig sa tao. Pitingala kung piti managana sa kanan mao dito may gala ganada yung panran kagahapon maraton motong hapon na siguro tunuman ba kay nakalabay ko diya sa kini ang Muswan Peak kagahapon, mga alas 5 naman to hapit siguro sa hapon. Napag-iapoy daghan tao dito. Ha? Abot ni Joshua o magkalahutay baka ni o padagano ni o bisag 100 meter dash. makaya ka ni mo Diyos. Ha, kanang dagan, dili ng kwan, dili ng baklay. Oh, 100 meter das. Ang distansya na 100 meter das, Diyos, gikan diri sa kwan. Atubangan sa atong istasyon, no, kanang highway. Dayon, dito napita, dayon sa kwan, di pakabot atong may Jollibee. Dia, kaya naman na Diyos. Oh, kanang kwan yun, das ba, das nga, dagan yun. Di ba kanin magkapandol-pandol si Igan Joshua? Ay, ah! Kaya grabe na ba ni panambok ni bataan eh? Ha? Ang buyo ni Joshua, mga iksoon, murag gasigin naman o kwan. Tulog singot kay murag ganado pero yung mukhaon, Joshua. Kinangilang siya sa Diyos ha, kay grabe na ba ni kwan ron Diyos, kining high blood. Narabay giatake mga igala o high blood, 22 anyos pa edad. Ha? Giatake o high blood mga iksoon, mura dito to sa Sarangani province. Grabe, bata, apakayo no? Kana muna igingon mga kaigsunan nga walay pili ang high blood, matambok ka man o maniwang o bata ka magtigulang. Muna importante mga igsunan, tanaw kay pamina ganit si mong lawas nga mura ganit aksog pangguot ng imuhang ang imuhang tingkoy, pa-check up dahil kag doktor kay aron nga mahiling dayon na ang imuhang blood pressure. Ang uban mangod mga igala, mahadlok mo duulog wa kini ang doktor. Mahadlok sila nga magkabaloy noon sa ilang sakit. Muna nga ang uban, kalit lang mga kaigsunan mo hagok. Anong mahadlok man mo? Aya na inoon mo mo kini amo duulog doktor o kanang gatinga na lugar mo. May mandatong sayo-sayo pa. Magapa na dayon ba? O tanawa. Ato kailan ako mga iksoon. Wa siya magdahom nga iya din cancer mga gala, stage 4 na. Okay, lagi ginadala-dala, mahadlok po mo, makikonsulta doktor. De, pag dool mga iksoon, kina-admit. O, pag kuan na dayon mga gala sa kiniang, unsa na ang kuan ganit Diyos, kining benign, malignant, lahi po tumakaw ka ni, malignant muna, kuyaw yung kayo. Wala na, stage 4. Di, tabanguno na kayo. Ayaw mo kaguol, huwag na manggali mo'y batihon sa lawas, unya magpa-check up mo kini ang doktor, ay mo kadlok nga makabalo mo sa iyong sakit. Mamanggali na mo dool tagus kini ang hospital o baka magpa-check up tag doktor kay aroma madapatan og tambal. Kung doon sa manggaling angayan tambal nga imong tumaron, ang uban, mapataka na mag-inom og tambal nga wala gi-prescribe sa doktor. Imbis ang sakit, high blood, ang giinom mga kaigsunan para sa arthritis. Nya, naulian lugar. Imong sakit, high blood, taas ka o blood pressure, imong immune para sa arthritis. Hindi, wag na namao. Muna nga, tabangan na to atong kaugalingon. Ha? Dili ta, ayaw di ko piyansa. Bata para ba ng imong asawa, basiglahin na inoon, mamintana niya na. Ayaw! Bitaw mga igsoon, napikir ta sa oras. Salamat kayo. Ah, naurot sa mga igala nga ito sa kaoras nga ito papanaguban karon ning adlawang Lunes. Sa ngalan na lang sa ito mga kaubanan diri si Bian sa DXRK Radio kaibigan. Sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti. Finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. Sa ngalan sab, sa atong tulo ka mga technician on board, akong co-pilot diri sa studio, si Engineer Igan Joshua Sison. Sa transmitter, kauban sila si Engineer Igan John Tingkang o Engineer Igan Ramel Bedrejo. Kauban sa Tibok Pwersa, sa production department, pinagis pagpanguna ni Engineer Romeo Chang Jr. o ingunusab sa among technical consultant, Gerald Ray Dangalio. Sa among station general manager, ang Kuya Satanan, Kuya RJ Reynald John Dangalio. Tagiyaw tagdumala ni Sibiyahan, ang pastor ng bayan, among kuya, Kuya Pastor Dan Dangalio, inyong halagad, inyong angkorman, ako si Tata Retisa, manamilit tagbingon, dagang salamat, mayong udto kaninyong tanan.
1: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangtod sa sunod higayon, sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Kabalo ba ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media? Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o na ay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. O silutan ang musupak, ang silot, fine, community service, o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki, o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
5: Mga on na ta!
6: Uy! Kalami sa sinabaw!
7: Naabay kinilaw!
8: Ilabas ang bida sa lamisa!
9: Fuego blend jelly paste!
7: Kalami ane!
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste!
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste!
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako kasi magpasalamat, Pastor, nga one year, no? Akong bana na ulian. Ako kaya kong magpasalamat, Pastor. Kaya ako po, dihubak ko, Pastor, pulo, kadlaw, tumaran ako, ibigimak. Na ulian, ragi ko, Pastor, akong hubak. Ako kasi magpasalamat, Pastor.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala, Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
16: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
15: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
15: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Kinsa ni pala yung taga-asa?
19: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
18: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
19: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
18: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diya sa lawas?
19: Nakoy arthritis.
18: Nag-arthritis.
19: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
18: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga hindi makalakaw?
19: Tulog ka-adlaw.
18: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
19: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
18: Amen. Okay. Salamat din kaayos sa pag-testify.
15: Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
15: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinakasma.
15: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
15: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12 sa...
20: Silap sa kautuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog, ang tulumanon. Silap sa kautuhon.

tabo sa iyong palibot, i-text ka na 0965-6011-6888 09 size 5 size 0 11 size 88. Mao ka na ang hotline sa Radyo Kaibigan. Text lang, di tamo dawat o tawag. Pwede usap ko ninyong ma-add, ma-follow sa Facebook. Pwede usap kita ninyo ma-message personal sa itong Facebook account, Manoy Noel Cagul. Okay na itong Facebook. Pwede taning yung ma-message personal sa Manoy Noel Cagul na itong Facebook account, mga igal. Samtang ang atong oras, alas 12 size na dinis atong papanaguban. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. Happy, happy birthday nga na kaninyong tanang. Atong mga palangga nga silingan sa Bukidnon. Nga nag-birthday karon, happy birthday. Atong mga suking tigpaminaw, mga Valencianos, atong mga palanggang senior citizen, samtang nagkasalop, nagkahayag. Mga senior citizen nga nag-birthday karon, happy birthday. Mga aktibong miyembro sa Kaibigan Foundation, happy birthday nga na kaninyong tanan. O sa naminaw ning atong papanaguban nga nag-birthday, happy, happy birthday nga na kaninyong tanan. O atong espesyal nga pagtimbaya sa usa ka happy birthday, ang tag-iag tagduma sa Iyana Bake Shop. Diyas, Barangay Pinatilan, Diyas Purukuno. Ato ning barkada, mga igala. Dito patas lungsod sa Quezon, kani adto. Balik lantaw 2007. Ato ning kauban dito. Pagpanerbisyo sa pangagamhanang lokal dito sa lungsod Quezon, ang atong barkada nga nag-birthday karon nga nakakita og kinatibukang kinabuhi Dias Purukuno, Barangay Pinatilan, naa karon siya diha nagpuyo nanginabuhi og nagserbisyo sa katawhan Dias Barangay Pinatilan. Happy, happy birthday ngadto kang Sir Juni Iyana. Happy birthday diha kanimo. Daghang salamat sa imong pagpakabana sa mga katawhan diha sa Barangay Pinatilan. Daghang salamat sa imong serbisyo, imong gugma para sa mga katawhan sa Barangay Pinatilan, uban sa imong pamilya. So again, happy, happy birthday kang Sir Juni Iyana. Ang gitukmod kini o gihagit pasinpuhon. Daghang naghagit aniniya. Daghang nagtukmod aniniya. Sulayan nila pagkakapitan sa Pinatilan. Ambot bakaha, mukasa ba, mutabo, mutubag ba sa tawag sa katawan Dias Barangay Pinatilan puhon. Mahimong kapitan si Juni Iyana, das more but terrible. Pero atong nakita, adunay katakos, adunay kaikag sa pagserbisyong tinudanay, sa paghatag og serbisyong tabang nga way pili

sa tanang mga nag-birthday, happy, happy birthday nga na kaninyong tanang. Sarog, di kasabot, kaibigang Joshua. Sarog, di kasabot, happy birthday nga na kaninyo. Sarog, di kasabot. Bitaw, happy, happy birthday nga naha kaninyong tanan.

Day, mga palangga namong suking tigpaminaw sa Radyo Kaibigan. Alas 12 kato. Sa laing bahin, ato sab nga pasubo sa atong mga kaigsunan nga nagsubo nining panahon na. Ilabi na ang atong mga aktibong miyembro sa Kaibigan Foundation nga ang ilang minahals kinabuhi mitaliwana nining kalibutan na. Kami nakigduyog sa inyong kasub-an. Pasubo at tong usa ka man nagbackride sa iyang duha ka anak mitabok sa dam dias dagat kidabaw pastilan mga honored good kuya Joshua mao na mag-amping ang atong mga kaigsunan labi na ang mga lugar nga magtabok mog sapa spillway magtabok mog mga dam palihog mag-amping yun. Kung di na kusog, kung kusog ang tubig, ayaw yun pangahas pagtabok. Noon ay atong hangyo. Ay na pangahas pagtabok. Ay basin. Disgrasya ang inyong mahi aguma.

di nato may bawaan, basin dito sa bukid nga bahin, usog ang uwan. Labi na katong mutabok og mga sapa, labi na kung aduna mo'y dang bata, ayaw gyud kumpiyansa, di gyud ta mutabok mga higal. Alas 12:16 na sa ato mga suking tigpaminaw nga buot mo hatag og mensahe through Facebook Live. Pwede kita ninyong i-follow, like and share sa Facebook account sa Radio Kaibigan, ang 98.5 Radio Kaibigan. Pwede usab ka mo mutunol sa inyong mga mensahe. Happy fiestas tanang mga magfiesta sa umaabot mga higal. Taliabot na ang fiesta ning atong dakbayan sa Valencia, ika-75 annual fiesta sa Valencia ni Senior San Agustin, Agosto 26 o 28, correct me if I'm wrong. No, 27-28 ni Senior San Agustin. Murag, aduna na kita'y nakita nga mga timailhan nga nagtaliabot na ang kalihukan sa atong kafiestahan ng atong dakbayan. Nanay karnabal nga kamulunag pahaluna sa ilang mga rides kalingawan dito sa hagkol nga bahin mga higal. O niya dinis atong kilid sa atong Valencia Ubal, yes, kilid nga bahin na nausap nagpahaluna nga mga ukay-ukay. So mao na itimailhan na nagtaliabot na ang fiesta sa Valencia, ang sa atong naibawan, ang ika-75 nga annual fiesta dinhi sa atong

Karong humang paniod to, katong mga duol sa sapa nga mihatag og report nga naabtan ang ilang panimalay sa tubig baha. Dias batangan adunay pipila ka purok. Naas purok 7, naas inawaan mga balay duol sapa. Dias batangan makadawat og food packs gikan sa atong City Government of Valencia, pinaagi sa City Social Welfare and Development. Katurang nabahaan itong mga nanimuyo Daplins Canal, Daplins Sapa nga naabtan tubig sa nakalabay nga adlaw sa kusog nga ulan nga atong nasinati dinhi sa atong lokalidad. Samtang slaing bahin, alas 12:22 na ang Pag-asa, doon na karoy gimonitor nga LPA nga papasulod na sa Philippine Area of Responsibility dinis atong nasod tas Pilipinas. So, mag-amping ang tanan.

Aduna na climate change. E resulta kini sa global warming nga atong nasinati dinis kalibutan ug sa atong nasod tas Pilipinas. Ilabi na padayon natong pagguba sa atong kalikupan, sa atong kinaiyahan. Padayon natong gipamutol ang atong kakahuyan sa atong kalasangan. Onya wa nato hulipi, wa nato balika gipulihan og tanong mga higala. Morning, grabe nang kainit sa kalibutan. Morning, aduna kitay climate change. Ang pag-usab-usab sa dagan sa panahon. Karon init, o niyang hapon mukalitlag buhagay ang kusog ng awan. Di nato masabtan mga higala. Ilabi na ang kalambuan, ang mga dagkong kumpanya, mga plantasyon, nag-anam, nagsaka-saka ngadtos kabukiran sa mga barangay, tuas ibabaw nga bahin. Usa ka na nakakontribute sa mga kusog sa bulog sa tubig. Kaya ang atong kabukiran nga bahin, kaniadto kalasangan, karong pinyahan na mga higala, nangahanaw na ang atong kakahuyan. Dagko na ang mga kanal na tibuok na ang tubig nga mudagayday sa ubos nga bahin. Mao nang grabe ang baha nga atong nasinat. So kung pasagda nato, padayon natong dupon ang atong kabukiran, putlo nato ang atong kakahuyan sa atong kalasangan. Wa kitay tree planting, wa kitay programa nga tree growing. Di gyud nato malikayan nga adunay dagkong mga pagbaha simbako sa atong lokalidad. Mao na'y prangka-prangka nga pagka-istorya mga higala. Mao ning adunay mga barangay nga kaniadto way baha, karon grabing baha. Guba na ang atong kalikupan. Guba na ang atong kalasangan. Init na kaayo ang kalibutan. Tungod kay anam-anam ng hanaw ang atong kalasangan. Wa na ang atong kakahuyan. Mapasalamaton kita niining mga individual, mga grupo, o aduna usay mga dagkong kumpanya nga mga responsable, aduna gyud silay matagtuig nga tree planting, tree growing nga programa. Kay usa gyud kana ikatabang nga mubalik ang normal, ang balansi sa atong ecosystem mga higala. Kay kundi na gani balansi ang atong ecosystem, guba na gani ang atong kalasangan, dili panimao ang kalamidad nga atong matagamtam dinhi sa atong lokalidad. Mao nang manawagan kita

dito patas Bisayas. Kani pa kita Granite District Deputy sa Night of Columbus. Usag yun ang atong tinuig nga programa, ang tree planting o tree growing dito's Buhol, dito's Dakbayan sa Tagbilaran, mga igal. Nining panahon sa kalikupan, buwan sa September ngadto sa Oktubre, mao man kanang gideklarar nga buwan sa kalikupan. Ang obispo dito sa Tagbilaran nga Archbishop nakaroon sa Sugbo, mao gyud na ang iyang prioridad, ang tree planting, tree growing, mga igal.

Alas 12:28 na ato di ay pagsaludar nining atong usaka indigenous people nga mitabang mi rescue sa usaka Philippine Eagle dinis Bukidnon. Headlines karon sa social media o sa nasudnod nga media ang pagluwas sa usaka lumad ang usaka Philippine Eagle mga igala gitabangan og daghang unggoy. So possibly wa natoy kahoy nga gikatugpahan siguro nganong natabangan magdumugs unggoy katong Philippine Eagle mga igala. So headlines karon nauta nga manakud kadto si atutong wao ng pangan

alas 12 29 na atong pagpasalamat nagpaluyo ning atong papanag-uban sa Silab sa Kautuhon Dinis Radio Kaibigan. Kon ikaw higala igsuon aduna kay gihambin nga balatian, nagtuo ka ang imong gihambin nga balatian, wa nay kasulbaran, ayaw ka na problema. Aniya na ang Vigimax, ang pinagpalang kapsula. Daghanang nakasulay, daghanang gihambin nga balatian ang nangaayo pinaagi sa ilang pag-inom, paggamit sa Vigimax, ang pinagpalang kapsula. Bata sana paggamit ang Vigimax, mga kaibigan. Dayon parisi ang Vigimax, ang pinagpalang kapsula sa epektibo nga hapla. Ang Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil, epektibo nga haplas, daghanang nakasulay nga naayos ilang balatian sa paggamit sa Aroma Herbal Oil o sa Vigimax, ang pinagpalang kapsula. Ang Vigimax o ang Aroma Herbal Oil, mapalit ninyo dinhi sa sibihan sa Radyo Kaibigan og sa Kaibigan Foundation Center sa Alquino Emporium ning Dakbayan sa Valencia. At usap pagpasalamat, nagpaluyo ning atong papanag-uban, kung aduna kamoy daghang labunon, ayaw ka na problema. Dada ka na sa Lel's Laundry. Dali ramauga, paspas ang paglaba. Pagkahuman anak, pinilo na daan. Ang naimutan ka na along National Highway, puro kuno lumbu ning atong dakbayan sa Valencia. Lel's Laundry. Ang pangandi ay kaibigang Joshua Marvin Linoy sa tagadakbayan sa Malaybalay. Katong may rescue sa agila nga gitabangan sa 30 ka mga isog nga unggoy. Iyas kalasangan atong pagsaludar nga to kang Marvin Linoy sa iyang dakong concern sa atong Philippine Eagle nga gamay na lang na karon dinis atong nasudtas Pilipinas. Mao nang giprotektahan ginapag-ayo sa atong DENR og sa atong gobyerno. So ngadto ka sa usa ka batan-on nga mag-uma nga may rescue sa Philippine Eagle nga gitabangan og atake sa mga unggoy.

Eagle. Dako-dako gud ni Kuya Joshua. Pero malupig yung agilas. Time tag ka mga unggoy. Ha? Murag naman ni Pinusilan. Itaw, wapun ni pangkilati ning mga lampingasan ng mga tao ning manamastama sa atong kalikupan. Pangkilatan ang tanig ko, Lord, no? Tagoy! Tagoy! Tustilan! Yan yung Philippine Eagle, rare na kayo nila. Talagsao na yun yung makita ka rin. No, ng ato ning ampingan. Ang atong kalikupan, ang atong kalasangan, ang mga mananap nga naadiha nagpuyo. Dako kayo nag-ikatabang nga i-balance ang atong ecosystem. Matag-usa na to, nining kalibutan na. Aduna kita ipapil alang nga mamintinar na to ang kaanindot ning atong kalibutan kay Bigang Joshua. O na, bisag kinsa pa na, pililon gin na. Muna'y atong pagpahinomdom diha kaninyo. Mubalik ko mga kaibigan, humanin ng pipila ka mga mahinungdan.

0: laing testimonya na ayo sa VGMAX mga higala. Imay o patag nukanukas ulo na ayo pinagi sa VGMAX Plus mga higala.
1: Kaya sa ni Paliog?
2: Kaya ni May Urungan, taga-patag, pastor.
1: Ah, sa Alanib?
2: Alanib. Ako'y ikon sa akong anak, pastor, ba? Kaya nag-nuprabi sa order, nakalapa. Ngayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong kanang upawan ako, kaya nalukoy man kayo.
1: Ang ulo niya, maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
2: O, sige. Kaya baho, dahil akong gipalitan nilang igan ilin. VGMAX.
1: VGMAX, okay.
2: Kaya nang upawan ako yung ulo, kaya para nga mapambalan na yung tanan, eh nalata man.
1: Okay.
2: May akong ipapagkaya, ang uban akong ipainom sa iya, dahil ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo, nabalik na po rin ang taas yung buhok.
1: Wala ng katol?
2: Oo, gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
1: Salamat sa Ginoo.
2: Umara na, pastor. Salamat
1: okay. Kisa ni Paliog gani, kisa to si?
2: Igan Imay Urungan.
1: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
3: Unsa may ato Igan?
4: Ako po yung testimony ang aroma.
3: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
4: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katol-katol. Importante yun, kaya nalipay yung wala po.
3: Wala?
4: Oo. Ang katol, nga-aplas na mo ang aroma.
3: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
4: Sa Ginoo, Pastor Dan.
3: So Igan, salamat kayo. Kinsa ka na pangalan ani?
4: Noel Estina.
3: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
1: Kinsa ni Paliog?
5: Igan na Dadaw.
1: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
5: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
5: Salamat po sa Bisimak Doctor kay Ugot kaya kong ipon bag. Hindi ako. Nawala din ang ubag.
1: Ano bag imong ipon?
5: Oo.
1: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
5: Oo, oh, gina ako.
1: Nawala ang sakit.
5: Nawala pa ng ubag, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon.
3: Kinsali pala yung taga-asa.
6: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
3: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oo, oh, mag-testimony ko. Baka bahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
3: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diya sa lawas?
6: Nako'y arthritis.
3: Naka-arthritis.
6: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
3: So, Igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog ka-adlaw.
3: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
3: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

Padayon kita mga kaibigan, dinis atong papanaguban sa silob sa kautuhon. Ato ding itimbaya og maayong pagpahigayon sa General Parents Teachers Meeting dias may Batangan Integrated School. Sa atong school principal, Kuya Michael, kumustag mayong pagpaminaw sa mga ginikanan nga mitambong sa GPTA meeting dias Batangan Integrated School. Maayong pagpaminaw, manghinaot kita ang harmonious mindot nga balay tulunghaan og ang safety sa atong mga kabataan nga nagtunga.

Atong pagpasalamat sa mga magtutudlo. Principal kang Kuya Michael Diaz Batangan Integrated School, adunay estrikto nga pagpasulod sa mga kabataan diha sa Batangan Integrated School. Base sa atong impormasyon nga naibawan, adunay pag-check sa mga personahe nga nag-implementar sa 50s kabataan Diaz Batangan Integrated School. I-check yun ang mga bag sa atong kabataan. So, nindot kayo nga lakang o manginaot kita, doon na pa'y mga lakang na pagahimuon alang sa seguridad, safety sa atong mga kabataan. Aron malikayan ang simbako nga gakahitabo sa nakalabay nga mga buwan sa eskwilahan dito sa Kabisayan. Adunay pagpamusil, adunay pagpangluba, pagpangdunggab mga igala. Nalambigit ang mga minor di edad sa tulunghaan dito sa Visayas nga region mga igala. Mga ginikanan, dili lang kini tulubagon sa atong mga eskwilahan. Ang pamilya maoy una nga magtutudlo sa atong kabataan. Di nato ipapasan sa mga maestra sa atong tagsa-tagsa ka mga tulungaan ang pag-edukar, pagmatuto, pagtudlo og maayo nga hiyas gawi og pamatasan. Di nato isangon tanan sa atong eskwelahan, sa atong mga magtutudlo. Dapat ato gyung monitoron ang atong mga kabataan. Mga ginikanan nga busy, business negosyo, business utang, business pagpangutang, business marites, business paghimantay, business pagpangawat, mga ginikanan, tutuki in town ang inyong mga anak. Aron malikayan ang problema. Why magmahay nga maguna? Susama ni atong mga minor di edad nga mga estudyante dito sa Visayas nang dunggab, namusil. Kay kun aduna palay pagmonitor sa mga ginikanan, unsa na ang ilang mga anak, di gyud to ga kahitabo. Mga ginikanan, before mga anak, gikan sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, buadto sa nagkadaiyang tulungan, i-check gyud ninyo daan ang ilang mga bags, ang ilang mga gamit, o ilabi na ang batasan attitude sa inyong mga anak. Kay basig, di na na normal mga ginikan. O i-monitor o asa pa ingon ang inyong mga anak. Importante gyud na. Kay basig nagtuo mo tuas eskwelahan, tuwa di ay barkada, tuwa di ay ganggang, tuwa di ay sa mga di maayo nga mga lugar ang ginasudlan sa inyong mga kabataan. Mapasalamaton kita dini sa Dakbayan sa Valencia, Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Kining programa nila nga pagpangsita sa mga estudyante nga wak mga balay tulunghaan, naa sa mga establishmento, naa sa mga nagkadaiyang lugar during office o kon panahon sa oras sa pagtungha mga igala. Congratulations atong pagsaludar Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Ipadayon ninyo na ang pagsita sa mga naka-uniform nga mga bata nga anaa sa mga lugar nga dili angay nila istambayan. Imbis kay gi deklarar nga hapdi ang klase ni ato nakalabay nga simana,
O tua naman hinoon nagtapok small. Tua naman hinoon nagtapok kalibunan. Tua naman hinoon nagstandby sa lugar nga dili haom kanila. So padayon na. Suporta ko sa inyong programa. City Government of Mayor Gregory Fernandez. Padayon na. Kaya nasayod kita nga daghan gyud kana nga gakahitabo. Labi na ning mga minor di edad. Kaning pag sitapod aning naas mga lugar imnanan. Kaning mga minor maayo po ning alakang. Congratulations. Ipadayo na. Usa ka maayo nga lakang. Dugay-dugay mangyuta dito sa Visayas. Dito sa Region 7 mga igala. Wako ka matikod or basin wapod ko nakakita or wako ka basa sa news. Pero pag-uli nato dinis Bukidnon, pag-uli nato dinis Valencia, mao gini una nato nga gidayig nga lakang sa local government unit of Valencia. Pagpangsita nining mga minor de edad nga naas mga dagko nga establishmento, ilabi na nining mga balay imnanan. Balay kalingawan mga higala. O karon ato nakita sa Facebook post ni Vice Mayor Cecil Grizel Galario Fernandez. Dunay mga gipang deploy nga mga personalidad kabahin ni ining pagsita ining mga minors, mga naka-uniform nga mga kabataan. Ipadayon ninyo na kagway klase, uli diritsos bay, uli sinyong balay. Di kay magluling hayaw, maglibod bagdoy sa walay pulos, samtang ang mga ginikanan nagpatulo og dugo og singot aron lang kamo makatungha sa nagkadaiyang tulunghan. Alas 2.

Tagawang Tata Quirino Bias Inawaan Quirino Dolduco Family. Kumusta kamong tanan? Ate Agnes Casas Casas Family. Kuya Joel Pabalulot ng Michelle Bias Tabuk Tulay. Buutan kayo nga mga tao. Kuya Alfredo Vilos. Kumusta mang Prokdos Batangan? Kuya Alfredo Vilos Jr. Hoggang Iski Samantha Faith Manangkila Abusiho. Kumusta diha nimo? Kumusta man ang sangguniang kabataan sa Batangan? Murag nagsaulog kinis ilang linggo ng kabataan. Muna'y sakto. Gamiton ang kwang kabataan sa tarot mapahimuslans kabatanunan. Dagan silag mga kalihukan sa linggo ng kabataan. So congratulations. Dawa mo naglakbay suroy, libot bagdoy. Wa mo naglakbay kiat inyong gi himo ang angay nga mga kalihukan pakiglambigit sa mga kabatanunan. Hapit na. Di ni mausab ang utok sa atong presidente sa Pilipinas, Bongbong Marcos. Hapit na ang barangay ug sangguniang kabataan election. Wa bay balaod nga nag-usab sa barangay ug sangguniang kabataan election Nobyembre 2, 2026, unang Lunes sa Nobyembre mga igala. Kung di ni mausab ang daghan sa gobyerno, anaay eleksyon. Kung di mausab ang utok ni Marcos, naay eleksyon. Pero mausab gani, katong mga nagsikad-sikad, murag atong tanaw, itumpas anoos, ngit-ngit pas alkitran. Pero kita nagampo nga ma hitabo ang piniliay sa sangguniang kabataan o sa barangay karong Nobyembre 2. Kay overthinking na ang atong mga dugay na kaduhana na extend ang ilang termino. O niya ang uban nga barangay official igo ron ng Lutti mga igal. Ang nahimo ang sigirag suroy. Ambot baka kanang inyong mga barangay officials diha. Nabakay ordinansa resolusyon. Graduate na lang. O di baka ang suroy-suroy ang daghan. Mao nang hasasi ninyo. Kanang maayo na kayo pahiyom karon sa una di managad karon kusog na mga agbay mga tabaghak. Ako'y nauwaw sa una di mupakita sa barangay karon makita na sa barangay kay lagi mag

0: Mayong pagpaminaw na Elias Binatilan kang Brother Knight Bito Guzman, kang Ate Elaine Guzman, kang Frank Tagmuan, kang Los Birthday Bob Juni Iana sa Pinatilan, mayong pagpaminaw kang Sir Butoy Pu- Sir Butoy usas atong gitahod sa Dakbayan sa Malaybalay. Sir Butoy Puertas, kumustag maayong pagpaminaw sa mga ate o kuya sa Fraternal Order of Eagles. Kumusta? Wala ko igong oras. Dagang salamat sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula bata sana paggamit. Aroma Herbal Oil bata sana paggamit. Pagpalaba sa Lels Lobby sa Prokuno Lumbu along National Highway. Ate Rot Agripo Pulinar, mayang pagpaminaw kang Tina uban dia sa iyang mga kauban, mayang pagpaminaw dia sa Gul sa itong mga kaparentihan Kagol Alcocer Espina Family dia sa Gul. Kumusag mayang pagpaminaw. Wana kong igong oras, mauna lang ka tunag langkob sa mga balita gisgutanan nga atong gipanagsawaan nining adlawng Martes. Sa ngalan sa atong sparring partner sa Master Control. Ambot, nakapaniod to na ba? Nakapaniod to na ba ni? Daghan man tagigreet og birthday, wa may nang imbitar.
1: Wala, wala, wala.
0: Master Control! Atong pagtawad, pagpasalamat sa tag-iyag tagdumala sa Radyo Kaibigan. Ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggal. Kini ang iyong higat kay Bigang Noel Kagol. Dakbayan sa Valencia, maayong hapon ug dalaygon ang Dios.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atoni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte.
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
6: Rexido Forte.
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: Rexido Forte.
5: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
6: Rexido Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una, tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay luna sa HIV, ang paspas nga pag-

0: trabaho.
1: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
2: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: kalilangan mayahay ikan tatak ni akong bata na admit ang sakit kining typhoid kaduha gigikuan sa doktor.
1: Oy, typhoid, okay. Pilayang edad?
0: Lima pagkatuig. Okay. Ang doktor. Nga, upot mang kadlaw sa hospital niya. Wag, wag kakaugan on. Gamayar kayo. Nga, kinabalaka man ko. Siko ko na huna. Nga, unsa ko palit on. Nakapalit yung Digimax. Tulurag yun kabuok. Ang kalunis sa udto. Ako siyang ipainom. Pagkataon-taon. Nangayong pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat. Pastor sa Digimax. Sa imuha.
1: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawa sa siya, Igan?
0: Oo, nakagawa. Pagkaugma na yun. Nigawas din niya. Kaya nikaon naman siya.
1: So, tulurag ka Digimax. Patutsul. 90 pesos sa imo na gasto.
0: Oh, so yun.
1: Okay na siya karon.
0: Okay na.
1: Okay, igan tata o ba kalilangan?
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon. Kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Maayong balita alang sa tumas maslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
4: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
3: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: The best songs on the radio.

0: ang sumahinutan, ang sumatang ang nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubani kami sa laytak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries.

Isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higan at mga kaigan sa kahanginan. O sa kama, init nga hapon po, kanatong tanan. Ada karamagalang nga Martes sa Pizza 14 sa bulan sa Hulyo, tuig 2025. And once again, mga kaigan, you are with me. O lainapot nga adlaw sa atong barag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilano na sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tawang nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higalo para kaninyo sa unsa pa nang ihula. Ipadala na po ini mga sugilano sa kinabuhi dere lamang sa atong pinalanggang sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sige, mag-alag kong mag-aulang magpadala sa inyong mga sugilano na mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa mahitungod sa gugbag kinabuhi inyong design na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inyong lamang buhato na sa text ka na sa 2 hotline number 0965-60-11688. Once again, para mabasa ni Lady Diana inyong mga sulat, inyong mga text message, mga greetings, pagpanimbayan sa inyong mga loved one, mga minamahal sa buhay or mga special someone, mga friends on air, kung gusto ninyong timbaya honor pa-shoutout sa atong programa ganong kahapunon, hindi lamang ka nag-text sa ato ang hotline number once again at 0965-60-11688. Same goes sa mga gusto nga butambag sa atong letter sender ganong adlawa. Sa mga gusto mag-send sa ilang advice through call or text, mahimo lang ka mong mag-text or tawag sa atong hotline number ka nang nakapin nga comment sa Facebook Live 0965-60-11688. Alright, once again, maayong hapon. Isa ka mainit, ga-alboruto nga kauduhan sa inyong lahat. Masama na inyong adlaw diha, mga palanggang sukya. Ang Lady Diana dire ambut lang. Murag ihangak pag kumahagalan. Medyo nalitag live gamay. Pasansya ka ayo. Pasaylo pa magkakaw ninyo. Medyo nalitag gamay mga galag kay. Saon daman. No? Isang gudin mag-commute mga galag. Okay, diligid na to. Kung pwede palang pulihan ang driver. Pulihan din ang tapo. Ang saon din puta kabulog driver. Mga driver nga mangyawat po lagi sa kalisod sa panahon. Makaali sa usa ka lugar halos 20 minuto. Ang mga gadali, mag-aso na lang imong ilong na gilalado. Okay, mahimo, di ba? Na masahiroan, Rabangka. Kung nabagay ka ng traffic diha dapit sa may kuan, diha pasulod sa may sait, Valencia City, no? Na ay dalan diha nga piot ka ay. Kung pwede palang i-one way on top, pero dili man one way, o mo lang nagdasok ang mga sakyan. Grabe na granta man hinuungod rin. Pero kumusta man mo diha mga palangga, ay? Kumusta man ninyo ang adlaw diha? Hinaot pa nga, bugnaw rin yung ulo. Taliwala sa kainit sa panahon. Kaduhan na gig ka na late, Lady Rihanna. Grabe, sad mo, ay? Ihapon maginin niyo akong late, mga gala. Sorry ka ayo. Pasensya na po, tao lang, gwapa lang. Pero kamusta mo diha mga suki, ay, no? Busog na ba ang tanan? Hinaot pa ka busog na mo, ha? Sa mga naminaw sa ng programa karon. Kaya medyo taas, tagisigutanan karong kapunod mga gala. Mahaba po, hindi ko sasabing medyo mahaba kasi mahaba talaga ang ating babasahin na sulat ng baganan karong adlaw. So stay tuned kayo dyan, ha? Stay put lang po kayo dyan. Sa mga gusto nga matambag sa aron na resender karong adlaw, dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala, huwag kayong aalis. Ayaw sa magpamiya. Nagkasugod pa na mga gala, ha? And before na magbarangin sa unahan, maayong hapon, isa na natong mga palanggang suking tigpaminaw na nag-tune in sa atong programa karon. Labi na sa atong mga kaibigan radio stations na naka-hook up na po sa atong programa. Maayong hapon, nagdibita sa may Surales South Cotabato. Sa mga
at tune in binaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surat Surales South Cotabato. Maayog hapon po sa inyong lahat dyan sa aming mga palanggad at mga suking tigpaminaw. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Kalma lang mo di mga gala ha. Ako na'y bahala sa inyong code 200. Hindi hapon nabito sa may lagindingin masames oriental. Magandang hapon and happy, happy listening po sa mga namino pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Masames Oriental. Sa ating mga gwapo-gwapo ng mga suging tigpaminaw din ha. Maayong hapon sa inyong lahat dyan ha. And of course, sa mga namino, pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Baguignan. Sa tibok na lang po, probinsya sa Baguignan, agutob sa mabot sa ating Sibiyahan, agutob sa mabot sa ating Facebook Live. Saan ka bang sulok ng mundo na roroon? Baka mang dipita karoon na dugad namino sa ating programa. Maayang habang kanimin ay galag, once again, welcome sa inyong lahat. This is, once again, Love Diaries with the DJ Lady Diana. Isay mura na kagarap diha, lady na niya. Kasi na mura tagalagun anis oras. Ulam sapla sa mama ni Rick Mar para walay traffic. Ay kung pwede ba lang yun. Dili ko mong hulam, mga ayaw yung kong hapla. Pwede mo palit yun kong hapla. Sir Blast, no? Kung pwede pa lang yun, mang lupad ang tren, mga gala. Wala na yung traffic, no? Kaya pero taga-traffic. O kung gagawin mo talaga, huwag yung mahimo, kundi maghilom na lang kariha. Isang pag amot lang lagi, no? Pero salamat ka mo na sa Ginoo ka nag-abot ng safety, di ba? Maghapon ha sa tanan ng mga Facebook Live viewers. Kanang kapunan, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Kinsa mali sila taglanta o sa 2-hour. Mag-comment po ulit ha para masakot mo ni Lady Diana. Maghapon si Sir Blas, regatag si Sir Martin. Kabalik-balik niyo ang comment. Ulihin po natin ninyo sila. Magandang hapon sa inyong lahat. Balihog kong like, share, and comment by galing sa ating Facebook Live. Para layo pa rin mabdan. Huwag mas daghan ba ang magpaminaw ka na ito karong kahaponan. May hapon na lang ganimo niya Sir Blas and Judy or Sir Blas R. Balarote. Agatong suki ng tigpaminaw. Huwag suki ng tigtambag all the way from the little Hong Kong of the South, Pagarian City. Maghapon kauban si imong mga kuan, mga kauban sa trabaho, no? Maghapon, labi na kang Carmi nga, langasan ka. Musta naman ka riha, Carmi? Pero maghapon kanimi ni Sir Blas and Sir Martin Lakinon. Maghapon po ang itong suki nga tiga view sa Facebook Live ang tigtambag mga gala. Magkad sa may North Cotabato. Maghapon! And from St. Daniel Zavera, maing hapon. Hi, guwapa. Kamusta? Pasalat ko, guwapa. Magandang hapon sa iyo, son. And sorry po sa iyo, Sir Daniel Zavera, na nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Salamat po. I'm Stephanie Perez. Magandang hapon po sa iyo, son. Agato ang guwapang suki di aga-sign sa may Tibugli South Cotabato. Salamat, Ma'am Stephanie. Maing hapon sa imuha diha. And from Annaline Makalaging. Oh my God, lady, you're watching from Mambuaya City. Oh, Mambuaya, Cagayan de Oro City. Wow, magandang hapon. Nag-shoutout sa imuha niha, Ma'am Annaline Makalaging, na nagad sa may Mambuaya, Cagayan de Oro City. Magandang hapon. Nag-shoutout po sa iyo dyan. Magandang hapon, lady, Diana, pa-shoutout ang ko sa akong mga loved ones. Diha sa may Lindapan, sa Abunda Family, sa Macan Family. Watching live from Savior Estate, Banulang, Misamis Oriental. Wow, magandang hapon. Lagi kitang mga viewers, mga higalan, no? Habang kanimin ni Ma'am Joy Kiman na nanonood po sa atin sa Facebook Live. Salamat, Ma'am Joy! At maayang hapon kanimo diha. Time check is 1:28 in the afternoon. Alauna 28 na po sa kapunod mga gala o panahon na para atong basahon, atong paminawon o atong himay-himayon ang usaka taas ng istorya nagipadala sa atong programa mga gala. Atong paminawon ha o atong sabton kung unsay problema ni letter sender nga buot niya nga patambagan ka natot

0: 98.5. Kinsa kami ni Paliog?
1: Si Samuel ni sa iba, Awarag, Kabanglasan. Pasalamat ko usap sa igan sa pinagpalang kaptura, labi na sa labaw nga magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod, ang ningawas, mga kugang-kugang, magigan sa sulod sa dalanggan na murang kuwat nito sa saman.
0: Okay.
1: Mga pastor ang ningawas, salamat kayo sa Ginoo nga pinagpalang sa pinayos sa pinagpalang kapsula na tamangan yun o gamilagro mga kundalonggan na tingin na balik-balik.
0: Okay. Igan Sam, kanang nakatestify mga ato milabayang adlaw nga nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o simana nga giantos si mga sakit si mong dalunggan?
1: Tungkol pa to atong kuwan pastora, February 17.
0: Uy, so mga kuwan kabulan di ay, upat kabulan?
1: Karon ang last na nigawas pastor mga kugang-kugang mga
0: sige.
1: Mga samad siguro sila alam sa dalunggan na mao ang nanggawas.
0: Okay. Okay, Igan Sam, salamat ika Igan Sam sa pagtawag. Salamat igayo.
1: Salamat kayo pastor. God bless you all.
0: Yes, yes, salamat. Og labasan, salamat sa Dios nga gigamit yang Vigimax arog maayo.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Lu, nganong kataki ang kaman?
8: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo, akong tuhod. Kagirayuma, bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa may problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
14: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
13: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon
2: Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakas sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.

0: Alright, 57 minutes past 20 o'clock in the afternoon. Alauna 57 na po ang sa kapunod, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain ng radio sets. And of course, at na lang nagatambay paghapon sa ating Facebook Live karong kabunon. Welcome back og salamat kaayos sa inyuhang tanan. Datay, unang magtatawag karong kapunon mga galas si caller 9174 at ni paminaw ng atong tabagon. Iahang tawag, ibasin mo hatag sa pagtambag para kang sender karong kapunon. Alright, hello, may hapon po.
1: Okay, good afternoon, Lady Diana.
0: Magandang hapon din po sa iyo, Zan. Kuya Zan.
1: Good afternoon po din mo dia. Mayang hapon din mo dia.
0: Yes po, salamat kaayo Kuya Zan ng halapitan San Fernando, Bukidnon.
1: Pamilya. Sa mga pangking pamilya may hapon.
0: Yes po. So, mo advice ba si Kuya John sa atong center karon?
1: Ano din lang ginawas ako.
0: Sige, ginawas ako.
1: Isa ka sakit kay nga kaagi. Sender, na yung hapon. Salamat kayo sa pagsalik ni Mulder sa radyo, kaibigan.
0: Yes,
1: sa imong sulat sugilanon. Parehas ta, wala na tayo mamagpapa. Parehas ta, pero nakakuan ka kaya naman igagaw man ka. So, nalamang kagamay. Pero kung kayo dalaga, kuan man ka na ng dalaga naman ka na wadan o mamagpapa. Kaya ako, 5 anyos pa lang. So, sige, sugod ka.
0: Alright.
1: Kaya na.
0: Alright, sige po, take your time. Go ahead, Kuya Zan.
1: Unang-una, sinder, sa imuhang, litson ta na ka. Unang-una, sinder, ang hitabo sa imong problema is ang financial.
0: Tama.
1: Diba? So, antong higayon na, imuunta siyang gipanid ang sulod sa 2 ka bulan ngadto sa 3. Aya ni mo siya gisugot.
0: Aha. Wala po kung kabalo kung pila ka bulan ng uyab ang lalaki. Okay. Pila, unsa ba sila kadugay ng ila duha? Yes po. Marag wala niyang mention sa iyang sulat kung unsa sila kadugay ng ila na.
1: So, ang ako lang untaan ni Lady Diana. Aduna, I'm sorry. Aduna, giyoy mga tao, or nga kusog mo pa si pala silang isig kaingon. Nga ilang tayo sila na higayon, ilabi na nga wala na yung mga ginikanan.
0: Tama.
1: Ako maingon ninyo mga lalaki. Ako lalaki mangyut sa ko.
0: Yes po.
1: Mga lalaki siguro pantay-pantay man lang ta, parehas man ta, o gibati sa usag-usa. Unta dili po unta ninyo pahimuslan ang maong higayon.
0: Tama.
1: Nga tanawon po unta ninyo ang sitasyonal nga makaligis pa mo og taog dili ba?
0: Tama gyud.
1: Diba? Ang tanawon unta ninyo una-una estudyante ang imong biktima eh.
0: Tama gyud. Tama ka sa imong diba? Term Kuya John. Iya hangi biktima. Kay ang ako so, ko makita
1: biktima
0: na
1: nimo ang estudyante
0: ang atong sender, atong
1: nga walay mama og papa. Nga nag atiman in taon sa iyang kagalingon.
0: Tama gyud. Luoy kaayo ang
1: sa so, atong basihan nato ang ikaduha nga punto kini siya. Sa gipakita niya nga rason nga to kanimo isa ka sign nga gibuy-an daan nga katong gihatag niya nga picture nga na picture sila nga imong nakita gyud sa iyang move sa imong dita.
0: Yes po.
1: So ang nihimo nimo imong isumbong nimo sa iyaha didto pero wala sila triplex sa iyang mga ginikanan. Og dili ang tubag wa gihapoy klaro.
0: Ignon ra siya Kuya John nga pasagda na lang daw og dili na lang daw bali-balihon.
1: Alang sa kuwa. No, dili pwede nga pasagdahan.
0: Tama.
1: Ang mga ginikanan, dili pwede nga pasagdahan nga ingon ana ka direksyon lang inyong itubag. Dili ingon ana. So siguro kay nakita man ninyo sa gamay nga problema gipadako sa inyong anak nga lalaki.
0: Tama.
1: Gamay kay ito nga problema siguro sindir, siguro kung atong kuhaon ang diksyon makasabot unta pud siguro o lalaki pud tingali. Hoy lalaki pamilya, kung nakapaminaw ka na masabdon unta nimo ang situational I'm sorry sa sitio sa yang kaugalingon nga gamay kayo nga gihangyo nga mosabot ka.
0: Tama.
1: Kay duna nay classes anang mao nga pizza.
0: Maura
1: so dili pud unta kana kay sender kay gipadako niya ang mga problema, nagpasabot niya kitinuangan ra ka.
0: Agoy, maunay mga pulong, bugat, paminawad ka dyan.
1: Bisa kung saan.
0: Tama, no? Actually, bisa
1: kung saan ginakog timpla, di kumuingon nga. Ang imong pagkirelasyon sa isa kalalaki, sipiat, kay kitang tanan, diha tapayong mo relasyon kita.
0: Diba? No? Actually, parihat ang judgment, Kuya John. Basi po sa akong gibasa ng sulat kagini, makaingon yun tanga. Kibalay mo dili seryoso ang lalaki sa iya. Ha?
1: Yes,
0: diba? Kay laliman ka anang
1: claro inang
0: na rakagamay nga butang. Ang rason, nabuhat ato sa lalaki sa iya. Ha? Nga muro bagi na dula-dulaan ra ang feeling
1: yani
0: sa atong sender. Luwag kay bata pa mang good.
1: Sender, ako hangyo ni mo. No, ayaw pag... Ayaw pag tapos ay mong kagalingon nga, mag-unay ka. Ayaw buhata.
0: Luwi ka, ayaw yun ang sandas.
1: Ayaw buhata, ingon ana. Nga, maingon ana ka. Nga, ang imong kagalingon, imong ipanabla sa isa kalalaki nga walay klaro. Ayaw.
0: Yes.
1: Kaya ako, makaika o kapuslanan, diri sa kalibutan.
0: Tama.
1: Kay dili lang to maong tatao nga nagpasipala ni mo, nga wala ka tinod as relasyon, nga imong ikamatay, ayaw.
0: Tama, yun. Dili to deserve, dili worth
1: ayaw,
0: it
1: ayaw.
0: Nga. Pagkawatan si mong kinabuhi itong tawhana, no?
1: Ayaw buhata.
0: Ayaw,
1: Sender, please lang. Parihasta. Parihasta, ugan nga wala tayo mamang pa. Ayaw buhata. Ayaw buhata nga ingon ana.
0: Tama,
1: nga inana, magtabo ang imong problema nga. Imuhang mutapuson, ayaw buhata, yun. Diara, ang ikatulo, kapulsyon na ko, nga bilin na ko ni mo. Kana, kagipagi, kuha ni mo, nakita ni mo ang picture, nakuha man nimo ang tanan nga mga direksyon nga mga impormasyon nga video ang isa ka babae nga nag-post sa maong cellphone. Diara ang unod ana, sender pasakitan kaniya niya insakto nga gi-post na nga minyo maghana ang maong babae. So atong tanaw nga gidulaan gyud ganyag maayo nga gusto ganya nga pasakitan kay staman so dili maayo pud na yang gibuhat.
0: Grabe nga pagkalalaki mga
1: inana ba.
0: Grabe, nabiktima gani ang maayo sa center, no?
1: O, makikrelasyon man galing. So, sa itong mga lalaki, sa mga lalaki bitaw nga naminaw sa pagkaroon.
0: Para sa mga lalaki diha nga naminaw.
1: Kung makikrelasyon man galing ta, ato po siguro huna-hunaon nga walay taong maligsan, nga walay babae, nga masayang niya na labi na gidna ni kay estudyante siguro.
0: Tama.
1: Murag, makaingon po ta mga, asa ang justisya.
0: Tama, Gyan.
1: Kung ingon ana, makikrelasyon niyo nga, gusto lang kamutilaw sa maong unod nga ingon ana.
0: Sakto ka riha, Kuya John. Ibalik, idula-dulaan na ragyod ang
1: diba?
0: Feeling si Sender, no?
1: Hindi siguro ang atong himuon gidiri magmumun na lang jud ka. Katong lalaki ha ayaw na pag-asa adto.
0: Tama no kay ang kuan magud sa iyang sulat Kuya John. Feel na ko mura gahulat pagyahapon siya.
1: Mo
0: balik ang lalaki
1: siya?
0: Sa iya ha. Wag na po Ma'am Sender, please lang gyud.
1: Ayaw na pag-asa adto.
0: Ayaw
1: na pag-asa adto.
0: Tama gyud. Luoy
1: kay ang sakit nga gibilin diha nimo kung tarong siya nga pagkalalaki kung tarong siya ha. Dili siya mag-post og picture nga ingon ato nga nagtapad silang duha ingon ana ang nagipasent pagyod nga minyo ang mambay unsa man lugar ang kapasidad nimo niya ibay do lugar nimo imo kagalingon nga tunya ayaw.
0: Tama
1: etang palasa na I'm sorry etang palasa na klase nga tawo.
0: Tama yes.
1: Dili na matinud-anon sa imong relasyon sa imong gugma.
0: Una iya klarong pagkastorya diha Kuya John.
1: Ipadayon ang imong pagtuon. Nag-eskwela man ka.
0: Yes.
1: Ang imuhang mga gusto ni mong abuta,
0: yes.
1: Ang gusto ni mong makabut abuta.
0: Kay
1: kana nga tima nagpasabot na nga kana nga lalaki walay klaro sa imong kagalingon ug dili pa na mao.
0: Yes.
1: Focus sa imong pag-eskwela nga hatod nga makabuot nimo ang maayong dalan.
0: Yes.
1: Nga malandagan ka. Ayaw sa absolute o relationship mintras karon nga ingon ana pa.
0: Tama.
1: Ayaw paglaon na sa imong istorya nga mo paabot ka, ayaw nagpabuta kay mura gihapon kung pabuto ni muna, pirti gihapon kagubot ang imuhang kaugalingon, di gihapon kakapokus.
0: Maugyod, no? Kaya Kuan man gud, kato pong lalaki nga iyang nakarelasyon, na anay problemang daan sa iyang asawa. Diba? So, murag daghan na kaayog, daghan na kaayog mga involved ng mga tao sa ilang relasyon. So, kung pwede lang ma'am sender, no, ayaw na lang anang tawhan na. Pag-focus na lang sa imong pagtuon.
1: Focus
0: sa yun. Focus sa imong kagalingon. 21 pa po si ma'am Kat.
1: Kuya John,
0: bata pa kayo. Ganing murag sa'yon sa yun, no, rag atik-atik sa mga lalaki ning mga bata kayo. Galing ko man lalaki, mga panghimulos ba? Pahimuslan.
1: Ang mga lagi mangingon anak bitaw.
0: Maugyod.
1: Magalagot kayo. Ang ginunda ang gusto. Kung makirelasyon lang bitaw. Ang relationship, atong tugkaron, Lady Diana ha.
0: Mm-hmm.
1: Ang relationship, pinasikad sa among iswilan, ingon na ani. Ang relationship, dili makababag sa inyong kagalingon kung kana naglantaw mo sa inyong tukma nga kagalingon un sa inyong makabuot nga ugma.
0: Tama.
1: Diba? Mm-hmm. Dili kay, ato ning pahimuslan kay, wala ni mam papa pastilan unsaon man ato
0: ana kanang murag makapabukal og dugo makalagot kaayo paminawon
1: inana ka sa yung lugar
0: maugyud
1: may atong gumo nang isa ka kuan sa babae atong gumo ingon na nato pagkuman dili maayo
0: human nga napahimuslan binuangan pasakitan biyaan radayon og basta-basta ko yung saan. Now, dili ni ma-realize sa lalaki ako unsa kadako ang epekto ani ng butang sa kinabuhi sa babae. To the point nga, nakahuna-una siya nga tapuson yung kinabuhi mga gana.
1: Oh, ang makuha-ana, Lady Day, trauma, emosyon.
0: Oh, God.
1: Ang iyang kagalingon, di na makapropos sa iyang pag-eskwila, gumikan kay guba na ang iyang kagalingon.
0: Apektado ka ayo. Sa tanang aspeto, apektado yun ang babae, mga higala. No? Uigid kay paminaw na biktima yun siya sa maong way klaro nga pagkalalaki. So, motive advice, Kuya John, mag-uho na lang. Aha, yes po.
1: Naminaw man kagyod ka sa pagkaroon. Ang ako lang, ana, sa liglas labo mo kagahon sender, yes. Ipil sa ang iyong kinagalingon.
0: Mm-hmm.
1: Dayon, katong tanan, himuan na lang ang memory sa imong kalingkod kasang pangisip nga nabiktima ka sa tao nga dili maayo mudala og relationship nga ang iyang pagpahimulos.
0: Mm-hmm. Try to experience.
1: Kaya ginaingon diha sa Bible kung atong basahon ang ato ang teksto, kung kapalumang yun mo siguro nga maggamit dito diha.
0: Mm-hmm.
1: Bulahan ang tao or babae o lalaki, bulahan ang tao nga magpabos kay iyang ipataas.
0: Mm-hmm.
1: Apan ang katong tao nga magitas anon, iyang ipaubos, pinasikad, ihagbong sa kalayo.
0: Mm-hmm.
1: Muna siya. So ang ato lang, saling lang sa labang mag-

0: Simba pag may time. Mga lalaki nga alang nimo. Pero sa pagkakaroon nga naapa ang kasakit, ayaw sa pagsulod og relationship.
1: Tama.
0: I-settle down sa imong kinabuhi nga mag-inusara ka. Nga i-focus nimo sa imong eskwela. Kana lang.
1: Alright, nindot kayo.
0: Pag-request na lang dahil ng song.
1: Salamat kuya John. Ano sa mga nagaganta kuya?
0: Para ni sa imo, Sinder, natutulog ba ang Diyos?
1: Natutulog ba ang Diyos? Sige, ato aling i-play garon
0: to. Ipalupo nga para sa mga estudyante, sikat ka ini nga kanta. So, dayon sa patimbaya na lang dahil sa tanang naminaw, sa mga hupya, pamili. O sa Pardilio, sa Bulacoy, Laras Lampurnas ninyong kanan, o kay DJ Aya, kay Engineer Chang. Sa tanang yung mga DJs bago, kay DJ Bis, tanan diha, kay Demokan First, sa Dix RK Radio, kay Vigan, mayong hapon, kanina natong tanan. Dayon kana na lang dito Diana basta radio kay bigan mo niyo ato ni by the Gablis province in Bukidnon amping kamong tanan sa siyudad sa Valencia.
1: Alright, salamat kaayo. That was once again a Kuya John and a good sa mga lapitan in San Fernando Bukidnon. Actually, nakasabot gid ko sa punto ni Kuya John, mga kaigala, no? Klaro man gaayo. Diba? I mean, sakit man paminawon, Ma'am Sander, no? Pero kinahanglan ni mo ni madungog ka matuuran. Maybe sa kinsa man siguro na minaw karon mo agree yun. Nga ka ng lalaki, imong gihigugma, na biktima ra gid kaniya. Diba? Nakaingon gid ta nga murag dili na sa seryoso sa imuha, Ma'am Sander. Ay, sorry kaayo, ha? Kung sakit man paminawon, pero maugid ni ang dapat timong madungog para po. Ibali, magkamatakas sa kamatuuran, Ma'am Sander. Murag up to this point, feel good na ako nga murag adahumpa ka nga mabalik ang laki sa imuha, no? Wag na po, please lang. Maluoy ka sa imong kagalingon, Ma'am Sander, no? Sakit man kay lagi, matod ba nimo, uhaw ka sa paghigugma. Walay mo nabati sa imong pamilya o sa mga tao nga nasa imong palibot. Maunang, nadali ra kay ka na biktima sa ingon aning klase sa lalaki. Pero please lang po, Ma'am Sander, daghan na kay timailahan. Ginawong-nawong na ka, di ba, sa iyang pagbinuang. Wala na'y rason para magbabilin pa ka sa iya, Ma'am Sender. Wala siguro gitugot sa ginaw nga may tabo sa imong kinabuhi nga may balad nimo na naanas si bagong babae para mawala ka sa iya, ha? Para mawala ng tawhana sa imong kinabuhi. Once na itang tangon si Lord gatawan sa nung kinabuhi, salig, Ma'am Sender, nga na'y mas better nga ipuli ang Ginoo. Una, for the meantime, mabulag na ang tawhana, no? Ayaw na pagukod pa sa iya, ha? Please lang po. Please, ang paningkamot, Ma'am Sender, paningkamot yun yung mga kanal, maputol imong koneksyon sa iya, ha? Kung mahimo pag-focus imong pag-skwela, para ba ni Kuya John, kabutang imong mga pangandoy, tarungan imong kagalingon, i-prove sa imong kagalingon na kaya nimo o ba ang tabang sa Ginoo para po, yun ang mga tao nga nagkaminos sa imuha, mausap ilang tanaw sa imuha. Ika ng gugma, maabot ramang good na, no? Sa tamang panahon, itugot sa Ginoo, mahabot ragyod ang insaktong tawa para sa imong kinabuhi, Ma'am Sander. Pero sa klaro ng pagkasturya, no? Dili gid na maong lalaki ang para sa imuha, Ma'am Sander. Munang please lang po. Besides, you're still so young. Diba, manghud pa kaayo, tiga. Ati ra kay kunin mo, Ma'am Sander, no? Maunang, paminaw, please lang po, diba? Pwedeng tanan para regunis imong kaayuhan. Lisod man paminawon, lisod dawaton, o muraga, babag man si imong kalooban, Ma'am Sander, ang mga pulong imong nadungog karon. Kay lagi, murag umaasa pa man ka. Sorry to break it to you, pero pinaglalaroan ka lang talaga ng lalaking yan. Murag sakit lang bugi paminawon, may gala ba? No? Mismo si Kuya John, lalaki, magad siya, ha? Nakasulti gud siya mismo, nga labi mga lalaki, nga kusog kay mupahimulos o mga tao. Tapi nang nasayod siya nga wala kay ginikanan, walay mo giya sa imuha, walay mo tambag sa imuha. Ipahimus na niya ang panahon, Ma'am Sender. Unang nabiktima gigani yung pag-ayo. Grabe po na yung mga tawhana, no? Unsa makuha ninyo ang mga butang inong ginabuhat na magkapasakit mo sa ubang tao, no? Unsa may naana, no? Amot lang yun, digid na ako masabot, mga gala. Good hapon, DJ Diana. I am crying while watching at your live, DJ. Salamat kaayo sa inyo, ha? Oy, salamat po kaayo, no? Nanginaw ka rin ang itong sender, mga gala. Naglando sa Facebook Live. Sige lang, we will be praying for you. Kabalo mo, mga gala, no? Mura ginakumot ang akong kasing-kasing. Kaya feel mo ko na ako, manghud ang akong tanaw sa iya, mga gala, ha? Huwag imagine, nagdako nga walay ginikanan, walay mugiya, walay mutambag sa iya kung sa insaktong buhay.

karton. Una nakasulti si Yanga for the longest time sa iyang kinabuhi. Uhaw siya sa insaktong pagigugma. But I'm here to tell you, Ma'am Sender, no, kanang gugma nga imong ginapangita karon, kanang insaktong gugma nga imong gapangitaon sa Ginoo ra gid na nimo makit-an, Ma'am Sender. Kaya gini sa kalibutan, the world will disappoint you. The people will disappoint you 100 times, 1,000 times maybe. Kaya ang mga tao, dili man perpekto, di ba? Pero ang Ginoo, perpekto gid siya sa imong makahatag sa gugma nga imong ginapangita, Ma'am Sender. Siya ra gid ang maka-feel sa void nga nasa imong heart karon. Good hapon po sa usa ka magtatawag. Maski wala ko nakaila sa imo, kuya, pero I'm calling you, kuya. Kuya Jan, salamat ka ayo. O matod ba ni Ma'am Sender? Salamat, Kuya Jan. What if I never found you? I never had... Murag mo, surup ng good food. Akong dugo, mga gala. Siyempre kay babae man ko, di ba? Makasabot ko ba nga na aging mga lalaki nga kusog kaayo mo sa kay sa panahon. Kanang mo abusar og tawo, mapanghimalos o mapanghimulos og mga tawo. Ikabalo man sila nga ibalay kulang or dili guarded ang maong tawo. Pero sige, nag-iampo na lang na nato sila na wala mo sa temihimo o sa iba. Dili mo nato sila pwedeng tungluhon. Dili nato pwede silang balusan o pasakit o sa panadihaan. Ato na lang naisugyan sa Ginoo ang tanan. Matod pa ni Kuya Jan, di ba? Ang Ginoo na'y bahala ni Ma'am Sender. And trust me, no? So nga, mailhan na yun ni mo si Lord o kung unsa siya nga klase mo'y gugma. Sa iyaharigid ka makatagamtam o tinuod nga kalipay, tinuod nga gugma, tinuod nga katagbawan, Ma'am Sender.

Madad Benia, actually di say wala ko kabalo nga nung ingon ani ko. Maura gid ni akong kuan nga mag-focus na lang sa gid ko sa akong pag-eskwela. Actually di say criminology manunta akong course. Ambot nga nadali ra kay ko masakitan. It's okay, Ma'am Sender, kasabot gud kaayo ko sa imuha. Ingon ani gud ni mga tawo mga higala no. Dili na sa mga tawo nga nagdako gulay gid kanan, very vulnerable ni sila. Very gullible. Dali ra kay masakitan, dali ra mangluod, dali ra kay sila ma, dali ra pud sila mailad mga higala kasi nga po. Kasi nga bisag gamay lang naalay tawo nga magpakita sila gamay nga affection, naalay tawo nga magpakita sila gamay nga pag-care, bisag atik-atik lang, mahulog na gid na sila. Kasi nga po, sa tibok kinabuhi nila, hinahanap-hanap nila yan. Pinapangita nila ng klase sa atensyon, klase sa gugma, nga wala nila na bati sa ilang kinabuhi. Unang ayaw ka, bala ka, Ma'am Sender, kasabot, good ka, ayaw ko sa inyo. Marad pa ni Ma'am Stephanie Perez, kung pipiliin mo pa rin maghintay, huwag mong ipagpalit ang iyong sarili at iyong pangarap para lang sa kaniya. Tama yun. Ayaw ibaylo imong kinabuhi og imong pangandoy para lang sa usa ka lalaki, Ma'am Sender. Kay mismo ako na makaingon, gigo nga dili worth it, Ma'am Sender. Good worth it ay. Isa kinsa man siguro, no? Makaingon yun niya, dili good worth it. Ibailo niya iyang kinabuhi iyang kaugmaon para lang atong tawhanan. May nababog, amot lang yun. Para maglagot, mangunta mga gala, no? Maghintay ka, Ma'am Sender, mabay pa ni Ma'am Stephanie, pero magpatuloy ka rin lumago. Mag-aral at maging mas mabuting tao. Ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan para huminto ka sa pag-usad. Dapat itong maging dahilan para mas... Dapat itong maging dahilan para... Para mas lalo kang lumipad ng mataas. Kung hindi siya ang para sa iyo, ang Diyos na ang bahalag magbukas ng iyong mata sa tamang panahon. Tama yun! Kung dili siya ang para sa imo, Ma'am Sender, tuguti si Lord, no? Alaw lang gitang Ginoo nga maoy maghatag sa imo sa insaktong tao sa tamang panahon po, di ba? Warang sa pagkakaroon, focus on healing, on moving on first, di ba? Ampo sa Ginoo, no? Kung feel bitaw ni mo nga wala na higugma sa imo, Ma'am Sender, kay lagi ikaw ra isa, dili gid na tinuod na ay Ginoo na 24/7 is one call away, di ba? Imong matawag, imong masangpit, imong maduulan. Modded Birds, kawikaan na 23:17-18, huwag mong kaingitan ang mga magkasalanan, kundi matakot ka kay Yahweh sa lahat ng oras. Tiyak na may kinabukasan ka at hindi mapuputol ang iyong pag-asa. Salamat kayo, Ma'am Stephanie Perez from Tibuli, South Cotabato.

Lagi mga lalaki nga inanan maayog ani kinaapay ako. Put lang pod no. Ano pa nabilin nga tarong sa kalibutan? Pero guys, ingon ani no, sunod-sunod gyud no. Sa ganan mga storya nga ginapadala diri sa atong programa. Ang problema kay ang mga lalaki girindangon. Unsa naman ni boys galaw-galaw? Amo na lang man pirbintisad andre. Pero hindi po ha. Ako na mismo maingon. Naa na gyud mga lalaki nga ingon ani. Pero daghan pa ang lalaki sa kalibutan nga nagpabiling maayo, seryoso og nagtidarong sa ilang kinabuhi. From Sir Daniel Jeff Vera Matod Pania. Mabase lang sa basa lang ni sana doon nga. Ano daw? Ang payo ni Sir Daniel, ang oras at pag-aaral na sinasayang mo sa paghihintay sa kanya ay ang kinabukas ang unti-unti mong ibinibigay sa taong hindi naman naghihintay sa iyo. Kibali mo rag naghihintay ka lang sa wala at nasasayang lang ang oras mo kakahintay sa kanya, Ma'am Sender. In Galatia 6:9, bakit ito ang pinakamaganda? Dahil direkta itong sinasabi ang pinakamahalagang bagay ang kanyang pag-aaral at kinabukasan na pinaghihirapan niya bilang working student. Ipinapaalala nito na hindi dapat masayang ang lahat ng pagod niya para lang sa taong hindi naman nagpapahalaga sa kanya. Tama. Ito ang makakapagbago ng isip niya para unahin niya ang sarili niya. Diba? Di mo ginabaylo. Imagine, Ma'am Sender, no? Sa taas ka panahon, working student ka. Diba? Ang imong kahago, ang imong pagpaningkamot para sa imong kaugmaon, ibaylo lang di mo para anang tawhana. Salig lang yun, Ma'am Sender, ay, no? Pagkining everything happens for a reason, man. Siguro naibot lang gininga tao sa imong kinabuhi para tudluan kag leksyon. Para na kayo ma-realize imong kaguningon para sa umaabot nga panahon maging better kang tao para sa sarili mo at para sa taong ibibigay ni Lord para sa iyo. Sir Martin Aquino, Manod Bania, Sender, when someone is not meant for you, God allow them to hurt you or disappoint you. Not to destroy you, but to open your eyes. O, diba? Manod Bania, Sir Martin, kung ang tawad ako no, dili para sa imuha, God will allow nga masakitan ka or ma-disappoint ka sa ilaha, dili para gubaon ka, pero para maabliha ng imong mga mata. And sometimes pain is the only way God can help you to see what no longer fits your life. These moments teach you who is worth keeping and who is not. Because your heart deserves people who do not drain it or empty it. You deserve a love that never compromises your peace. A love that values you. So be grateful even for betrayal, disappointment, even for the pain. Those moments were not meant to break you. They were meant to grow you. God does not want you to suffer. So now I know God is telling you this. Enough. You deserve better. O, diba? Sometimes ako no, kining mga sakit yung butang kakitabo sa nang kinabuhi. They are blessings in disguise. Sakit man sila pero naay da kong katuyuan ang Ginoo nga nang hitabo na sila sa atong kinabuhi. Each as a lesson, para abliyan ang atong mga mata, di ba? Ang mga butang worth pondering upon. Mga butang nindot po ka ng pamalandungan, di ba? Ang mga leksyon nga makuha nato. They're not meant to break you, but they were meant to grow you, Ma'am Sender. Siguro pa maagi po ni Lord, kapag sulti sa imuha nga tama na, di ba? Deserve ni mo mas better nga lalaki.

Mama Marnie, whatever. Hello, Lady Diana. Nagwapa may hapon. Watching always here in Brook 3, Bican, ayan. Malay, Balay, City, Bukidnon. Magandang hapon po. Sorry kay dili na magkatubag og tawag si DJ, ha? Alanganin na kita sa oras, mga gal. It's already 2:25 in the afternoon. Pasensya na po. 6475, dili na magkatubag si DJ. Salamat sa pagsabot kay Iga. Once again, magandang hapon. Kung sa'yo dyan, Ma'am Marnie Moneva. Nakad sa may Turok 3, Bican, ayan, Malay, Balay City. And Ma'am Ruby Rose Pamplona. Magandang hapon sa imo DJ. Magandang hapon po sa'yo dyan, Ma'am Ruby Rose Pamplona. Nanonood po sa atin ngayon through Facebook Live. Good afternoon, DJ. Lady Diana watching you from Dabong Dabong, Mailag. Oy, magandang hapon, Ma'am Rosalina Mariano Pante, all the way from Purok, Dabong Dabong, Mailag, Valencia City, Bukidnon. Salamat og maayong hapon kanimo diha. May balhintasan ng telepono magalag ay daghan pa kayo mga text message nga wala inabasa. No, nadali lang ha. Alright, madud pa ni 6140. Maayong hapon, DJ Guapa. Naminaw na pod mi dere sa Maramag. Akong masulti lang, kang sender. Kung tinuod nga naa sa ilaing babae, ayaw na ipugos imong kaugalingon, ma'am sender. Sanin, kung sakit karon, mas masakitan ka kung ipugos gid nimo imong kaugalingon. Move on na. Naapay mas tarong nga lalaki nga para sa imo, ma'am sender. Ayaw sayangi imong kinabuhi para anak nga lalaki. Salig sa Ginoo. Ampo kay dili kaniya pasagdan. Kana Lady Diana, salamat sa pagbasa. Salamat kaayo po. Salamat kay sino mga comforting nga mga pulong mga gana. I know makatabang gid ni. At least man lang maibsan ang sakit nga gibati ni ma'am sender karong kapo. Ano ba ni Dexter na huwag mo na ipagpilitan pa ang sarili mo? Klaro naman kaayo nga naanas sa ilain, di ba? Sakit man paminawan, pero mo na i-realidad, mo na i-kamatuuran na naanas sa ilaing babae. O kung imo pang pagpilitan imong kagalingon, imo pang ipamugos imong kagalingon sa iya, the more ka nga masakitan, ma'am sender. Gipili na gid niya nga babae, wala na tay mahimo, no? Let go and let God. I-allow si Lord na sana'y mamuhat, mutabang sa imo nga maka-move on ka sa imong kinabuhi nga malinawon. Salamat kaayo, 6140 and 1-4-9-0-2. Mara pina kaluoy sa Sender Lady Diana, oy, na biktima sa sayop nga gugma. Sender, pagpakaligon, dili solusyon ang pagbuhat og daotan sa imong sarili. Ampo sa Ginoo kay naa siya para nimo. Biya na anang laki nga walay klaro. Naa naman siya'y lain, pasag din na siya. Ampo. Ampo. Sana wait lang ha. Ampo na nato sila sa Ginoo sender. Salig sa Ginoo sender, bata pa kaayo ka. Pwede ka mo sulod og simbahan para makakita kag mga friends ug makaduol ka sa Ginoo kay ang Ginoo ra gyud dili mo judge sa imuha. Tama gini mga gala no. Pili mo, gina-judge ka sa tanang tao. Wala na gid kailain masultihan. Pili mo, ilahara kang hukman sa imong storya. Duol sa Ginoo. Sakto gina ang Ginoo, wala gidili mo hukom sa imong mga gala. Minaw na siya, ready na sa 24/7. Minaw sa tananimong mga kasakit, mga problema, ginadaladala ni mo di maminaw ang Ginoo sa imuha without judgment at all. And as far as I can see, bitaw, no? Kay, kung wala magaling sa friends, wala sa ilaing maduulan, ma'am sender, pwede kayo ka mangitag simbahan ba ka, nga pwede mong masudlan, makailakag mga tao nga, kanang mga tao nga maayo ba, dili ka nila hukman o ilakang abi-abihon, at least man lang na kay, feeling mo dili ka nag-inusara, na kay masangpit, nga kanang kailaran ni more on sa bagaha. So, nindo tingatambag, no? Pwede ka mangitag simbahan niya pwede mong sudlan. Salamat po, ma'am texter, or sir texter baka 4902. Good PM Lady Diana og sa tanan sa tanan staff ng Radzo kaibigan request kong song from this moment. Salamat DJ. Tambag lang ko sa Sender Lady Diana. Ayaw sayangi imong kinabuhi para sa laki. Masakit andra ka na si Lord anda mo higugma sa imuha. Tama yun. Ampo lang sa iya ha, Sender. God bless you, Sender. Kana na DJ. Salamat po. Oh, magini no? Nagi na Ginoo, anda mo higugma sa imuha.
Anggog mga dili kayang ihatag sa kalibutan, dili kayang ihatag sa tao, sa ginuoran na nato makitaan mga higala. From 4037, kulang man sa pagtambag si Sender kay wala man siya'y ginikanan. Kaya na nga, di ba? Mga nang maluoy ko, murag akumuton akong dughan mga gala. O yung magkauna-una magudtang, sus kung naalang siguro ni siya'y kuan ba? Naamang galing na ang langgan ni siya'y ginikanan nga nakagiya sa iyaha, nakamatuto, nakamaymay, nakatambag, no? Muradili siguro maingani ang kinabuhi. Pero sa unta man, sige lang, na ay plano, na ida kong plano ang Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Sender. Salig lang yun. Dangop sa imong mga paryente, Sender, kanag masaligan imo ayaw palabi sa gugma kay bata pa ka. Focus sa pag-skwela ug serve sa Lord, hindi pa uli huli ang lahat. Patod pa ni 4032. Wow, salamat ka ayon na makatandok ug kasing-kasing inyong mga tambang mga ganda.

Kada ko gong sa nangagi. Sanay kada ko gong sa nangagi DJ Lady Riana na ay kasu na kay suki nga tigpaminaw. Nga si Kuya Joshua Tupas sa may San Carlos Valencia City. Murag friend na sila sa lalaki kay always na customer ni Kuya. Ah, okay. Joshua Tupas, salamat sa inyong tanan. Customer vulcanizing shop. Murag. Murag silingan na sila. Uy, talaga ba? Salamat kayo. And I'm happy to hear, Ma'am Sander, nga kanang willing ka mo maminaw o mo dawat og mga tambag. Lumigid sa mga gara, no? Kaya imagine, wala nagid siguro sa ilain masultihan sa inyong inadaldala. To the point, ganyan, nangup nagid siya dere. Huwag andam nagid siya nga mo dawat bisan unsa pang tambag na iyang madungog. Kasi nga po, galibog nagid siya sa iyang gabatioan.

Hot Time Jack is already 2:32 in the afternoon. Alas 2:32 na po sa kapunod, mga higala. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang kayo, mga higala. And by the way, salamat kaayos na nang nagpadala sa ilang mga tambag para kang sender karong kapunod. Pero stay tuned lang po, kaya mabalik pa si DJ Unia para sa paghatag og finale nga tambag para kang sender karong adlaw. And of course, while waiting, maminaw po taas sa mga request ng mga awit, mga higala. So dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala. And just keep on tuning and keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato ni.

0: mo 98.5
1: Kinsa ni palayog o taga-asa?
2: Sige na ho, dado ni taga-akandayo kong Loreto Agusan del Sur. Katumanggong akong bayaw pastulan na nakuma, amo kong di kuana, amo kong di pa inom o gizimas o niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa Loreto, limak adlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo na kumamagod siya pasko, dili makapingol, dili makamata siya, di pagikan gani niya, di karga na siya sa ambulans, amo pagani di bukan, iyang mata, di bulikat na mo, iyang mata, mao niya, ayaw mong di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata niya. Amo na lang siyang dipagayan o paato sa kuhan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba kong bigimaks. Among ipusaw, gidasok na mo sa iyang babak niya. Pagkakadlaon, pastor, naginhuk-linhuk siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang, yadihugasan sa akong manghod na banan niya, yadihugasan siya kay nakalibang nagigiha sa iyang higdaanan. Pag huwag niya naghugas, pastor, naglingkod naman niya sa katres. Nakalingkod na niya. Taod-taod, nangadtong niya dito, kay silingan naman na mo, nagadtong niya dito, nagsitam. Amo siyang niya. Ano ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluin sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo dahil siya ang pagkaon.
1: Kamusta si Karun, ama o nga pasyente? Imong bayaw?
2: Kaluin sa Diyos, pastor. Dubera siya na ayon.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend, jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
6: Sukad karon, hamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Lu, nganong katakian ka man?
8: Sakit kayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
10: Ayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
11: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

right, 56 minutes past 2 o'clock in the afternoon. The stones to get a size na po sa kapunod mga kaigan. And you are still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nag-tune in sa ating programa karong kapunod. Og sa tanang nagatamay paghihapon sa atong Facebook Live, welcome back og salamat kaayo sa inihong tanan. Marud Bunny, sender na malipay ko magbasa sa iyong comment mga gana. Marud Bunny, I appreciate kaayo na ako inyong mga advice, DJ. Kay akong ga-working, nga dili pod ko gusto mag-outro pa sa ilang problema. Maong diha ko sa inyo na ngayo og tambag. And nalipay pod mi nga nakadawat mi sa imong sulat, ma'am sender. Siguro leading sa Ginoo nga dili ka makapadala sa imong sulat sa atong programa. Salamat kay sa imong pagsali. Natapos na lang nga ito, mabulol-bulol pag ito. But anyways, mga kaigan, we are bound to the very last part of our program. Ang baghatag og finale nga tambag para kang sender karong kapunod. And timing kaayo, no, na ayos sa katambag nga niabot mga gala coming from Sir Blas Arbalarote. At aning basahon, mga gala, isip finale nga tambag para kang sender karong kapunod. Walang ahihop nga namino pagka, Ma'am Sender, no, kung napamanggaling ka diha. May hapon once again sa imuha. So, Ma'am Sender, grabe kaayo ang imong naagian. Sukad pa sa pagkawala sa imong mama o papa. Pagdaog-daog sa ubang pariente. Pag-eskwela isip working student. O karon ang kasakit ng imong nasinati kang Christian. Dago kaayo nga kabugat para sa usa ka tawo, Ma'am Sender. Ug sa akong tan-aw, ang problema dili ikaw. Ang problema kay ang iyang honesty ug ang iyang commitment sa imuha. Bago pa lang sila nagbulag sa iyang asawa, Ma'am Sender, ug wala pa na human ang ilang legal ug personal nga sitwasyon. Gignan ka nga dili ka pwede moadto sa ilang balay ug nikalit lang siya gawala. Laing babae ang ni-reply gamit ang iyang cellphone ug naapagid picture nilang duha. Bisan unsa pa iyang isulti sunod ang iyang mga actions lahi sa iyang mga saad. Nakasabot ko nga nung lisod ka ay ni para ni mo, Ma'am Sender. Dili lang kay nahigugma kaniya. Uhaw ka sa gugma tungod kay dugay na ka nga walay pamilya nga imong madaganan. Usahay kung dugay ta nga kulang sa gugma, bisan gamay nga pagatiman, murag atong himuon nga tanan. Himuon atong kalibutan. Pero ang tinuod nga gugma, dili dapat magbilin og kalibog, kahadlok og kasamok sa imong hunahuna matag-adlaw. May tungod sa imong gusto isulti kang Christian, kung maokay ramon ni aragyapong kamaghulat, ayaw na isulti kay ang paghulat sa usa ka tawo nga nagpakita na nga kaya kaniyang pasakitan, mahimong magpadayon lang sa imong kasakit, Ma'am Sender. Ang gugma dili dapat mangayo nga biyaan nimo ang imong dignity aron lang mapili ka. Sometimes we mistake attention for love because we've been lonely for so long. But real love doesn't leave you questioning your worth, Ma'am Sender. Una nga, Ma'am Sender, dili ka backup plan. Anak ka sa Ginoo. Worthy ka sa usa ka tawo nga mapili nimo sa tinud-anay. Dili tungod kay wala na sa ilain. In Jeremiah 29:11, matud pa, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Ma'am Sender, don't rush into making a decision out of fear that you might end up alone. Value yourself the same way God values you. Finish your studies and keep pursuing your dreams. And if Christian truly loves you, his actions will prove it, not just his promises. And if he isn't the one God has for you, trust that God has a better plan. God has a better plan than the one you can see right now. Ang salig sa Ginoo, Ma'am Sender, higugma ka sa Ginoo. Alright, so maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Sir Blas Arbalarote, sa imong tambag. Salamat kaayo, Ma'am Sender, sa imong pagpadala sa atong sulat karong kapuno. Tanang nagpadala sa ilang mga tambag through call and text or comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaigan.
Sa tanan nakitambay sa itong programa sa pagsugod hangtong sa pagtapos, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag marapot po hon mag-uban o maghihapong kita sa samang oras, sa samang sibihan. Sa ngalan na lamang sa kinatabukang Persa ng 98.5 Radyo, kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahinan ng mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka na tong tanan, and to God be the glory.

0: Okay.
1: Di mo rabo ka kung ganyan. Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
2: Ang katinig sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Everybody line up!
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
6: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
10: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

Radyo Kaibigan. Nadi 8.5 Radyo Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Yes, kinsa ni palihog?
4: Si Iganili sa Bantuanon.
3: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
4: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa gito ko sumala pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
3: Oy binhod, okay.
4: Oo niya. Nagani man ko dili sa balay si Chris Amor kay suki na man sa kami.
3: Oo.
4: Dutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pa so na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong sa lakaw.
3: Ay salamat sa Ginoo.
4: Oo, wala ako gusto sa mga pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga katawahan.
3: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
5: Uy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanon ay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.
3: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan niini ikaw gikuha, kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
7: Happy anniversary.
8: I love you.
7: Akong gift ni mo.
8: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamatan.
7: Di pa.
8: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Ang katinig sa hilana, dapat Di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan, Jessic. Amping!
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
13: 90s.

kuay panalangin to kanyo dumata kalis to pag iro ko tanga tawara pat sakto no balay pinunik to away niya lao bala pinabayat na pulik to guwayo og dumaan ko doon to kialiwas doon kikabubod kaya dats o pinamapun kayo lang on dumata magpangulo eh pastor latawan dumata kayo ng pamilya o pinamapun kayo lang on. Sabi nung membro doon, ampok kaya na pala dito kaniyo. Alin na kay tao, doon katuyo ang

aking Merkulis na tawag ang kanta na programa. Tanga ta do problema ta kanta na disturb. Kampo kito guay na kaisan ta si bag. Oh, tanga ta sa ini do na diferensya gamay. Pero pamuskin na ampo tanga ta alin na butang sa kalibutan o kalaagwan. Pero ka importante kapulong tong guayo nagkarinog ta tamatang simana.

Paminahon kong tatse na pulong. Pakita to Mateo Kapitulo 6 versiko 18. Mateo Kapitulo 6 versiko 18. Nanikari, ang tungo din ni tagun ka na ako ka Pedro. Nga ang bot, ipasabot, bato. Kung dininiing bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ubisan ang gahom sa kamatayon, dili makapildi nini. Ampuki magumaya, salamat na untol to sa inyo mahapon. Salamat na kay kong pagduma ka nami. Salamat na bagong aldo, bagong na simana na nagbagay no kayo ka nami. Salamat na panahon na nagbagay at patasawag ka nami, guwayo. Na mga kapataling, huwag to kayo na pulong. Nabuligi kayo, nakakay ko na pulong ang mga pananakot na kanami na puso ng isip. Kata. Salamat na untol to sa inyo mahapon. Nakakay ko kagduma ka nami. Buligi kayo, bakay katlayan to na kaalam, tapog paminog. Lawi to kay ko na umusta talaga na panggukuran na to sa inyo mahapon. Sinigapang ampok ko, tangaran na Isus.

istorya ni Jesus Christ sa kanina mga disipulo. Ay pa ila-ilahan to si kanin. Uy, narapit ang taon ng mga surat na kasama ka na bato kung ano nagkapulad hamag ondoy ay bayo. Iyan si Jesus Christ. So kasama kan pundasyon ta kaduan si Kristo ta kinabuhi ta. Pagkay mo nang malampusan ki agdaag ki talumba ta kinabuhi. Malakot na iglesia, malakot na simbahan ko na dito si kano temporary na nagsimbahan ta kada Domingo. Kala iyan mismo kakantang kawaling kamalakot na iglesia na nagkari ni Jesus. Kailangan ka Kristohanan ko nakita na si Keiko nagkinabuhi ka na Kristohanan. Malisan mo lang ko ang mga suwad, nag-declare ka ng Kristohanan pero wakin nagkinabuhi na Kristohanan. Nagbot pasabot, ang kinabuhi ki, iling ta kinabuhi ni Kristo.

kamalarot na iglesia, kamalarot na simbahan, iyan ka magtutuo na nagtuo kay Ginoong Hesus Kristo. Way, kakakita ta mga suad na natural do simbahan ta, kinala nagsimba ki, kinala na og daig ki datag magwayo. Kasi ka na simbahan, temporary na simbahan. Pero kamalarot, nagkakita ta na simbahan kahit to kanta na kinabuhi. Pasabot ka kanta na kinabuhi ka ng basta-basta mga sulod. Ka ng basta-basta nagkakayang King Kristohan. Pero patasang tawa na usap. Para pulos. So, pasabot mga sulod, kamalarot na iglesia, malarot na simbahan. Kono do. Na doon ta simbahan nagkakita ta kakala iyan si Kaiko na naminog ta sa inamahap.

Punta na mga punta-mata. Dakay ka. Katong danan ta isip membro ta simbahan. Sumunin kong tog angkaw na membro kan din pirwara na simba-simba. Pero kakita ta mga surat. Sabo ka na tumo og tuyo na doon tapakas na simbahan. Sumala ta ni kakit na Mateo Kapitol 28. Versikulo 19.

Sir, pinon na katuyuan ta simbahan. Kada na pwede pimpin o kira. Kada na pwede na naimukiran membro ta simbahan. Kada dua katong dana na nagbakayot patag sawakan ta. Isip sawakan ng membro ta Kristohana na kaliukan, dua dakong katong dana ta. Usay kaya nga okin na lang. Ka membro kita pipipi. Pungko paminaw pa ulit. Ini pasabot mga sulat dan kanak dan taman dan doan kekantan pekak Kristuan. Laru mangka Kristo ta na iyan si Kristo kasabakan o batu dan kanak ang kapat. Kung nga nantasikan na prinsipyo mga sulat. Kaya ko si Kengo na kasabakan tumung tuyo ta simbahan. Ayaw ang kasabak ka. Ayaw pagbuli ka iki. Tabulo haton na nigbakit magwayat at nagsabakan ta. Pag Mateo Kapitulo 28 Versikulo 19-20 Okay kang kakido, busa atoy ninyo ang mga katawhan sa tanang dapit, og himuan ninyo silang ako mga tinunan. Bautismo ninyo sila sa ngalan sa Aman, sa Anak o sa Espiritu Santo. Tudloy ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdumin ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa

sabokan rason na doon kita simbahan, sabokan rason na nagpamimbro kita simbahan, kala doon na pamimbro, kakano, no. So katang dana na nagbakit magbayit at sabok kanta. Sikay ka, si kari kanta langon, di ba kayang kit katangot? Kapag nangon, tapulong tong guwayo. Huwag kakakita ta mga sunod.

0: Pasensya lang at naukang kadyot ka kanta na ito internet kahit iglugsan.
1: Natahan mo maroon, maroon ka.
0: Konsum kita di si 8 minutos.

kapitong taka nag-iskutan ta kong tukan na. Nakakita ta na. O dumakaw, guwayo kanta, hangtod ta kanta, hangtod ta katapusan ta panahon. So nagpasabot mga suwad, takantan kinabuhi. Angay nagbantay ki. So isip mo Kristohanon, isip mo membro ta sa wakan iglesia, kinatumanan ta na kay kasuko, tawag guwayo ta sa wakan ta. Tumatag sa wakan ta, kuwaro man, exempted kay kakana, kanta lang. Tumanan mo, kahalaan mo. O pitoon ta, kung doon kitsimbahan, sabo ka kin mismo ay importante nagsimba pero may kanawan pwede na kay kay Kristo anong kay pirwa kaning simba sabo ka kin mismo ta sabo ka na organization na pirwa simba simba karon tara mga sulod kamalakot na magsisimba nagsimba gyud ta matag aldo ta domingo ana sabo kanta isip na nagsimba ta domingo ka sabado wara problema kan dan man daduma da sika simba kan dan ako so, bernes ka man simba wara problema importante kay pulong ta ginawa ra kina kay dibati kay pero kay kakatuyuan tumatag sa bakanta na kay ka kay kay nungdan may tagsimba ke sa wakan rason una rason mo sud angkat ka musiko pabuska kamata pasabot ko nagsimba ke nigpaila nig pit nig ilata na si Kristo kakanta no magaway libot ka. Kailang ki na si kanta Kristohan ang takot na nagsimba ke wag kano doon nagkakay kino matag aldo o kinabuhi king Kristohanon. Kono kinahala matag aldo at kinabuhi ta. Ay karangop, si ka na lumaka panahon dumato pagtigom ta o kadasig dogman kakantan pagkakristohanon tuduman ato. Pagpasabot, doon pag dinasigay to panahon to Domingo. Panahon to pagsimba ta, panahon to pagtigom ta, doon pag dinasigay. Doon yung nagpasabot mga sulod, o kadasig ka kayong pagkakristohanon, do posibilidad do kada kagapol ta magdakot amagnokoy na dakol na mapugsulayt kinabuhi sumani ah nadasig ka man ta mga wali nadasig ka ta mga kanta nadasig ka ta alin na pamaaki rin ta pagsimba way katalo sa ka pakiga amigo pakialokoy ta mga duma kapag alokoy importante dogman may sa bagay na Kristohan waran simba-simba waran nagsimba magkadasig at balay sa paminog at radyo pare paminog at dot cellphone dot Facebook dot YouTube magnok kayo ng paminog at pero na hindi ang mga sulod kaduong kata simbahan sumane ah magkadasig kakay kong pagtuo way pagsalig tamagawin kayo nakapinabayot na pakikistorya at mga Kristohanon. Muli mo Kristohano no na luyat pag pangalagad ka na nagsimba siya usahay no og kakayunta no og kaawog ka na tumakot na daan sumani ah kamalakot na daan mga sold world line yan at kong guhay Udo sa inyo kakayun mga ikop at sa inyo ka og sabok ka anta na pagsimba iniusa na pagduyog na pagsimba doon ta kantan mga guhay. Kono magkakayo nun, hindi ka simbahan, ayaw ka pakigasismis ka doon, kakono, ando tong ka, ayaw, o kadasig ka kay kono, pagtuway, pagsalig, takantan mo, guwayo. Sumali ah, doon ta pagsabok ka, ta pagsimba, doon kadakol no, kahimuan, ta po, kadasig ta, pagpangalaga. Kalima, ang karin nagtanong mga kamapulong taong guwayo, usay do panahon, nagkaigoki, do palahon na kalaking kaigo, nagpasabot kong kaigo ka, doon na akong katuyan tang wayo, manit, nignok ulang katasimbahan. Nagpasabot lang mga sulad, kantang mga Kristohanon, kamo pagtudlo doon to Biblia, sa ini ka makadasig tamatag sabak ka ng Kristohanon. Makadasig kanta, tapag sundol tang wayo, so kung to na panahon grabin pagsulayt kinabuhi. Kung to na panahon grabi ka mga challenges na kinabuhi. Pirigto ah, winig salig ah. Kalayon ka log simba makapaminog ka tapulong tong wayo og kadawat no kapag tulon anak munon ta tapog kinabuhin Kristohan lain da mga suod ko paminog ka radio lain da mga suod ko paminog ka Facebook lain da mga suod ko paminog ka YouTube marin mawali do ta YouTube pero lain da ka presensya no nang makarinog ka way makagduma ka to dumang Kristohan no pangalagad way simba ta kantan magwayo. Angkat ka
Boy Condom, sa ini naman ka panahon mo suon no, giskot-giskot, manon tatapaga, wali tapulong taong wayo. O dasigong kino, o tumanon ta, no, kay kaigsukot magwayo at sa makanta. Boy Condom, no, kay ka mukhang butang, no, angay naghimuan ta, isip mo ang Kristuanan. Angay nagdasig ta naman Kristuanan. Kukuloki mo kay panaw, tulay na ingat, doon ta singan ta. Kangaran ta kural mission kadong kata limang no kural wali kata siling ano madumano no nigpamario tang kaantong magwaya sila sa inung dan kamis interpreta mo so kamisit ka na dan pana agan dia kata Indonesia Malaysia and dia kata linasod so agwali ka kakano ko warap pana warad time tang mo kondit linasod kay dat silingan ta makawali kit pulong tagino kalau doon agakay nagkakita king Kristuhanan kakano ang kakita dugman na pag nangon-nangon ta tapulong tagwayo taduman mga oso. Uy, kapito uy, katapusan mga oso. Kakita ta mga oso. Do panahon ta to, krisis to kinabuhi. Do panahon ta no, maghuyo kit po pangalagat. O kaawang kit paglaom. Pero tsika na panahon ta pagsimba ta, maka angkong kita bulik ta paghupay ta mga problema. No, duman, makabokoy ito pinansyal. Kaduman, makabokoy ito pagtambag. Mapagdasig. Doon, nasakol. Doon, Kristuhanan no, pamilya, puro positibo karinogta. Pero, doon, mangit panahon, no, baka himukita ko nun, o kaupit magwayo. Pero, kasabakan tumug tuyo, man, itong simbak eh. Ayaw, kabulik ang ki. Nagkadasig, takantan po pangalagad, takantan na uyag ng buhay. Kano tang kaya kabugno mga sulat tasay na kaliwutan, kawarak magbuhay. Kano tang kaya mga sulat kakinabuhi, ta kawarak magbuhay. So di pasamot lang mga sulat, takantan kinabuhi, tasay na aldo. So yung palahon, kinahanglan og dinasigay kita pag pangalagad, takantan magbuhay. So kakalaki pag dasigay, so posibilidad no ang makaangkat kita pag pangalagad ta kantan magwayo. Pero ko ang kasabo kaki, makagsabo kaki, makabuligay ki ta kantan pag pangalagad ta magwayo. Do kasiguruan ta nagmakalahutay kiyod ta kantan pag pangalagad. Pag sundol ta kantan magwayo. Sumaniya, doon man mo giya na igbohoy way kabalang espiritu ag tudlo kanta. Tumatag aldo to Domingo na pagsimba ta doon dakol na panahon the crisis og kahimuno og madagayaon sumaniya doon man mga auto nagamit tang tagwayo no og bulig kay ko.

kapitan ta mo suod ka ministry ka buluhaton ta dangan na panahon doon ta mo buhat. Kakita ta kapugwali ta pulong tang magwayo, grabe yun. Importante kapugwali ta pulong tang magwayo ta duman ako. Kapag kapugwali ta kano no kakino kantapad kaga kakino kinahanglag kausap sa ino to. Mga surat, kada na trabaho ta siga. Katrabaho ta, agampo, agwali ta pulong ta Ginoo, way ta pagkadasig dan, iyan ag himayoon ta kamagwayo. So pag pitoon ta, doon ta simbahan, pag pitoon ta mabuhat, buhat kapitulo 2, versiko 41. Narikaki, daghan ang mito sa iyang minsay og diha, diha nagpawatismo sila. Kaya itong adlawa, mga tulo kalibo ka mga tao ang nadugang sa mga magtulog. Sika gadakong katuyuan mga sulod, manit ta og kinahanglan og waliki. Manit kinahanglan og naangkit pulong tang wayo. Ayaw man inpad mo ataw na makarinag ta pulong tang wayo, makarinag ta kaninagukuran, way ag apil ta matagupo ta. Kung anong grupo ta, kung ano yung ganang kanagsim, baka importante kapag wali ta pulong tang wayo. Sumani ah. Kono no kadaugan taro ko kono unat olin giya tawayo we kadaugan tamatag sabokanta. Pagpitaon ta ka istorya ta mga apostolis grabin pag antos doon ang masulat. Pero pinabayo ta pag apil dan to tigom to buluhatan tang wayo dutun og kadasig kapug pangalagad dan. Uy kun to adagman ta presentar na panahon ta. Kinahanglan himuon ta adagman mga sulod. Kopi ang kino og lahotay ta kantan pug alagad tang wayo. Og lahotay kita pug sundol ta kantan mag wayo. Kinahanglan no igka og welkid takantan pagpangalagad, takantan magwahit. Doon ta pagwahit ta, doon ka balang espiritu na ugbulig tamatag sa pagkanta. Pero kay kabalaka ta pagwahit ta, tungod ta doon ka magwahit, nagduba kanta. Kanding kamarakot na bato, na pundasyon ta, takantan pagpangalagad. Pagyagayagaan ki, kagalaglaigang ki, nagdakang ki, wala problema, sumanya doon sakton pundasyon ta, no yan si Ginoo Jesucristo na sumalot na versikulo teksto ta ng kare no si kanding kamarakot na bato ta si kanding kamarakot na sandigan ta taoli na panahon masabot na pagwalit ta kalau kikabalaka sumanya og duma si kanding hangtod na katapusan ta panahon punto ako naluya ka itong pangalagad naluya ka itong pagwali kakayang ko si kay kamusulad liwad ka doon itong magwayo liwad ka itong puunan ta kasag. Kano ka, kano suluwa ka kay kong kinabuhi. Kano suluwa ka pag kinabuhin Kristuhanan. Kano, lungot ka sa mga simbahan. Kano kayo na simbahan? Importante makapangalagad ka doon pakantan na uyag na uwayo. Tunangin out ang mga sulod kasi na maapon doon mga pulong na narinagta. Na baka timul takantan pag kadasig takantan pag pangalagad. Kari naglukong ito mga sulod, grabe yan uran. Pero, salamat to wayo, kapulong din og dasig kanta, og uyag kanta, uyag timul kanta at kadasig takantan pag pangalagad takantan magwayo. Himuanta na pundasyon ka magwayo, ikarangob, og himuanta, kano kay kasungo din. Uy, mon in mo Kristohanon, kaog mon in mo unbeliever, o kakanong Kristohanon, libo tatangkaan tang wayo. Pinabayo to kay ko kung to naminog, pinabayo to kay ko kung to pitaw, dagamitan no, kapag kakristohanon no, nangon no, kapulong tang wayo, taduman mo ato. Ayo, mon in, kaglibo do tatangkaan tang wayo, sumalo, tanhimo, dagman tang apostolis, tadangan na panahon. Dalaygon kapulong tang wayo, tasin na maapon, ang inaot ang kagwayo palayan, tatasa mo kanta. Nagsabok ka kin membro, kinahanglan nagsimba ki, kinahanglan nagdaig ki, kinahanglan nagpakisabok ka kit mga Kristohanan. Ayaw, og kadasig, og ligon, kakantan pagtuo, doon takantan na uyag na ugawayo. Warag kayo mo tayo mga sulod kung sabsabok ka kira. Baka na, importante, nagpakisabok ka kit mga Kristohanan. Ayaw, og kaligon, kakantan pagtuo, doon takantan magwayo. Ang puki magwayo, salamat po kayo ng pulong. Buligi kay, nakaali na pulong no, ang makatao, takarami pusong, we isip. Tangaran ni Jesus. Amen.

0: Shoutout din sa tanang miyembro sa Sintra Mapcom. Gikan sa Quezon, Valencia, Malibalay, Kabanglasan.
1: Manamang

pastor nga nagaampo nini nga programa. Salamat kaayo sa inyong concern o ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Sa tanatong pagabuhaton, ang Dios magauban kanatong tanan. Ang pingta kanon ay sa atong mga biyahe. Asa man ta karon, ang Dios magauban kanatong tanan.

doon to, switcher lang to, dumaki Ate Marian, mopia na maapon kaniyo doon. Sa ato mga kaiksunan, mabukam dia, sa Dabaw, ngayong hapon kaniyong tarawin. Sa tarawin kaiksunan ato, nasa abroad, ang Diyos magapanalain ka ninyo, magauban ka ninyo, sa inyong pagtrabaho dia, nagtuoko, dilalim, ang trabaho dia sa laing nasun. Mga pag-ampo nga ang Diyos maghatag kaniyo kusog, protection o kadasig sa tanan ninyong pagabuhat. Isod mangin mag abroad pero nasahit ko nga ang tanan adunay katuyuan ang Diyos. Adunay katuyuan ang Diyos sa matag-usa kalang.

Thank you kanunay, kalway pa lang ito matag sa bakanta. Ating positive do. Layon, takantahan kinaboy, takanta pagkakristohan. Pero si Pastor Jimmy Lumasay, nagkakita ka niyo. Kamagawayo, agduma kanta, talangon na panahon. Kway kamagawayo, agduma taolin, no ipanaw ta. Ang tutasun na ngayon, ay buyok kita pasinsya gamay. Susay, katambut-tambut ka programa ta. Pero importante ka pulong tagawayo. Baka tao ta pusong ta way ta ikinabuit na sin matag-ado. Bye-bye. Oh, God bless us all.

0: ang programa ngayong nabati binayaran ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
14: Rexido Forte!
12: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
14: Rexido Forte!
12: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: Rexido Forte!
13: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Aha, plus po kag-aroma na eh.
19: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani kag-istagom. Nagpalis ko duha.
18: Oh, okay. Duha ka-aroma. Okay.
19: Hindi ako pala. Ako, nindos giyo ka. Nagunong man ito. Nangulmul.
18: Oo.
19: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
18: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
19: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
18: Salamat sa ginoon na yan.
19: Pamila, makamata ko. Last ko hato, makatulog na ako. Kuhaan na. Pamila, kuhaan ni mo wali nga. Okay. Tulong na mapod ko.
18: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
19: Salamat iyo.
20: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gibna. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
21: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
22: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gina ayo!
21: Naapadi ay na!
23: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing, naasabtay signage.
22: Kanindot no?
23: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
22: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mag printing. printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
21: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
23: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Good morning, Pastor. Kumatod ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
2: Pailaila sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
1: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
2: Okay, time. Maayong agad na sa imo.
1: Bigimar, Pastor. Ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagid na po nakasugat kong problema, Pastor.
2: Yes.
1: Umbag akong itong, Pastor. Niyaway lang akong ikon. Video mark yun, Pastor.
2: Maoba.
1: Anto, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa Juan. Si Butikap.
2: Okay.
1: Anto, nabuto siya, Pastor.
2: Niubag ang imong itlog, tapos nabuto.
1: Oh, nabuto, Pastor. So, ang kaurot na, may di ka buwang kong inong. Nabuto, Pastor. Nagawas tara mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni muli grasyar Ginoo.
2: Salamat kayo Tatay Ram ob Tagum.
1: Oh, God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat kayo. Okay.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Surprise, Lola!
9: Hala, onsya na!
10: Happy anniversary, Lolo, Lola!
9: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
11: Naapay ba nga t-shirt, oh?
9: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lula. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
12: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
13: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
14: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: The best songs on the radio.

kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa

0: Aras sa 98.5 Radyo Kaibigan, alas 6 also sa kagabion. Yan na sabi niyong DJ ay makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: I guess it must be
0: fate. Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong si Biohana, sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo, Station General Manager Sir RJ Dangalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., sa atong Finance Manager Ma'am Bernadette Kilungkilo, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute, Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, sa atong Transmitter Technician Sir Jun Tingkang, sa atong 464 ka barangay 20 kalungsod ug duha ka siyudad nga gilangkuban ni atong probinsya sa Bukidnon. Ayong gabi.

Adlong Martes, pitsa 14 ng bulan sa Hulyo 2026. Mag-uban-uban na usap kita sa pipila ka mga oras with your DJ Aya. Mayong gabi sa ato ang mga suking tigpaminawan sa Frantay Ono, Kabarangay dinhi sa siyudad sa Valencia. Ingon man, mayong gabi sa ato ang mga kaubanan dinhi sa 98.5 Radio Kaibigan. Mayong gabi usap diha kang Honorable Mayor Ami Galario, ang Vice Mayor Rizel Galario Fernandez. Ngayon man kang spokesperson at the same time consultant Sir June Galario. Mayong gabi eh, kaninyong tanan. Kaninyong oras atod ka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ngayon man usap ang Herviva Coffee Blend, Foygu Blend Chili Paste at ang GRD Printing Services. Ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, magpalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. Ingon Madre sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor AMQ Building at bang lamang sa NVM Mall. Mag-usap niya sa lungsod sa Kadingilan, Kaibigan Center Porok 5 Poblacion, Kadingilan, diha sa may public market inside sa food court. O diha usab sa lungsod sa Maramag, Kaibigan Center, School Number 18, Perimeter Building, Agro-Commercial Complex. Ang atuang GRD Printing Services, anadiha sa Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon.

Kausap sa 96.5. Tama ba? Diha sa Big Light FM Kibawi, Bukidnon. Og sa 102.7 diha sa Kilikili wa Ulan Abdul Sur. Musta diha DJ Ching Remix. Connect ba nga to ang programa diha karong mga orasa?

Ana sa is decision ta sa kagabion balik ta sa tong pagpanag-uban diri lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. Maayong gabi diha sa 104.9 Surala South Cotabato. Hook up kita diha karon mga oras. Maayong gabi diha kang Sir Jules. Ingon man diha kang Pastor Richard Dangalio. Sa ato mga listeners dihang dapita. Kumusta diha sa Surala South Cotabato?

ibigay sa abdiha kang Sir John Rambo sa Mindanao. Matod pa niya, kumbate. And hello sa abdiha kang Leti Ledesma. Mayang gabi, DJ Aya. Shoutout ko sa Flores family and Ledesma family. We'd be back to seven. Mayang gabi sa abdiha sa Double D House. Hello diha kang Cheche. Hello diha usab kang Elena Macero. Diha sa Kidangin. Pangantukan, Bukidnon. Musta nga to mga listeners diha. Shout out usab diha kang Maritis Augis Sahilan Makite. Musta ka naman diha? Kumusta ng ating pag-i-emote? Mayang gabi diha, no? Kang Hazel Hamon Tuazon, kang Bridget Hamon, doon man kang Marilyn Monterdi. Amping mo dihan tanan. Kumusta man diha sa lungsod sa pangantukan? Ulan-ulan pa bagi hapon? Pag-usap diha sa lungsod sa kalilangan, diha sa Manubiray, sa

jewelry sa Double D House, MM, and also sa akong friend Neil Michael Sungahid, amping lang diha sa Dulugon. Imuhang friend. Maayang gabi, usap diha sa Halapitan San Fernando. Kamusta mga taga San Fernando? Diha usap sa Ginuyuran. Diha sa San Carlos. Diha sa Lilingayon. Kamusta ang atong mga listeners diha sa Pita? Diha usap sa Dabong-Dabong Mailag. Kamusta diha? Ato ang 98.5 Radio Kaibigan. Shout out na diha kang Maisha. Matod pa niya. Shout out diha kang Maisha na naglanog-lanog ang 98.5 sa iyang silingan. Tumog kuno kaayo ang programa ni DJ Aya.

lower sugod sa atong mga listeners dihang dapita. Atong mga diehard listeners diha sa mga Maluto family. Hello diha kay Ma'am Neri. Sa yung tibok pamilya. Ingon usab diha ka Michelle Babor. Takas-takas diha sa may lower sugod. Kumusta mong tanan diha? Nang Mabel? Og shout out usab diha kang Vernaline. Kang Lee Amo, kang Jaja, kang Rachel Bautista. Kumusta diha kang Ma'am Rachel? Og shout out usab diha kang Paul De Villares. And hello usab diha kang Sir Chong Valdez.

na number one fan ni DJ Aya. Ayaw ka magkalimot mga igan na nga ito ang produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule na mapalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O usap diri sa DXRK Radio Kaibigan sa second floor AMQ Building Sairi Highway at banglamang sa NVM Mall. Ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Adunay 25 ka mga powerful ingredients. Grabe ka epektibo sa ato ang panglawas. Food supplement. Kanaghimong kapsula na himong VG Max Plus Herbal Capsule. Maoy, maoy panangga sa ato ang mga maabot nga balatian kung sa panadihang mga sakit, no? Kinahanglan ang atong lawas, kinahanglan gyud og food supplement. Usab, dili lang basta-basta nga food supplement, makaayo gyud siya sa mga balatian. Sama niining adunay mga cancer, adunay constipation, adunay UTI, ingon man heart problem, liver problem, dunay glaucoma, mag-usab uric acid, adunay skin allergies, katong adunay mga napaso, napaso ang panit, kana yung oil, liquid sa capsule, inyo nang tanggalon mo ay ihaplas, sama sa gihimo ni DJ Aya kani adto, mo ay nakapadry sa panit, sa paso. Grabe siya ka-epektibo. Usab ka tong adunay mga problema sa dalungay. Aduna koy kanang say tawag na to ana. Suki. Suki ani VG Max kani adto nga. Kanunay anay problema ang iyang dalungay. Dagan siya dito sa station kay mapalit aning VG Max Plus Herbal Capsule kay moray nakaayo sa iyang dalungan. Alas 6:23 sa kagabion. Kumusta di ang ako ang gwapa nga cousin? Wala pagid nakaduaw si DJ Aya di ang gapita kay grabe ka busy. Hello di kang Honey Sarcauga Valcorza. Kumusta di sa Lantay Pangantukan Bukidnon sa mga Baha family. Hello sab di kang Shirley Boris. Hello di ha Ate Shirley watching from Pangantukan Bukidnon.

gabi usab niya kang ma'am Consolacion Boyser watching from Madrid, Surigao del Sur. Ang ato ang suking tigpaminaw, tigpaminawan, ug ato ang suking viewer usab at the same time. Kumusta diha sa Madrid, Surigao del Sur, ma'am Consolacion Boyser. Umusap diha sa Tivoli, South Cotabato. Hello diha kang Stephanie Perez. Mayong gabi ninyong tanan diha. Shoutout usap diha kang pag move on. Mayong gabi DJ Aya. Shoutout ko sa Flores family, Ledesma family. Pag move

0: Alas 6:29 sa kagabi on, balik kasi itong pagpanaguban dali lamang sa programang Revelation sa kagahapon with your DJ Aya.
1: I guess it must be me.
0: Matod pa ni Ma'am Consolation Boy, sir.
1: We've tried it out.
0: Shout out kay Ma'am Elsie Lumansay. Diha sa Pangantukan, Bukidnon. Ingon man kang Ma'am Nelly Torigusa diha sa Kalilangan, Bukidnon.

0: Wow, daghan kayong salamat. Malipayon ko no kay sila diha sa Madrid. Daghan kayong naminaw sa revelasyon sa kagahapon. So nadunggan na ninyo ang tingog ni DJ Aya diha sa Madrid, Surigao del Sur. Iman man usap diha sa 104.9.
1: I guess it must be
0: sa Surala, South Cotabato. Kumusta ato mga suking tig paminawan dihang dapita? Hangking salamat sa inyong pagsubaybay sa makanunayon. Sa tanang programa diri sa 98.5 Radio Kaibigan. Kung wala ka mo, wala usab kami diri. Daghan kayong salamat sa inyong suporta. Labi na sa amuang mga produkto diri, ang VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta.

Shoutout niya kang Bobby Sungkado. Good evening, DJ. Pa-shoutout di ay ko sa akong mga silingan. Galing medyo guwapa. From Lawa Bion. Bobby Sungkado di ay ni from Lawa Bion, Pangantukan, Bukidnon. Kamusta man mo di sa mga taga-Lawa Bion? Kamusta man ang inyong pamahon-pahon? Ugusab din sa syudad sa Valencia. Kumusta ang atong mga suking tigpaminawan? Hello diya kang Sir Isaias de la Cruz, kang Vinya Vagotchay Valero. Kumusta mong tanan diya kang Mercy Yando, kang Sally Banyes. Umayang gabi usab diya kang Mayor Joel Doromal diya sa lungsod sa Marabat, kang Vice Mayor Janjan Malak. Shoutout diha kang Bansoy Balili, si Rotsap. Kamusta man ang pamahon-pahon? Mayang gabi usab diha sa lungsod sa Don Carlos. Kamusta man ang itong mga gumagamit diha sa Vigimax Plus Herbal Capsule. Kamusta man ang ito ang mga kaigsuunan diha sa lungsod sa Kibawi, diha sa Damulog, o diha usab sa Kadingilan, Dangkagan, atong mga kaibigan diha, mga igan. Kumusta mong tanan diha? Pa-shoutout ako sa akong guwapang anak ni Kayla Kate Ole Pastores.

0: Felipe daw kayo ang mga taga Madrid, no, na nakadungog sa revelasyon sa kagahapon. Kanyang alas 7. Atong na usap mapaminawan ang sulat tampo gikan sa usa ka lalaki diha sa Talakag, Bukidnon. Katong gustong mag-dealer sa atong mga produkto, bisita lang kamo diha sa atong Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O kaha diri sa DXRK Radio, Kaibigan second floor. Kung usap, pwede usap diha sa Kaibigan Center, Seoul number 18, diha sa Perimeter Building, Agro-Commercial Complex, sa Maramag, Bukidnon. Pwede kayo mong mag-dealer. Welcome mong tanan. Dahan kayong mga testimonies na nangaayo ni ining VG Max Plus Herbal Capsule tungod ni ining mga 25 ka powerful ingredients. Grabe ka power, powerful yun. Hindi lang basta power, kundi powerful na makaayo sa atong lawas. O usab makahatag o ining kusog. Dili ta maluya sa pangadlaw-adlaw na to nga gimbuhaton tungod kay anaa ang VG Max Plus Herbal Capsule. Hello there kang Heartlyn Ballestero. Shout out diha. Musta naman ang pamahon-pahon ni mo diha? Alas sa Eastern tayo 5 sa gagabhion. Atong dawato ng atong caller from 207, mayong gabi eh.
1: Mayong gabi, DJ Aya.
0: Hello, kinsa ni palihog?
1: Si Lonely Boy ni DJ Aya, taga Parubo.
0: Ah, okay. Kumusta diha, Lonely Boy? Kumusta ang atong pamahon-pahon?
1: Okay lang gihapon, DJ. Nag-ulan gihapon.
0: Ulan dahil gihapon sa gawas?
1: Oo.
0: Kung sa may ikalagad ni DJ Aya karong gabi una?
1: Sa imang programa ka ni DJ?
0: Revelasyon sa kagahapon. Dahil na nga to ang mga song, 80s, 90s love songs.
1: Pwede na kong pa-revelasyon sa akong mga friend?
0: Yes, pwede kayo. Go ahead.
1: Nung una kang Carol, kung siyang anak, ng gabi niya. Ako pong kuhin nga si Manilin, taga Lurugan, si Mylin Abista, taga Ginuroyan, si Big Labs nga taga Pinatilan, kung si Rose nga Salvador, taga Kadinilan. Kanaman si Rory J.
0: Okay.
1: Oh, request ko song DJ.
0: Yes, unsa nga song?
1: To lang You and I, DJ.
0: You and I.
1: Oh, DJ.
0: Okay, daghan kayong salamat diha kang Lonely Boy sa asa ni? Si Mr. Lonely Boy.

0: EXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May butang mo diya Kaibigan.
2: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
1: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
2: Felix Villareza.
1: Unsa may mong pasalamatan sa Dios?
2: Pasalamat ko sa Dios nga nahubungan ko na taon yung doktor na naago sila pero ibalik ang
1: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
3: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Myrna sa gihapon, Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan po siya sang aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na subong wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon kay ako frog ko ang aroma kay ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang ka beses sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya fruit ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
4: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
6: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasap tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
8: Okay, Pastor. Salamat
6: po,
8: Pastor.
1: Okay.
6: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte!
6: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
10: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: Rexido Forte!
9: Maunang discarding na ako. Discarding bisnak na to.
10: Rexido Forte!
9: Pas-pas-pas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Numero uno sa balita.
13: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
12: Numero uno sa serbisyo publiko.
14: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
12: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
15: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
12: Oh, 98.5

Dear DJ Aya, una sa tanan, mayong gabi ikanimo. Ingon man sa tibok kawanin ng Sibihanang 98.5 Radio, kaibigan. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programa ang Revelasyon sa kagahapon.

DJ Aya. Makaingon ko sa akong kagalingan. Nga ako na ang pinakamalas sa tanang malas, DJ. Wala ako'y pulos. Nga nung ipakatao pa ako sa kalibutan. Mao ka na ang kanunay nga naa sa akong alimpatakan. Naaghat ako sa pagpadangat nining akong gihambin nga kasinatian sa Pamasin. Nahamatagan og pag-asa kining akong hunahuna, DJ Aya. Apan sa dili pa ang tanan. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Tuo di ay DJ. Ako si Albert. 37 anyos. Nagpuyo kauban ng akong inahan. Samtangang nanimuyo. Dinhi sa liblib na lugar sa Talakag, DJ Aya. Sa matag karon og unya. Radyo ra gayod ang kanunay kong kalingawan. Ingon man kauban DJ. Tungod kay usa ako ka PWD. Ano ni mong hisabtan ang tanan? Sugdon ko kini sa sinugdanan.

tuig 1989 didyo aya. Gipakatao ako nga walay mga tiil DJ. Maglakaw gamit ang akong duha ka mga kamot. Naoy may magsilbing tiil. Aron akong matukod DJ Aya. Gipakatao akong walay namatan nga amahan. Nagdako ako nga si mama lamang ang kauban, DJ Aya. Wa ko makakita unsay naong sa akong amahan. Nanginabuhi kaming normal, DJ. Si mama ang naningkamot para sa among pagkaon. Ako usab DJ Aya. Samtang gadako. Itabang ako ka mama sa pagpanghinlo sa balay. Pagpamilo sa iyang mga nilabhan. Pugusahay ako na lamang ang manlaba DJ. Basta kaya ko ang mga gimbuhaton sa among panimay. Nag-eskwela ako sama sa normal nga bata. Kauban na ako mga igagaw. Ramdam ko DJ Aya nga mahal og protektado ako sa akong mga igagaw. Hangto DJ, migraduar kami sa elementarya.

padayo ng akong pagpursige. Bisan pa man igo-igo lamang ang kita ni Mama Didyo Aya. Samtang nagkaulitaw ako, gibadi ko ang kahawang. Murabag adunay kulang sa akong pagkatao. Gasugod na ako pangutana sa akong inahan. Asa si Papa? Unsay nawong ni Papa? Ug nganong dili nato siya kauban? Wa ko masayo, DJ, nga sa matag pangutana ko kay Mama, nakahimo kinig da kong kahasol sa iyang huna-huna. Ingon man kasakit sa iyang kasing-kasing. Wa ko na malayan ang tanan, DJ Aya. Usa ka adlaw, DJ.

mga hinungdan. Kami palayo si Mama sa maong lugar. Aron iya kong maputiktahan, DJ Aya. Maudi ay DJ. Nga bisan ingon ako ni ini. Ramdam ko nga mahal kaayo ako sa akong inahan. Pinangga ako ni Mama, DJ Aya. Apan sa matang higayon, nga mag-inusara ako. Dili ko malikayan nga maghuna.

0: EXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Ako si Teresa Ajero sa Hingoog City.
2: Yes, Egan.
1: Magsisimuni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
2: Okay.
1: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang yang sama sa sambot na ulian, ang ta siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka biton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
1: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
2: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
1: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Tapos sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay nabukol akong ibabaw bisaw sa palad, Pastor.
2: Oo.
1: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bisaw nalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
2: Okay.
1: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
1: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kapastor niya. Ako dahil yung kuwanon niluan sa butong ban, Pastor. Oh, Pastor. O na, mintin ko, Pastor, ano yung mga bindimak, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, ay.
7: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dine. Diyan ang busa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gib na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.

0: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes. Sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

sa 98.5 Radyo Kaibigan, ingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala, South Cotabato, alas 7:34 sa kagabion. I guess it must be oras sa tatga nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Garoma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ingon man ang Herviva Coffee Blend, Foygo Blend, Chili Paste ug ang GRD Printing Services. Maayong gabi diha kang Agustin Villamor Villarenti Malia. Diha sa lungsod sa Pangantukan, ingon man diha kang mate Marker Vargas Ole. We'd be back to set things straight. Hello usap diha kang Daday. Thank you kayo sa pag-avail sa ato ang Herviva Coffee Blend. I still remember him. Matod pa niya, shoutout ko sa mga igsoon diha sa Valencia, DJ Aya. Balong, Belen, Emily, Dodong, Buboy, og Junjun Garcia family, DJ Aya. Ngayong gabi sa tanan mga Garcia family, dari sa syudad sa Valencia. Ngayong gabi usap niya kang March.

0: Shout out na diha sa iyahang sweetheart. Stars, we keep coming back to these two hearts. Mga iga, no? Daghan kayong mga testimony sa ito ang VG Max Plus Herbal Capsule. Gani, makita na ito sa comment section na naayos sila sa VG Max Plus Herbal Capsule tungkol sa epektibo ni ini. Itong maglisod pag-ihi, dili makalakaw. Gaan ang ilahang paminaw tungod ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. Of course, adunay 25 ka powerful ingredients na gihalo-halo, gimix, gihimong isa, gihimong kapsula para dili na maglisod ang ato ang mga ato ang mga manginumay ni ining food supplement. Isa ni mga gulay ug prutas. Giuban ni silang tanan ang 25 ka ingredients para mamahimong usa ka kapsula. Og mao ka na ang VG Max Plus Herbal Capsule. Kadtong nahirapan sa pagtulog, adunay insomnia. Usab katong adunay mga dysmenorrhea. May kayo ng VG Max Plus Herbal Capsule nga mo ay panguntra sa atong mga gipangbati sa atong lawas. Ngayon man usap ang Aroma Plus Herbal Oil. Ang pinagpalang haplas o lana. Nga manhot-suhot yun sa atong panit. Sa katong adunay mga panuhot. Adunay mga pamaol sa lawas. Haplas na ito ng Aroma Plus Herbal Oil. Grabe kayo ka epektibo. Ogo sa mga tong Herbie ba coffee blend na maoy sold out perminti karon nahuna tungod sa iyang kalami dili lang siya lami daghan pud kayo siya og ingredients nga maayo gihapon sa atong lawas atong naglisod gihapon sa pagtulog. Of course kaning Herviva coffee blend ay makatabang usab kaninyo. Nanay Robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guyabano, tungkat alis, spirulina, insulin and stevia leaves. Makatabang usab ni siya katong adunay mga tagas og sugar. Ako kay katabang ang Herviva coffee blend. Alas 7:39 sa kagabi on. Shoutout niya kang Wapo Tix Vlog. Thank you for watching. Ngayong gabi, once again, diha sa 104.9 Radio Kaibigan, Surala, South Cotabato. Kumusta nga ito mga suking tigpaminawan? Kumusta diha nga ito ang pamahon-pahon? Nabay ulan diha. Doon na tayo caller, gikan kang 174, maayong gabi eh.
1: Maayong gabi, DJ Aya.
0: Nakabalik na?
1: Oo, igo lang yun ka, nakamagbasa na wala po dahil pag
0: salamat.
1: Okay. Na tanan.
0: Go ahead.
1: Okay, salamat kayo. Maayong gabi, sukos na yung matasan niya, DJ Aya, sa imuha niya. Maayong gabi, sa imuha mga ka-studio. Okay, hindi na ako maglangan sa ato ang singer karon isa ka PWD. Okay, siguro singer, kung namino man ka sa atong tulungan nun, ako lang hangyo ni mo na ako lang ika-mensahe ni mo nga ayaw ika-paubos ang imong ginabuhi. At least nga, napa ang imong kinikanan nga mama ang gatiman diyan ni mo. Kay bisan sa imuhang kahimutang sa pagkaroon ng atong basihan na ay nagmahal ni mo nga ginikanan isip bisag ingon ana ang imong sitasyon nga ayaw pag ingon nga wala kay pulos sa kalibutan ayaw pag ana kay ang tanan dunay purpose ang labang pagdahong kanang imong gibuhat sa pagkaroon nga baka tugmang kasi inahan. kana ang mayong hato nimo ayag ipakubos. Please lang ayag walaan na ng imong istorya nga wala pay pulo sa kalibutan. Tanang tao sa kalibutan basta maningkamot lang aduna gina siyay kapuslanan ining kalibutan. Kaya ang imuhang mga ginikanan, ginikanan ng mga mama, wala sila magpakulang sa pagpangga diha kanimo bisan gani siya nga diha sa trabaho kapoy naunaon pod nimo nga malipay siya nga naa ka. Inana wala ta kay balo kun unsa pod diay ang mga kapalaran nga mas magdiha kanimo nga magsilbi pa ka hangtod sa hangtod. Kaya ang inahan, magpakainahan man yun. Sa nang labay ni mo nga mga sitasyonal sa imuhang amahan, ako lang ika-minsahe ni mo. Is ayaw paglungot, ayaw paglungot si imong isig kaingon. Kadto siya nga mga tanang mata nga imong ginikaan imong amahan, usa nga doon na na'y pamilya. Ano na lang himuon kung manha siya sa imuhang poder, imo siyang gawaton sa minataro. Nga haron nga wala kay tawo nga tapakan ni sa kalibutan o dili ang pagpakisama o pagpagidait. Bisan pa man sa imuhang sitwasyon karon nga dili maayo nga mag-judge ta siya sa katawo nga wala puro sa PWD. Ayaw ni ana. Kay ako bisan ako matandog kung wala na nga wala kay puro sa ayaw no. Mientras nga napatay kinabuhi, ana ding imong pagtabang diya, paghugas pala ito. Kanang imong pagwan. Ano, sa matay na. Mo naman na siya. Isip katugbang naman na si imong mama. Okay, o kanara siya, sindi, ampo lang sa labang pagdahong na malandagan ka.
0: Okay.
1: Kay imong mama, dili man po masugot nga, mawala ka na yung kalibutan. Mangani, giampingan ka, ipakuha ka. Nga mo na imuhang ibutang simulang huna nga kinahanglan ka sa imong inahan. Kadtong mga tao nga nagpasipala diha kanimo uban anang imong ginikanan nga lalaki. Pasagdai ka to siya, may higayon ra nga muduon siya sa imuha nga malandagan siya siyang gibuhat ngan ha kanimo. Okay? Dijaya, balik ni mo niya.
0: Okay. O
1: panimbayan na lang kosta ng naminaw gira sa Labitan San Fernando sa mga hupiya pamilya. Especially sa DG. Din diya sa medyo kaibigan ka sa Pastor Dan Galillo. O kang Engineer Chang, kang Didi Aya, kang Didi Diana. Salamat po na lang first sa greetings kami from John Salavitan, San Fernando, Bukidnon, Pabilinday ng Sung. Ano? Kanang nalimot na naman ko ba? Sa to siya akong ipa. Kwandera. Ano na lang, yan pastat kasama kita.
0: Okay.
1: Oh, where are you now by Nazaret? Salamat kay DJ Aya sa di pa ko manapos. Salamat guys imo mga play nga kanang human of human ka program kay ako aya gid ko matulog mahuman na magtakop na ang sibihanan sa Diksar kay Richo kay Biga. Salamat kayo sa mga song nga gi-file nimo sa matag adlaw sa matag gabi. Basta rin yung kaibigan mo niyo. Ato niyo. Bye-bye. God bless. Province Bukidnon. Amping. Mosisilas Valencia. Over up San Fernando.
0: Daghang salamat, Sir John, diya sa Halapitan San Fernando, Bukidnon.

Alas 7:55 sa kagabi. Oh, wala naman kita igong oras para ipadayon pa nato atong programa karong gabi una. Hantod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang kawanin ng Sibihanang Radio Kaibigan 98.5 o ingon man diha sa Radio Kaibigan 104.9 Sorala, South Cotabato. Sa atong station, General Manager Sir RG Dangalyo. Sa ato ang CEO, ang Pastor ng Bayan, Pastor Dan Dangalyo. Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr. Sa ato ang Finance Manager Ma'am Bernadette Kilungkilo. Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Station Technical Staff Sir Jus Masison and Sir Ramel Bidriho. Sa atong Transmitter Technician Sir Jun Tingkang. I still remember. Mayong gabi kaninyong tanan. God bless everyone. Kini nga programa hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, Herbiba Coffee Blend, Foygo Blend, Chili Paste, o gingon man ang GRD Printing Services. God bless everyone. To God.

0: RRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Ako si Imaneri, taga poblasyon Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. kay arong daghan pang tao nga makabati sa pulong sa Ginoo.
2: O si Ato Igana, Alex.
3: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maarong mabakay ang aking TL kay nang nangaugad yung ang kanang kuan. Samad.
2: Naunsa tayo mo na samad yung TL?
3: Kanukanukan ako, Pastor.
2: Kanungauga. Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
3: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga?
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
3: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
3: 5 kabuok.
2: Okay.
3: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun tayo!
6: Naa pa di ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon natadiri no?
10: Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: The best songs on the radio.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Kinsa yung taga asa palihog?
2: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
1: Igan Maymay, taga asa si Igan Maymay?
2: Taga Talomo, Santo Tomas.
1: Santo Tomas. Yes, Igan Maymay, unsa may atong testimony?
2: Alam ko Pastor Dan, din sa ano BG Max kay nakita yung Pastor Dan nga gibulol ako ang tutay Pastor Dan tapos wala ko lain nga gibuhat kay nang palit lang ko BG Max kapsul Pastor Dan ako na kainom.
1: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
2: Bungol kayo kung tutay Pastor Dan.
1: Ang ngol-ngol.
2: Kung nag-ngol kay kana magsigo asal bungat at buhat Pastor Dan duha ka kapsula. Inom.
1: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ni nung kapsula kor nawala iyang ngol-ngol.
2: Oo nya. Oo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayong Pastor Dan nga nagpuglong sang. Tapos, moto kong gibati Pastor Dan. Isa ka kapsula na ayun.
1: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat igayo, ha?
2: Salamat.
3: May good news!
4: Hello, oy, unsa ko'y good news!
3: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
5: Sama sa large format outdoor sticker.
6: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Ito ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Lu, nganong katakiang kaman?
2: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa nay problema Lu, aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: The best songs on the radio.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan diring ni President.
1: Ah, yes. Igan diring o si Ato Igan diring?
0: Asong mama Igan bang yung guiter bito sa Liog?
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk
1: niya. Isotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam nun yung inom. Inom?
1: Okay. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oo, oh, muana lagi ko diyan, Pastor, sa magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diyan sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diyan. Oh, di ba?

0: ako sa nakapamatuod yun. Tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na kanina ng Bibimax Store. Katulad din sa tubig na mo, namay kanding dagan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ala akong hero. May nakausad kayo akong hero. Mutong na, nito po akong hero. Grabe din akong kahadlok maging na siya mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang ako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay Paul, kikirig na ko ng kanding gusto. Di mo itong grabe din akong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na din ko ani, makabayad na din ko ani, sa ako para magin sa kanding. Oh, pero salamat din niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya ang tidam, kaya kay Dalaro Bidimak, diya, atong tambalan. Di mo to nga among giyaban, o, Bidimak, daw din ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding gusto. Pero salamat, Ginoo, pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa.
1: Okay,
0: o sa agad po sa mga

0: Doctor?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalo isa gino, karong buntag, ato ng tanong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalo isa gino, oh, naulian ng tao, Doctor, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, oh. Mamay, yes, alam, dalhan kayo dugo ba? Mo tingali sa nakadahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa kakaroon, hindi na lang yung adto sa hospital kayo. So, hospital na lang ang tato kayo dalhan na dinugo gapon.
1: Ah, gapon.
0: Ayaw na kung talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa ginoo.
1: Nay, ako usabon nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayaw gayon dati.
1: Okay.
0: Kasi kung akong waiter.
1: Oh, ang sa imong waiter na?
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, niya. Doon nagkod ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong waiter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamati ang Ginoo nay, pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Sa di palayog.
1: Turun lang boy.
0: Okay, taga sa kaigan.
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato igan?
1: Mag, sumunin yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan na, yan ang ko. Usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko, wala naman, hindi ako akong gibati. Tungga, tungi yung ako, usalan yun ka. Kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakasabang ngayon sa akong gibati o daan na ikaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Saan ni palihog?
1: Ikaw na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimat doktor kay ugot niya akong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kurang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nang tako sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinanangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali, gamay na nandiyo siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala yung sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: At sa ito, pag gamay na lang nabiling, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana,
1: oh, Pastor.
0: Imong yaplasan.
1: Akong yaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oh. Sinuod yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Yes, kinsa ni palihog?
1: Diretso to ang Kadingilan.
0: Kadingilan. Yes, unsa ato igan Eric?
1: Eric, pastor.
0: Okay, go ahead, palihog.
1: Good morning ko sa Bigiba pastor sa mo. Pwede ko ko pa sa King Carola. Niya. Apo sa ko OBG mas pwede ko igan igan Bigyan.
0: Oo.
1: Pero pwede ko dira over sa wa gid ka pa sa mo likod.
0: Gasakit ang imong likod.
1: Oh, gasakit pa pastor.
0: So karon wala na.
1: Pastor,
0: pila kapsula imong nainom?
1: Ayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, igan?
1: Kuwan mo, Pastor? Kakabuok?
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
1: Naayo na, Pastor. Salamat.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga-Lurugan. Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ko sa mga DJ Max, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa DJ Max. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasordan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi G-Max Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo.
2: Sa Paliog?
3: Rolda, nawakita niya ba, sir, sa Ultimawi?
1: Yes.
3: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay sige mo, ingarin sa manang Inday yan ang G-Max ba? Huwag ka balay-balay.
1: Oo. Inday, Inday Lurna?
3: Migraine daw.
1: Ano man galabat imong ulo sakit?
3: Sakit kay gulmo sa basur, doon mo trabaho, init magay ba?
1: Oo.
3: Dahil nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli yung silag maramag, wala na yung tao dito sindahan kaya na nito kailan ang baro nagpalit.
1: Oo.
3: Wala ka man napulo ng kapsul basur na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata basur.
1: Grabe dahil kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
3: Gulmo, basur, mo cross din sa kungtunga, sa mata ba, gikan sa agdan, wala na ba yun, katuko sa una, mauto, nipalit ko busy max, basur, wala aramag na pulo ka kapsul na ayaw, gikaluyan, gisino,
1: salamat.
3: Bumalik ang migraine ako.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka sulay gi ka sa Vigimax.
3: Oh, salamat kay Basur. Palit ako gusto ra na kay akong pamilya ra akong ipainom do sila sa kumbata. Ang sakit yan til ka isa ra na ayo.
1: Ayo. Sakit ang til.
3: Gibate kay nangungul sa yang kiting og yang mga sa nang yang lukulukulan.
1: Mao ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine nimo?
3: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero wala ba ra. Mubalik kung minom kong kape, gidili mo na sa doktor. Ano, gitaluhian ka sa Ginoo, Pastor. One time, wala ka magkapulo, wala kapsul.
1: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
3: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.
1: And then, Ramirez, diha, sa Maramag, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita, diha?
0: Kaya, sa BG Max, Pastor ba?
1: Yes, Igan.
0: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta, napasmuhan ang Guzman, guro to siya.
1: Oo.
0: Uli sa balay, nalupog, nuspad ka ayo. Ya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Namo din to nga, ako siyang gihaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
1: Oo.
0: Ya, murag, giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijibak nga duha jud ka buok,
1: kinahadlok
0: jud ko.
1: Oo.
0: 5 minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
1: Pila edad sa imong anak?
0: 6 years.
1: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspat?
0: Oo, luspara, murag papil.
1: So, posibleng nagutuman to?
0: Oh, yeah, akong gipainom mo bijimas nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
1: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
0: Oh.
1: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
0: Oh, dua lang. Marang ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo, Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang bijimas.
1: Glory to God.
0: Oh.
1: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez, diha. Sa...

0: Lian Kasordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Jordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavijimax Plus? Yes, sir.
0: Kaibigan
1: Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala na yun. Patuloy siya na kayo, nawala na yun.
1: At tuloy ni mo ka.
2: Pastor Dan, si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
2: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa Vigimax.
1: Salamat kayo. So okay na siya yung
2: ubo? Double dosage. Yes. Doha sa buntag, doha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang Vigimax. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayon nung admit. Salamat
2: praise
1: kayo.
2: Praise the Pastor sa Vigimax.
1: Yes. Yes. Salamat
2: thank
1: kayo.
2: You,
1: okay.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang kiyan, mayon na. Biladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy, unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya kay naglampas ng mundo, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya o kuan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kuha ni siya, kanang energize ni siya. Gani, maupod niya akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dakor. Sir, kay nagkalibang kong dalhan dugo ba?
0: Oo.
1: Niya, sa inom ko ni Bibi itong Diding Mac, doha ka buo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Gino, karong buntag, ato na ang tanong hospital.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Gino, o. Naulian lang ang tao, sir, dahi akong kilid.
0: Dahi mong kilid.
1: Ayun, mama, yes, alang dalhan, ay dugo ba? Mo pinawi ko na pagdahi sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaloy sa kusaron, hindi na lang yung abto sa hospital. Kay.
0: So,
1: sa hospital na lang yung tako kay daghan na dinugo gahapon.
0: Ah, gahapon.
1: Ang lor akong talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon, nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Salamat sa Diyos.
1: Naayo gayod ako.
0: Okay.
1: Kasi ka na akong Twitter.
0: Oh, ang sa imong Twitter, nay?
1: Gamay-gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
1: Dako ko sa una, ni.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo, nga. Doon nagkabatol ang akong
0: nainom. So, apil ang imong Twitter, ni gamay na, ni huyos na.
1: Oo.
0: Pasalamati ang Ginoo, nay. Pasalamati ang Ginoo.
1: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko pa salamat.
0: Salamat kayo, nanay, lalay.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-encourage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka balibali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko kay Inday, kaya kay niuli ko sila baramag. Wala may power dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo ka pagkapsul ba sir na ayaw ko migraine, murag mahulog ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mong pasok, mukros din niya sa kungtunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun, sa tuko sa una, mawag ni palit ko BG Max, pasok, wala aramag na tulog ka kapsun, na ayaw ka, di ka luyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, tulay ka sa BG Max.
1: Salamat niya, pasok, mupalit ako, gutro ka na, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kong bata, na sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, nangungulo sa iyang kiting, huwag iyang, ang
0: mga ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Ditaluhian kay sa Ginoo. One time. Wala ka magkatulo. Wala ka, Pastor.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: sa Lipalihog?
1: Sir, pwede ni Dres, kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, hindi magbibigay lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina ang sita akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinom.
0: So, nakabalik?
1: Pag-inom na ako itong bintima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong late.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, Pastor, kay wala na pagpunta ito na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kung ikay, salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo tungkol si panalangin na ang biktima ng kapsul na may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Saan ni Palayog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, siya ito, Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglukrabi sa order na alapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke akong gi kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin kami ke.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin kami ke?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya uban akong gipainom sa iya dahil ang sugaran doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo na balik na po dahil nung taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kay sa kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: kaibigan Diding Bagaso.
1: Nalipay ko sa dako, Pastor. Uy, na din siya kay makasuroy-suroy gahapon. Nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 ka tuig. Diba, igan ding, 8 ka tuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: DigiMax niya ganyan nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
1: DigiMax na testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghang good. Ni Alibir, good pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog niya karong ni kupos-kupos na good pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulian, good pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pag-ampo.
1: Wala na dito kumagbawala, pastor, sa Vigimax.
0: So kanunay
1: sa tigmok na kumpanya.
0: So kanunay gig ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang pangutana kay nakita man nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: yan indani.
1: Ayesa, Igan Palayog.
0: Nakoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Nga ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Rabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, niya sakit?
0: Oo. Nga, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Nga, maulang itong gatawilan sa turn of dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o ka ng isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tod niya ka ng naabot o mga pila na ka silya yung nakalit karon kay wala niya dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka. Lakaw-lakaw na.

katangan, di maya o pumong. Kanimo nagagika ng kalipay pupuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o pasidunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan, Jesus. Ikaw lang ang takus, nga mudawat sa pagdayag kay ikaw ang among Diyos.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba, ba na diay.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini uli gikan sa balay, gikan sa yang trabaho. Ya, tapos di kayang rawat pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka pag anang gabi ini painom lang siya og duha ka buok. Ya pagkuntag insa nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus, actually maay ni siyang energizer. So, mani siyang nindot kayo ni siya itong ipangkapoy, mag-inom yun o Convenia Max Plus. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo, ha?

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulant ako sa doktor. Dinakatidin ko na magkalit o Diginax. Tulang kabukas na dandy. Naarang-arang na ba'y mo? Wala na ko nakaatko sa doktor. Salamat, Pitsa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda sa Ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Is that the paliyoga?
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, sa ato, Igan?
1: Kuan, kanang napoy ikon sa akong anak, pastor, ba? Kay nag-nuprabitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maoy na ako.
0: Unsa imong gipalit sa ilan ni Igan Ilin ka Miki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya rin. Ang subjaron doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na pastor.
0: Okay. Kisa ni Palio gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Dito ang face charges, Pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, din ako katindong.
0: Mau ba?
1: Sakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Caron, Pastor. Nag-anag sakit, anak din karong nga-admit.
0: Onsa nga sakit na wag ana?
1: Kuan ko na, Pastor. Mauro ko nagikuan sa TV kaya sa ko, minggo toksin niya.
0: Ah, okay. Kaya murag mawat ang kagusog. Unya, sakit yung mga bukong nga bukog.
1: Uli, ato ko sa sentira, Pastor. Yun ang nais din sa Miguel nga. Mauro yung mga sakit din karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So, nahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa niya tabo? Iga na...
1: Unya, pagkakuan, Pastor, pagka... Atong pagdaya akong tulog sa gabi, eh, dura kapsul akong ginam sa Digimax. Dayon pagka, kaglawan akong nabati nga. Nagsingkog pangini kaya ang kaglayaman ay ang hilanap, Pastor, kaya nasa ilawang. Init kaya akong ilawang sa ginawa.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras, sige kung balik kong pangini. Kaya akong hihilakan, kaya nakahilak ako kay ina ko katindog.
0: Okay, okay, oo. Oh.
1: Kunya, pagkabuntag, may utom na akong inom o dua ka kapsul. Pagka alauna, Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa ginawa, ipalingot ko bayo, Pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos o naayo ka.
1: O akong anak, Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan ako di pa laboratory ang iya ini ug yandong kay sige bang pagbalik-balik ang hilanap kunya gi kunan ko referral nga i-admit siya kay mubo yan slip din dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanap.
0: Okay,
1: kunya naguna-una ko, Pastor, ba nga kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa salig di ko nimo ginuo ikaw mag-ayo iuli ko diri sa balay, Pastor, wala na ko siya pa-admit ako sa gidala diri sa balay iuli ko di pa inom na ko na ko siya Digimax gi double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo, Pastor, wala naging siya na-admit. Maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos. Salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw. Anak, usap din mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat kay sa Ginoo, Pastor.
0: Salamat kay kayo.
1: Salamat din sa Ginoo na maunga tambal.
0: Amen.

0: Sa ni Palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan ng Delco.
0: Okay, unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako, Ituan, ng aking apo, ginagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, ang maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan.

0: Yes, akin sa ni Palayugog, Tagaasa.
1: Ito, ano yan? Iganin Katuban ni Pastor.
0: Iganin Katuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on sa'yo ato masulte.
1: Pastor, katubot ang senior citizen na member nga, Egan Bidong Gabrielio.
0: On sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor.

0: kaibigan Diding Bagalso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang banan ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Di ba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magganduyan ang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan ako.
1: Si Maxi agad ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance niya kaniad to? Nga tambal?
1: Didi Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibio, big pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog. Nga, karoon, ni kupos-kupos na gid, pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid, pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha?
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dag... Pangutana.
0: Ah, kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.
2: Testimony ko sa katong akong apo ba nga, gisagitan ng siyan, Pastor.
0: Ah, sige, Igan, palihog.
2: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay dayon. Isagitan manugtiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og Vigimax Plus. Dayon nakatulog siya. Pagkahumaniyag katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang iusiyan. Mayon na. Pagladula na siya.
0: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
2: Isa na kakapsula ipainom. Ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
0: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
2: Taga katumbalon sila, Pastor.
0: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
2: Oo.
0: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
2: Oh, luspad kayo. Kay, layo man ang diyahe. Layo-layo bagong botora sila.
0: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
2: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas mong ito, Pastor, sa gumahan.
0: Oo.
2: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
0: Oo.
2: Pag abot niya, nagitainom na ko siya, o kuan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
0: Salamat sa kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, ay, ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa mga Digimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa bagha, no? Unsa na imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Kasordan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi G-Max Plus?
0: Yes, Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Isa ni palihog.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Iganizel. Kamusta man, Iganizel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, pastor. Nagpadayon, patingali, o tulo, o nana. Ako ang kutoy, nabakot tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bijimax, pastor.
0: O sa kadugay yun, antusin mo si Mong Tutoy, yung matulimo na gubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, pastor,
0: kami tugod
1: pa sa
0: Bicinoy,
1: di pa akong edad, pastor. Uy, dalaga ka pa ito. Wala ka po akong anak. O, dalaga.
0: Dalaga, hantod nga naminyo ka o nakaanak o tulo.
1: O, wala ni makutoy sa akong tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom po Vigimax Plus to. Kuantap to kami, napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo. Oh.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, iya ang color.
0: Pilay mong edad karon ni Ganizel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, lato, so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antukan na din, pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas tutoy. Kabati mong lalak sa pitas. Pero wala ko mo kuan, pastor. Kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikipatino. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisil. Taga-barang.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ko ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulong sa sir, doon ni mo trabaho init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday yun yung ini uli sila baramag wala may power dito sindahan kaya na nito ko ilang nagbaro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo ka po kapsul pa sir na ayaw ko migraine murag maulog ako mata pa sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din sa kuntunga sa mata ba? Dito sa Antan, wala na bahin. O katuko sa una, mawto ni palit ko BG Max, pastor. Wala aramag na tulo ka kapsul na ayaw ka. Di kaluyan ka Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bumalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka tulay ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kay pastor. Palit ako gusto wala kay akong pamilya rin. Akong kita inom sila sa kumbata. Le sakit yan til. Kaisa ra na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
1: Di ba pa kay nangungulo sa yang kiting og yang ang
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba ariya. Mubalik kung inom kong kape, dili mo na sa doktor. Ano? Gitaluhian kay sa Ginoo ba? One time di wala ra magdapulo og kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala. Si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nag-gasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Antonios!
1: Dali palayog.
2: Si Annabelle nga pala yung nidiri sinakulan to store.
1: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
2: Kanang salamat nata ko sa Dino Pastor ba sa akong banan dito Pastor. Before siya natulog Pastor, sa DJ Max to Pastor.
1: Oo.
2: Kanang before siya natulog atong gabi Pastor, sakit iyang liog Pastor. Kanang mura stiff neck Pastor ba?
1: Ah, stiff neck siya.
2: Oh. Nga, anang pagkakadlan Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita Pastor, tinumangusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Nga, ang katong DJ Max Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali gamay na lang dito siya kaayo Pastor ba nga bilin.
1: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
2: Akong gigamit Pastor, akong gihaplas sa iyang liog Pastor, diha na yun Pastor, pagkatantot Pastor, wala naging sakit sa iyong liog Pastor, makalingi na sa Pastor, wala na yun.
1: Oh, so ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ng daan. So imo
2: nakuha na ko daan Pastor.
1: Gitakluban nimo balik tapos karon pagbata nimo sa buntag sakit ang liog sa imong anak as imong bana imong giyaplasan.
2: Akong giyaplasan Pastor
1: ang liog. Tapos nawala dayon ang sakit.
2: Oh, nawala dayon Pastor.
1: Pila ka minuto, pila ka segundo?
2: Isa ra Pastor, kay isa ra ako plus eh.
1: I mean mga isa ka minuto nawala din ang sakit.
2: Oh Pastor. Oh. Tinuod gyud Pastor ay.
1: Salamat sa labas Dios. Igan Annabelle of

0: Pastor Dan.
1: Yes.
0: Si Iga Normani sa Mailag.
1: Iga Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. So, pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BG Max.
1: Yes.
0: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: please
1: kayo.
0: Please, Pastor, sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, Igan.

0: Unsa ni palihog?
1: Igan na ni Dadaw.
0: Dadaw, Igan Dadaw, unsay adto?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimat doctor kay ugot kay akong ipon bag inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oh.
0: Tapos nawala ang ubag.
1: Oh, gitna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala pa ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat ang Dios nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kurang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang murag stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinanangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na nandiyo siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala, yung sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so na to, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na nga daan, so imong...
1: Oo, nakuhaan na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal,
1: oh, Pastor.
0: Imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palihog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din o si Ato igan din. Asong
0: mama igan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Kaya oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk niya.
1: Sotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anak lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya, na po diyan sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diyan.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Dalagod ng Diyos, mga kaigsunan, mga kaibigan. Adlaw ng Miyerkules karon o gapit sa 15 na. Aning bulan sa Hulyo 2026 o sa kamatawang nga buntag o laing adlaw na pod nga gihatag sa Diyos nga ni kanato mga kaibigan ko. O gasangalan sa tibuang persa sa grupo sa mga kaibigan. Welcome sa programa Pinagpala Musika. O ako nang inaot nga natakaroon sa kapis kay sa pangalawas. Although di gid usab kalikayan nga napoy ga mga kaigsoon na to ang nagipumbati sa lawas. Kaya matod pa, normal na samtang nata din sa kalibutan o napakanalot kinimang unod nga vulnerable sa lalaki mga sakit o balatian. Apan tungod sa grasya sa Dios sa gihapon na kita mabiling buhi, buhi aron siya padayang tumadayag masimba. Intak na sa kabuntagon, naoga, ang atog yung pangandog tingwa igsoon nga ang Dios may pinakauna sa tanan. Sa dili pa kita, mugawas ng mga puloyanan, padulong sa itong mga trabaho, mga kaibigan. Mga adlaw lang bulaton, nga ito sa uma, o guban pa. Ang mga lakaw igsoon, nga importante kaayo. Igsoon ako mong gidapit, uban ka na ko ang 2:05 imidya sa itong programa Pinagpala Musika. Programa nga asa at madungog ang mga pipila ka mga awit ng makalangit ug ang labaw sa tanan ang buhing bala ang pulong sa Dios mga kaibigan. Ako sa gihapon live kitang makita ug madungog sa atong Facebook account Daniel Evangel. Salamat kayo sa tanan nga share sa atong live. Ang inyong pag-share igsoon susama lang ang namoy dakong kabahin ni atong programang Pinagpalang Musika. Susama lang pod nga nagasangyaw mo. Samtang nag-share mo ni atong live karon mga kaigsoonan, mga kaibigan. Naguna kaniya si Iga na di ang kasipong Gaviola. Salamat sa pag-share. Then Nancy, may buntakan mo Iga na say Nancy Luaynon San Sanan Claren Antonio sa Upan Dario si Hagan medyo baliktad ang pagkalaan. Anyway, Ranali na Patok Mejias, may punta ka nimo o kaibigan Crisel Dada o Garomo. Merna Villa Arino Price o Igan Gilordad, Rosalinda o Bingooga. Agmosap sa taga Barangay Radio diha sa Gipus, Sambuanga del Sur. Thank you for sharing, Ma'am Isidra Palacio o ba Longsot sa Quezon, Bukidnon. Isipin Merida Dayagbil Paho, thank you for sharing. Oga kang kaibigang Roman Salis Vlogger Nels Oga bisabag kang kaibigang Kim Ramos, thank you for sharing. Good morning to Welma Cynthia Kalinyan Sevilla Ronavaro Jima Bulado Lin Nalda Garcia Oga Reggie Caballesa. Og suban pa, kaibigan Joy. Oh, salamat kayo Joy. Blanco Longino, oba ni Egan Babi. Thank you for sharing sa itong live karon, Mary Ann Dia kahapon. Og kang Jolene Layawon og Mami Cor. Thank you for sharing sa itong live. Igsoon ang programa Pinagpala Musika. Nag-hook up kini sa lalaing mga radio stations din sa Mindanao. Ako na ganiya, ako nakita si Pastor Jimmy Nukiala o ba Yes FM Bugka, San Fernando Bukidnon ding sundan kini sa Power Radio diya sa Bernoy Bamisamis Orientala Kings Radio, Hinatuan, Surga del Sur o gamaw sa mga kaibigan ang Ice FM diya sa Waolana del Sur Metro FM Rosario Barangay Radio Bislig City Big Light Radio, Kibawi Bukidnon, Heart FM, ang Radyo ko Kalilangan Bukidnon, D1 FM, Mariatag Surga del Sur. Shine Shine Radio, Butuan City, Freedom Radio, Iligan City. Ako sa magkabigan ang DXRM, Tagbina Surga del Sur. DXMM, Kalamba, Misamis Occidental. Ako sa magkabigan ang Real Betrayo, Hingog City. Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur, Flash FM San Francisco Agusan del Sur, Light FM Kibawi 94.3 Kibawi Bukidnon. Salamat kayo kaibigan Diana Rafael. Agbo sa magkabigan ng Tribal FM San Miguel Surga del Sur, Big FM Davao Region. Agamusab ang
radyo ng masa maasim Sarangani Province. Radyo Bandera General Santos City og ang Radyo Bandera Kidapawan City. GTFM Lambunaw Iloilo og ang Bus Radio 102.7 Kilikili Waola na Del Sora. Infinita Radio Tandag City, mga kaibigan, na kukap na kanato. Wa pa mga radyo kaibigan sa Lagidingan o Gasubog Kugon o ang Metro FM Prosperidad. Atong oras, mga kaibigan, 12 minutos or 10 minutos makalipas alas 4. Salamat sa Diyos nilay ko ng Ginoo sa kagayunan igsoon nga mag-1-uban ta karon. Sa atong programa Pitagpala Musika, Bukid Noon. Sa tatay uno ka mga barangay sa Dakbayan sa Valencia. Dahil sa itong transmitter site, pabuntag diya, kaibigang Jun. O gabi sampa sa Dakbayan sa Malaybalay. Di at akapon sa Managok di ay gabi. Aron duyogan ang pamilya Belio sa pagpanaw sa usag ka parin di pamilya, kaibigang Andres. Salamat sa itong mga kaibigan na tuwa dito. Salamat kayong tanan. No? Salamat sa luyo sa medyo taliksik gamay, no? Gamay ra. Naamo, kahabi eh. Kahapon, aron ubanan ang pamilya, no? Uban ako sa atong pagaduyog kanila sa ilang pagsubo, mga kaibigan ko. Kasubukod na ako di ako lasiyan, wala na ako makalaos di kay medyo taliksik-taliksik po, lan ulan po, plus gabiin na po. Kung magkalaos niya sa kulasiya, nabuta kayong tanan niya at mga kaibigan. Salamat iga naman ni nga Pardo. Og di apod sa pangantukan, hangyo po ka na to ang atong presidente sa kaibigan sa Tibuok Pangantukan, kaibigang Bimbot. Igan Bimbot, may buntag diya kanimo. Nga unta, magkabisita po ta sa Las Villas Pangantukan, pero wala na kita magkantun po dito. Alos patag adlaw na ay last of vigil, mga kaibigan. Bye-bye po ni Pananapod karong bulan na bulan sa Hulyo. Bye-bye, Giyod. Pero malagi na gibutangan sa Diyos o katapusan ang kinabuhi sa tao. Last of things on, agyoy mo panaw. Kita nga buhi. Buhi ta, aron palay pa kita magadahig nga to sa Diyos. Buhi kita, alang sa dakong rason, o kinimang rason igsoon, aron kita makaalagad nga to sa Ginoo, mga kaibigan. Ami-ami, may punta kayo mo. Thank you for sharing sa itong live karon. O kang kaibigan Joy, Linua Galumakang, Isilasya Asam, o kang Sipina Deligero, and Ruth Rosario Alcarde. Thank you for sharing sa itong live. Atong Facebook account, Alang Satanan, Dan Il Evangel. Ningkamutang nga magka paring kaso burnout sa ubang lugar o gita madungog. Sa atong partner station kay na mga technical problem so na at least kung nami access sa internet namoy dita makapaminaw mo sa atong programa Kinagpalang Musika sa atong Facebook Live. Salamat yung tanan nga ginyong gimo nga dako kayo nga kabayan sa yung kinabuhi ang atong programa Pinagpalang Musika. Kagabi itong akong gibisitahan nga nipanaw diha sa Managok matod pa sa asawa kaibigang Rosalina, matunya pasudan upat na karadyo ang among na guba. Kaya panahon nga tuyukon, pangita sa programa. Kay usay na panahon dito madungog. Kana kay burnout o na technical problem ang 98.5. So usay, basta di madungog bangkot sa mga sasyon pantutuyukon, hangtod madaot na lang. So upat na karadyo, natusulti ka ito ni Panaw Igsoon, mabito nga sa wapas siya ni Panaw. Nagtugo na gin siya kung pwede, atog yung mabisitahan. No. Mauto ning kamot ko kahapon, ako itong giparariti nga akong atuan kahapon. Susayo ko ni Adto dito, susayo ko ni Adto dito kahapon, ang tod na gitkitan ko. O gito po sa kang alagad kaibigang garuti diha sa Kibalagon na Kadingilan. O patapod na ito karadyo ang iyan naguba. Gikan siya pagsugo paminaw on sinagtuig ang milabay. Salamat kay alagad ha. Salamat kay kayo.
Og matod pa ni alagad pasudan, tinood ka na ako mabadungog ka ng basaw ni mga tis, mga pasudan, ka ng di kumpleto kong adlaw, kung dili ko makapaminaw sa programang Pinagpala Musika, nga asa madungog ang pulong sa Dios. Ya, tinood ka na, Pastor, kaya mapunay akong gabatiyon. Salamat kayo, alagad Agarote, alagad si Bahang Katoliko, diha sa Kibalagon. Muraga tulo na mga kaibigan diya, mga membro sa kaibigan ng mga alagad sa Simbahan Katoliko. Salamat sa Diyos kung tanan mga alagad at ni mga pinanggan ni mga alagad sa Diyos. No? Kung asa mang simbahan sinabutang, mga alagad kaabag sa Simbahan Katoliko at ni mga pinanggan ikso na ripay ka iko. Tagang kanila, gasunod sa programa Pinagpala Musika. Mag-ampo sa ta mga kaibigan. Ato pasalamatan ang Dios ning matawong buntag nga gatag ni kanato og sa kagayunan nga makahimo kita sa pag-una kaniya, mag-ampo kita. Langit ng Amahan, mapasalamaton ako nga nagaduol kanimo ning takna sa kabuntagon. Salamat to Dios sa pagbantay kanamo tibok gabi ang pagpahula, ibisang pa simalabay ang adlaw ng mga lakaw, mga bulaton. Salamat sa imong pagpanalipod nga ni kanamo. O karon salamat sa usa ka manindot nga pribilehiyo nga makahimo na pud kami sa pagsugod imong adlaw pinaagi sa pag-una kanimo. O sa uban labi kad nang nasa kawasan nasod. Salamat nga sa di pa sila matulog kay kasagaran nga gapaminaw nga nasa kawasan nasod ang tingtulog nila karon ni mga orasa. Salamat Ginoo tungod kay maka pamalandong sila kauban namo sa imong balaang pulong Ginoo. Salamat Lord o gakaroon but na ko itugyan ka nimo ang tanan. But na ko isali ka nimo ang tanan. Ang gilang nga wag ikoy arang mahimo ang akong kaibalo limitado. Busa kanimo ako kining gitugyan ubos paghangyo ihatag kanako og lagitong kaalam og mausab sa nga naminaw. Aron mo gayong ma sabtan ang mga pulong among pamalandungan karon ang among tun-an ang among paminawan. Og labaw sa tanan nga king tanan maka kaplag luna sa mga kasing-kasing og amo kining tipigan. Aron may mo kining gabian inagiban sa adlaw-adlaw namong pakinabuhi. Adlaw-adlaw ang pag-alagad ka ni mo Ginoo. Og maandam kaming tanan sa mga posibleng pakitabo sa mong kinabuhi. Busa o Diyos, salamat o gubat sa mga pagdihog. Amog yung masinati ang imong balaang Espiritu Santo na magigsulti ka na mo sa mong kibulungang pamaagi. O banigban tayo matagusa ka na mo kung asa man himutang karon ang tanang naminaw. O kung noon sa ilang kahimtang karon, o ba ang kanil na mga balatian na ipangbati sa lawas. Lord God, sa pangalan ni Kristo Jesus,

Lord God, ilagay mo sinati ang imong pagpamuhat silang kasing-kasing. O maghatag kanila, O God, kalinaw o kalipay silang dugana. Salamat Ginoo, O God. Kini mo pag-ampo. Uban sa akong papasalamat sa mong kasing-kasing. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga mong ginumaluluwas, nga mong ilatakos gayo, daigon simbaon o pasidunggan sa mong kinabuhi. In Jesus Kristo. Amen. O Amen.

Eminat ako si ikaw, ang hayan ikaw. Sa mga pagsimba o Diyos. Igsoon, mao ka na mga minsay, o mao ka na ang minsay sa awit nga ito na dungog garon, takos ka. Dalay ko ng Ginoo. Ang numero nga itong ginagamit din eh, asa mo magkapabutog minsay mga pinanggal na itong tigpaminawan? Mao ang numero nga 09-27-71-12-112. Text mo nga ni Kanato Igsoon sa numero 09-27-71-12-112. Good morning, pasunan. Gimingaw na giyod kaayumi sa pinagpala musika. Nailog man siguro ang signal sa Power Radio Villanueva kay hangtod karon. Wala pa diya po nating ugoy. Mag-open ko kaadlawon o give me wala para makashare sa imong live pero ang tinudili ko magkatanaw kay o magkapaminaw kay di ko magtanaw magkapaminaw kay wala ko'y loda. Sayang no? Sayang. Duha lang nga rason, it's either naigamang kiparin sa imong radyo or di ba ka, ang imong lokasyon dili mabot sa maong istasyonan. Pero taas mo diya, bagalangit ah. Or bagalangit man siguro ni. Asa ka dapat igan gani ah, sa Manalo Fortits, di na kayo mo layo diha. Consistent man ang power radio ng gatingog. Gani-gani sa iyo pa sila nagkukap ka na to, mga kaibigan. So, kabigang Louis Lagri sa Bristol. Ayop maka... Pangutan daw sa imong silingan, be? Unya ang mga... Kuna, tungod pilan mo ka buntag nga di umadungog. Siguro nakapangutan na po kasi imong silingan kung nakuha ba nila ang radyo diya. So, diya din ka makahukom kung naasang diferensya. Sa imo ba o sa estasyonan? O kung... Mga nga pali, pangutan na po sa mga silingan ni mo diya. Kaya magigipaminaw diya sa inyo. Magigipaminaw diya. Kay kung madungog sa pikas o sa ubang diha sa inyong barangay o sa inyong purok denig soon lagi gamay problema imong location di ba kay imong radyo sayangan na ni siya pero kaya kung yaw-yaw po dahil karoon ipunya madungog dahil eh. Ako tuning tawagan o niya pero namagod siya sa atong messenger pero lagi kunuha sa ilod so di siya magkapamina sayang gyapon niya kung sulti pero kung naisilingan na minaw dekaron sultiin ni si Igan na Luila Gris sa Bristol sultiin yung mga silingan na ina nga Igan itimbayar ba ka ni Pastor kaya ingon ka nga di madungog madungog mo nari sa amo o silingan paliyog sultiin nyo labangin ito kung unsay mga pamaging madungog niya kaging taon gimingaw na siya kay murag kapin ni si Manag ga paabot uminsay ka na ito nga digin niya na madungog kuno ang power radio. So mga silingan, sultiin nyo. Kung kapaminaw mo diya karon sa Power Radio, murag taga bagalangit ni kung di ko masayop. Basta naal ni sa Manlo Fortis, so kasi kailangan niya, paliog lang ko i-inform siya. In kaso nga madungo diya sa imong lugar, ang atong programang pinagpala musika. Loy po ka actually. Adlaw gini siya mo text na to. Adlaw gini kapaminaw. Karoon na aning mga kamit na si Manay Kapi na si Manay Igsoon nga di na kita niya madunguga. Sa 28 minutos makalipas ang last 4 mga kaibigan at otangan ng balaang pulong sa Diyosa.

0: Kita igantir ka na to may buntag. Corazon Abadong o kaibigan Gina Kulbingan Estrella diya sa Trento may buntag kayong tanan diya. Apil kang kaibigan John Galiasa classmate maing agad sa imo sa Trento.
1: Takos ka pasalamatan.
0: Amen. Takos ang Diyos pasalamatan may may buntag igan Mary Gina Mangga. Dini sa okasyon pasudan ang 97.9 yud ang madungoga. Salamat igan Mary Gina. Ya sa inyong lugar sa okasyon na sumilaw.

0: duol.
1: Morning pasudan, kanunay naminaw sa Power Radio. Nagtingog man ng Power Radio. Ang ako lang pangutana katungtoa dito sa silingan na kaila kang kaibigan Luwila. Ako dito, no, man akong pangutana. Sultian niyo siya paliyo kung madungog diya sa inyong lugar. Ang Power Radio. Anyway, salamat kayo yung tanan. Naghatag feedback na to. Pastor Julito Makua, may buntag. Good morning, Pasudan. Sa mga kinag-ibigan sa Taguluan o Balingasaga. May buntag kayong tanan. Welcome sa mga bagong membro sa kaibigan. Nga ni-appeal sa orientation dito sa Villa Rosario. Kasiglot. Taguluan nga ni-appeal at itong Domingo. Time yun ang ipotong nga ng Domingo nga may technical problem ang Power Radio. So, wag yun makadugo ang uban. Nga ang atong venue na sa Villa Rosario sa uban nga grabe ilang pangita sa dapit kaya ato mag-announce sa ato minabay mga adlaw igsoon nga naa sa Taguluan lang nasa kasing lot anya ang specific niyang address is sa Villa Rosario o niya maputoy paghatag ka na to o insaktong info anang Domingo pero timing pod nga off air ang Power Radio atong Domingo. Pero naagya po atua dito. Welcome mga kaibigan. So na po taga Trinitas Bugo. Na po ganyo ito nga simbanig son nga magpa-orient po sila. Mga kurinta na to sila nga gusto mga pinapudya sa Trinitas Bugo. At ang inyo mga igana. Salamat Pastor Luloy Makua. Salamat igayo. O iganil. Salamat igayo. Taga ay taga balingan sa dami ato dito og ni Apil. Kaibigang Jocelyn Oxtero, may buntag. O ba ni kaibigang Carlos Diaz sa Rumagok? Tina Ibanez, may buntag. Diyan kanimo o ga Johnny Romero, Ana Carmen, Ibkas, Marcisa. Ikson oras na sa atong pagbasa balaang pulong sa Diyos. Ako to din, ako mong gidapit sa pag-ablish ng Biblia. Makita igsoon din sa libro sa Galacia, isip pagpadayo na to o pagtuon ni ini aning libro sa Galacia katapos sa Briskolo. Sa libro sa Galacia, igsoon nga maoy gayod ang atong gina pabalandungan salud na sa taas nga amin salud na sa pila kabuntag no. Ang libro sa Galacia. O karon usbon ko atong buksan ang atong Biblia makita diya sa libro sa Galacia kapitulo 6 na tama igan. Mga pila na lang ka bersikulo dahil ni, no? So, ato basahon lang sa tama lang sa ta bersikulo 10. Gikan bersikulo 6 kay atong gibasa kahapon ang kapitulo 6 ono ngadto sa bersikulo 5. May atong gitan-aw kahapon igsoon. O gakaroon ato kinaipadayon sa pagtuon mga kaibigan.

Versículo 6, Kapitulo 5 sa Libro sa Galacia. Ang nagdawat sa Kristuhanon ng mga pagtulunan, angay mo tabang o muhatag sa nagatudlo kaniya. Ayaw ninyo limbungi ang inyong kagalingon, walay tao nga makalimbong sa Dios. Kay kun unsa ang gipugas sa tao, mausab ang iyang anihon. Kung sundo nato ang atong kagalingong gusto, madawat nato ang silot nga walay katapusan. Apan kung sundo nato ang gusto sa Espiritu Santo, madawat nato ang gikan kaniya, ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa dili kita angay pul-an sa pagbuhat ug maayo, kay kun magpadayon kita, muabot gayud ang panahon nga madawat nato ang ganti. Busa, kun may kay gayunan, dili nato palabyon ang pagbuhat ug maayo ngadto sa tanang mga tao ug labi na gayud sa ato mga igsuon sa pagtuo. Osbon ko, Kapitulo 10. Busa, kun may kay gayunan, dili nato palabyon ang pagbuhat ug maayo ngadto sa tanang mga tao ug labi na gayud sa atong mga igsuon sa pagtuo. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaibigan. Ako mo gitapit sa pag-uban kanako sulod sa pila ka minutos ato kining pamalandungan. Kahapon ang pinakasentro sa atong mensahe mao ang pagtilabangay, mga kaibigan. Mao nang nako nga wa kita masayop, glory to God, sa grupo sa kaibigan nga atong giapil sa atong advokasya o atong commitment or membership commitment, a pagtabang ato sa uban, ang pagtitabangay. Ang pagtabang iso na bisa mataong nga anaas na kong pakinanglan, kung ilang makita igsuon na bigyan ng mga namatyan nga makatog opisina o niya makadawat o ginabang. Bisan tuod, di kabayaran ang kwarta sa makaguol nga ilang gibati. At least mapahihupay nga di na kayo sila makaproblema. Sa magabi, mapasalamato ng pamilya. At tungod sa tabang sa kaibigan, at least nigangaan ang ilang mga kabugaton. Labi na nga sawa pa mupanaw ang minar sa kinabuhi na ospital pa. Na ICU pa. Na akong ikunigsoon nga dili tanan nga nai arang-arangan o kinabuhi. Nay kwarta sa adlaw sa kamatayon. Nay dagang gyud ang ato makita ang ingon ana, labi ang kamatay igsuon kasagaran di ginato na ang pagandaman. So, ang atong tabang 5 pesos nga inyong ginatunol, dako kay nagkaymuan. Og nindot ba ti og igsuon kala makatabang gani ka? O kining atong gipang tagaag hinabang, kung sila'y papilion, mas gusto nilang sila'y mutabang kaysa sila mao'y atong tabangan. Kung pwede lang unta. Pero saon man na may katapusan ang kinabuhi. So atong giingon, kabalo ka mutabang karon din, ugma, makalaom kita ng mga tao mutabang usab sa itong pamilya. Kuwabot ang adlaw nga, kuwao na sa Diyos ang kinabuhi, gipulam nga ni ka na to, mga kaibigan. So, dapat mag-tinabangay kita. O niya, di atuhukman ng uban base sa atong standard sa itong kinabuhi. Onya sa depo kita nga musulti sa uban nga nakasala atos sa tabangan nga sila mahibalik sa insaktong dalan, pero sa maayong pamaagi pod. Dili itong namag-usahay ka ng musulti ta, pero ang atong tuno o ang atong pamaagi murag ato'y noon silang gihukman. No? Ato'y kundina. Mauna usakabutang atong dapat tikayan. So, Versikulo 2, pagtinabangay ka mo sa inyong mga problema, matag sa kanato anay lalaing mga suliran, lalaing kabugaton. So, atong giingon, bearing one another's burden. Ano pagtinabangay ko, unsa magipas naman para mas gaanig soon. O tungod din susama na itong ibuhat ang mga sugo ni Jesu Kristo. Mayamping po ta. Mabita yung natuong nga dili ta magukom kay wa ta masayod nga kita na po'y magkasala. Usa sa mga texter to kapon may ingon nga pasudan na ay akong kauban sa simbahan nga ako kisultian kay nakasala siya, pero wa gyud na ko ma
madahom nga ako na po'y makasala. Mao na iksuon nga di kita pwede magkundina ni bisan kinsa kay wa po ta masayod kun unsa po'y atong dangatan sunod nga mga adlaw sa bulan. Pero tinuod kita na iksuon, by God's grace na yun iksuon nga makakinabuhi kita sa kinabuhi nga matarong at ubangan sa Ginoo. Mga sarig lang yun ta sa grasya sa Ginoo mga kaibigan. O karon ato'y padayon kini siya. O tungod kay anak kini sa usa ka paragraph ng titulo pagtilabangay. So, ang kapitulo, versikulo 6, igsoon, nga ito sa isang gibasa, nagyapoy kalabutan sa pagtabang. Nauna din ni igsoon, maukini. Ang nakadawat sa Kristuhanon nga mga pagtulunan, angay mo tabang o muhatag sa nagtudlo kanila. Muning atong usa sa mga tanaw na to igsoon karon. Ang pinaka-keyword ano igsoon ang pagpugas. Timan eh kung nakikipugas na kay maani. Ang imong anyon mo depende ka na sa imong gipugas. Aya paabot og ani kung wa kay gipugas mga kaibigan. So usas pamaagi sa pagpugas mao kini. Magpugas kita alang sa Ginoo. Alang sa Ginoo. Igsoon, usa na kong hagit katutanan sa pag nga may mo kitang involved sa bulaton sa Dios. Nga akong ingon kaniadto matag usa kanato wa kita gitawag sa Dios just to sit on a rocking chair pero naagi tay mga kaakuan o natay mga responsibilidad. Ugusan ni igsoon mao ang kung atong tanawon ang bisikul size mao ang pagtabang sa mga gitawag sa Dios aron mamuhat sa mga bulaton sa Dios. Mao kini ingon nga ang nakadawat sa Kristuhano mga pagtulunan angay mo tabang ug muhatag sa nagatudlo o kanila. Igsoon, I hope di nyo kini ma-misunderstood. Nga di tamabot sa punto kuno na ta nga kining wali ni pastor murag para gini niya o para gini nila. Igsoon, di ta makaangkon o panalangin sa Dios kung di ta makakat on ni ining tanan mga kaibigan. O tungod kay series kini siya, murag di pa maayo nga ako kining laktawan. Mga ato kayong tanahon karon igsoon, versikulo 6, nga ang bisang kinsa nakadawat o patalunan, nakadungog sa balaang pulong sa Dios, nakatabang kanila aron sila mo tubo o mapaduol ngadto sa Ginoo. Ayaw kalimti usab ang pagtabang sa mga tao nga gigamit sa Dios aron ikaw gabayan sa imong espirituanong panginanglan. Osbon ko, please don't misunderstood me. Dini para nako, para ni Satanan. Kung gusto kang panalangin sa Dios magigsoon mga kaibigan. Dawata kini mo pagtulunan. Nalipay kay ko nga daghan sa mga alagad sa Dios nagapamuhat regardless nga way insaktong sweldo. Kana mga alagad o kaabag igsoon sa ako na bawaan, wa man sila mga sweldo. Kabahin sila sa komunidad o salaga mga tao o sa napilian aron may mong alagad o kaabag diya silang kapilya. Gapamuhat na sila. Although wa man kini ga-demand ang mga alagad sa Dios, pero isip mga katawhan sa Dios giluwas sa Dios. Butangan sa Dios og mga tao nga maoy mo at demand sa iyong espiritanong panginanglan. Diha sa iyong komunidad igsoon angay natong tan-aw no sa mga ilang panginanglan. Kay tao ra pod sila sama natong tanan nga adunay mga panginanglan adlaw-adlaw. Uban kanila magkasakit, uban kanila magka-hospital, ang pangutana kauna-una kabagtabang kanila. Og matud pa din ni makigsuunan kung ikaw usas na kadawat og Kristuhanong pagtulunan. Mao nang gitawag na ito Kristuhano kanang kanan kalanon sa atong espiritu. Ayaw kalimti ang mga taong gigamit sa Dios. Naigsuon di ni wa ko maingon nga para nako ah. Para niya kay matakos sa kanato ato man ang gidasig dapat it's one of us should be a member sa usa ka local church. Pag naa ka sa local church, igsoon tanawa ang mga tao nga gibutang sa Dios diya sa usa ka local church sa kasimbahan.
sa ilang panginanglan. Kaya daghan igsuon nga konsultian mo daghang gyud ang naglisod ng mga lagad sa Diyos, mga uban na pugos na lang gyud oga, trabaho og lain. Although di mo na dautan kay si Pablo Mangod o sa ka-tent maker. Gabuhat kini siya og mga tent para lang gyud magsuporta sa ministry. Pero nalipay po ko nga siya mismo ga-testify nga ang Macedonian Church gatabang sa iyang mga ino to sa iyang missionary journey, sa iyang pagpanglakaw aron pagsangyaw sa minsay sa kaluwasan. So, ang pagtabang, ang paghatag, igsuon, alang kanako. Usa kabutang asaan sa kasing-kasing sa Diyos o usa sa itong tabangan, mao mismo ang mga alagad sa Diyos, makaibigan. Now, gitudlo ka nato, igsuon, ang pagtilabangay sa atong isikatao. Pero di po nato imislok, igsuon, ang panginanglan sa mga alagad sa Diyos na nabuat diya sa inyong dapit o diya mismo sa inyong asa ka na isakop magsumakaibigan. Although nalipay ko na yung mga tao nga kapadalangan ni kanato, nalipay kay ko o ka na siya suporta para sa baton sa Diyos. No? Di na para nako. Para sa baton sa Diyos. Kani ako igsoon, modesty aside, ayop niya ko ma-misunderstood. Gatag po ko sa simbahan, nga asa ko na isakop. Bisag to ako'y pastor, sukod ako nagpastor igsoon. Halos pa Domingo, halos pa Domingo, gatag ko. Gahatag ko. Kay kanang akong gihatag, makatabang po na sa baraton sa Diyos, labi na karoon igsoon simbahan na namigikuha na po nga laing pastor nga maimutabang ka na to, mahimun atong kaabag sa simbahan. So, naisuportaran mo nga akong gidasig ang mga membro simbahan to be faithful in giving suporta sa ministry. So, makigsoon na magkaibigan. Kung ikaw naluwas gamit ang usa ka tawo, kung ikaw napaduol sa Diyos gamit sa kaalagad sa Diyos, ayaw usab pakyasa, I mean paningkamutan usab by God's grace, nga bisag ginagbay makatabang ka ngadto kanila, mga kaibigan. Ayaw limbongi ang iyong kagalingon, walay tawo nga makalimbong sa Diyos, kay kun unsa ang gipugas sa tawo mausab ang iyang anihon. Diba naman to'y si Karayas o iyang asawa igsuon nga ng limbong? Nabaligya sila sa ilang yuta o niya namakak sila kay di nila buot nga ihatag-atanan. Naukir magigitong tato kay iyaman so siya magbuot kung pila iyang ihatag kay dapat ang paghatamagot sumala sa imong gugma o sa imong makaya. Ang paghatag sa baraton sa igsoon sa Diyos di man na siya pinugsanay. Muna nga give willingly sumala sa imong makaya. So anong kinalaman siya mamakak? Maro siya nagsuon kahit siya katumba o namatay, mausa mga asawa. Kanire usa ka sagrado di ay igsuon ang commitment sa pagtabang sa bulaton sa Diyos o sa kasagradong commitment kini siya. So, yun diya, walay tao nga makalimbong sa Diyos kung unsa ang iyang gipugas sa tao mausab ang iyang anihon. Mauna igsuon ka ng si the faith igsoon. Magpugas ko, although di man gina nga tumutibo mao ang panalangin sa Diyos kay para na ko manggod kanang atong paghatag dapat pinasikad sa gugma. Dili tungod sa mahimo natong madawat unya ko kita muhatag, no? Di naman itong motivo. Kay igsoon, nindot o gaan kaayo o mahimo kang malipayon kung atong paghatag pinasikad sa gugma. Dili tumurag na pugos ta. Kaya ang sakabutang nga sayon, I mean sayon himuon kung kana pinasikad sa gugma. So ang atong motibo sa paghatag, igsundili aron kita makadawat. Although na amang ginakon sa magipugas, may anihon. Although na amang giyod sa Biblia nga unahon ang Diyos, o niya, at ang butang iyang ighatag, ang mga panginanglan niya ighatag. And all these things shall follow. Sige, first, the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Mamagin ay saad, pero ang atong motibo, dili ka tumabutang, ay hatag ni ka na to. Ang ato rang yung motivation, ni hatag ta, tungod kanay gugmata kang Jesus. O tunay gugmata kaniya, buot nato tumanon siya, o buot nato ng mga taong maluwas,
pinaag sa pagtabang sa mamawagawali. Mao gining emphasize kanuna ni Pablo magigsuunan. So, ang pagtabang para sa baton sa Dios kay ang paghatag o sa kapagmamatuod sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Muna malipay ko igsuon o duwa ang taga-demano o taga-pangayon ni Ana, pero malipay kay ko nga, Pastor, dadaaning frutas o say, ako man ang balibaran o say, naku, igan, basig na ka pa yung mga bisita o niya, ayaw na lang. O say, pata ang taga-kanin. Uban gid to yung ganyan nagpalit kay para ipadalang ni kanato, uban patadaang kong manok o gabi, ipadalang kong duwa kabok bisayang manok. O sa amin kung aya lang igan, pero kung ako po nang ingnon nga aya lang, murag sasama rapod na kung ipunggan ang panalangin sa Diyos nga igabubo ang ato kanya bugti sa ilang pagkamay na tago na. So, kung gusto po da, muna to, kung gusto kita panalangin ang igsoon, then pagpugas. Kung sundo nato ang atong kagalingong gusto madawat nato ang silot nga walay katapusan, apan kung sundo nato ang gusto sa Espiritu Santo, madawat nato gikan kaniya ang kinabuhi nga walay katapusan. Wow, glory to God. Igsoon ang pagtabang sa uban, mao kini ang kabuton sa Dios, kabuton sa Espiritu Santo, og sa kinsang kasunod ni ini makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Wow. Busa biskilo noy bibusa dili kita angay pulan sa pagbuhat og bayo. Dili pulan pa, although ang kaluwasan na allow me to make it clear igsoon. Ang kaluwasan dili pinasikad sa atong maayong binuhatan. Usbon ko, ang kaluwasan is a free gift from the Lord. Dili bunga sa imong binuhatan. Pero ang usa ka taong giluwas sa Dios, ang proof ana mao ang atong binuhatan. Mao nga dili kita angay pulan sa pagbuhat og maayo. Og kon mapadayon kita, maabot gayud ang panahon nga madawat nato ang ganti. Wow, glory to God. Madawat nato ang ganti igsoon pag naa kay gipugas na agikay aniyon. So aya undang. Kaibigan, ako kang gihakit, aya undang. Aya undang sa pagtabang sa uban. Kung di man kamembro sa kaibigan, aya undang. Kung katabang ka sa imong kaila, o unsa pa diha, simbahan, unsa pa diha, aya undang, ipadayon. Ayaw gyud ka pulan sa pagtabang sa uban. Ayaw ka pulan sa pagbuhat og maayo o gusto sa maayong buhat mo ang pagtabang sa uban, mga kaibigan, makigsuonan. O niya, busa kun may kahigayunan, dili nato palabyon ang pagbuhat og maayo ngadto sa tanang mga tao o labi na gayod sa atong mga igsuon sa pagduo. Wow, glory to God. Ako lang basta nagsuon ang unang Timote Kapitulo 5, versikulo 17 o 18. Ato lang yung basahon makadiyota. Nabutan ako sa akong note din, nagaingon din niya. Kay nagaingon ang kasulatan ayaw 1 Timote versikulo 5 verse 17. May tungod sa mga kadagkuan sa mga tumutuo nga maayong mudumala, kinalansweldoan sila sa Agosto. Labi na gayod kung naghago sila sa pagwali sa og pagtudlo. Nasa Bible igsuon, gitudlo din ni. Suwat kini ni Pablo kang Timoteo igsuon nga kanang sweldoan di ay, no? Sulting hatagan. Ato nang unaw-naon ang pakinanglan sa mga alagad sa Diyos, ang pagtabang. So diyan nga nitabang ka, murkusama din nagpugas ka, o ang saad, madawat nimo ang ani-ani makaibigan. So, verse 17, may tungod sa mga
kuan sa mga tumutuo nga maayong mudumala, kinanglan swilduhan sila. Kini maayong mudumala kato mga alagad sa Diyos nga matinuduanon sa ilang mga responsibilidad. Isip mga tinawag sa Ginoo, swilduhan sila o gusto. Labi na gayod kung naghahago sila sa pagwali o pagtudlo. Naghago. Di lalimig suon ka na magwali ka, kay magtuon man ka. Gani, ka na magwali ka gausa ka oras o 30 minutos, mura nagdaro kag tibok adlaw. Mura nagdaro ka. Dili anak ka sayon igsuon. Di anak ka sayon. So mo diya nga, tabangan sila, silduan sila, labi na adto naghago sa pagwali o pagtudlo. Kay, nagaingon ang kasulatan ayaw busali ang baka samtang gipa gioka kini. Og nagaingon pagayod ang nagatrabaho angay gayod nga suholan. So mamanisay balao digsoon. Ang trabaho dili equates kung sa uban pa trabaho ganyan dia ang imong panday niya di mo silduan di na balik sunod. Although man na mao ang kinaiya sa pastor no kay ako sunod ang gyud. Nagpastor ko sa MCC, gikan pagsugod ang tud karon igsoon, wa ko isweldo dia. Wa ko isweldo. Nalipay lang po ko igsoon nga na yung mga panalangin nagyatas ko kanako pero ang simbahan wa kasi do kanako. Ako'y gatag sa simbahan igsoon. Modesty aside, no, di man na. Ako lang isulti just to make an example mga igsoonan. Kaya basi niya ma-misinterpret niyo ko. Pero inyong madungod rin ga-challenge ta o ga-pasalamat sa nangatabang sa ministry. Kakinang atong programa igsoon, di man good ta pwede magtingog kung na, we cannot serve between God and mammon, between God and money, but we can serve God with money. Manatong i-appreciate pag-ayo ang tanan nga gatabang sa ministry para patayin ta mag-broadcast igsoon sa programang Pinagpala Musika. O makalakaw sa dapit nga atong atuan, pagbisita sa atong mga kaibigan, atong mga namatyan, dako kay katabang na yung suporta para sa braton sa Diyos. Program itong panawagan nila amang para kanako, apan bisan pa diya mismo sa inyong lokal nga simbahan. Nga asa mo ni sakop, oga sa banpod nga huwag yung sakto nga church membership mo nang uban diriga na ipipila no di manggid dagan pero at least na ipipila nga gasuporta ka na ito magsuon mga kaibigan akong mga punto igsoon paluyi ang mga bulaton sa Diyos o niya kung naay kagayunan diri na ito palabyon magbuhat o maayong ato sa tamang mga tao. Labi na gayod sa atong igsoon sa pagto. So di lamang sa mga alagad sa Diyos, apil na pod ang ubang mga tao. Labi na gayod ang atong kaubang magtotoo. Muna gisulti din eh, bunga sa Espiritu, sa sugo sa Espiritu Santo, ang pagtilabangay sa matag-usa kaibigan, mga igsoon, di ang Kristo Jesus. Dalay ko ng Diyos sa iyang minsay nga ato nabati karon ako tinautig soon nga padayin ka mamalandong ni maong nga balaang pulong sa Ginoo. Gugma na to nga to kaniya, gugma sa Diyos nga na kanimo. Auto ko sa mong gugma, ipakitang gugma nga to sa uban. O niya, ang espiritu sa pagtinabangay kanang concern sa uban igsoon mana kanimo mana kanako mana kanatong tanan kaibigan kaigsoonan atong oras karon 58 minutos maglipas sa 4 at ang ato mga pag-ampo kaibigan.

At ang ito pag-ampo mga kaibigan. 58 minutos makalipas ang alas 4. Manikamot kong at least by 5 mag-ampo na kita.

Maayong buntag, pasudan. Salamat sa pulong karong buntaga, listener. Minimo, pasod, every morning. Yud basta na ay lay hook up ang Big FM 94.5. Sili nato daob ni Pastor Zarizal Asuncion, Davao del Norte. Shoutout na lang ko po kay... Shoutout na lang po ko, Pastor, sa amo ang kaubanan diri sa simbahan sa Rizal General Baptist Church. Salamat, Pastor Dan. Salamat nimo, kaibigan. Salamat, Renato Daob. No, salamat kayo. Diya sa Rizal Asuncion. Morning, Pastor Dan. Pakanindot sa minsay si Efren Abuso. Nipugas og maayong binhi, busa sa iya. Pagpanaw niya kami og dagang tabang. Siya ang nagpugas kami ang iyang pamilya. Nag-ani niini. Egan Jane, may buntag kanimo diya sa Frankfurt. Kini si alagad, aning alagad Efren Abuso. Grabe ni kakugihan sa bulaton sa Diyos. Taas ka panaw nag-alagad sa Diyos diya sa Frankfurt. Ikson iisip alagad sa kapilyang katoliko diya. O gama kita tong bunga. Grabe ni siya ka... maayong tao, no? Kaso lang, nipanaw kini makaibigan. Salamat, Igan Jen. O salamat sa inyong paatimas ng grupo sa kaibigan diha. Maayong buntag, pasudan. Kada buntag yun kong naminaw nimo. Naminaw na sad ko karon diri sa Big Light Radio. Kibawi, asa to makita nga ang halin silang yuta. Ihatag o niya wala. Ihurot pagatag namatay siya. Nasa libro sa Buhat, no? Book of Acts. Murag na sa kapitulo 1-2. Ako lang taon niya, nga daigsoon. Kaya sa pagsugod manggod sa after sa si Jesus, no, nga Mikaya balik, namuat ang mga tinunan. So grabe ang ilang commitment sa mga tao para pagtama sa bulatod, pamaligyan nila mga yuta. Although, wa, di naman itong inasulti din eh. Kay, wa man ito gisulti yung dapat matumbuhaton. Kay, kanamagod yung nako ang pag-interpret sa Biblia igsoon na ipanahon nga descriptive, ikaw lamang describe sa usaka pangitabo. Pero ang pinaka-lesson dito, magayod ang pagpaluyo sa bulatod sa Diyos. No? Salamat mo, Igan, o bakibawi na minaw sa Big Light Radio. Pasudan, salamat sa pulong sa Ginoo, imong giwali si Jim Hermoso taga Labangal. Jinsan, salamat, Igan Jen, diya sa Labangal. Igan Jim, salamat ikayo. Pastor, unsay verse ang imong gibasa? Galatians chapter 6 verse 6 to 10. May ato gibasa. Maayong buntag, pasudan. Pasalamat ko sa maayong buntag karon kay nakapaminaw na sad ko sa pinagpalang musika si Jimby Castro de Ani, pasudan, taga Kalagutay, Ninoy Aquino, Kalilangan, Bukidnon. Salamat, Igan. Nanay Bibing, diya sa New Corellia, may buntag. Salamat sa Ginoo nga gipa mata aron makapaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Diin maoy akong giya sa akong pagpamuhat sa matag-adlaw, Nanay Bibing ni Sanusin, New Corellia, Davao del Norte. Salamat sa pagbasa, Pastor Dan. May buntag ka ni mo, Nanay Bibing, diya. Pastor Dan, daan karon pa lagi. Imo nakaprograma, Pastor Dan. Unsay buti pasabot, no? Karon pa nakaprograma. Morning, Pastor Dan. Karon pa lagi mo nakaprograma, Pastor. Uy, why undang atong programa, ha? Adlaw-adlaw taga programa kundi mga ako na si Pastor Richard, na si Pastor Nick ug Pastor Tim. Narato'y panahon nga nag-brand out ang taga Diwalwal Manisya. Nga brand out dito sa transmitter side. Pero wapasabot nga wa ta magprograma. Iksoon, mag-ampo ta kay... Uy, 6 minutos na makalipas, alas 5 yung una ako, mga alas 5 mag-ampo na ta. Langit nga man ang salamat sa imong dugang pagpinundom nga ni kanamo. Salamat nga ng mga tao ang imong gigamit aron amin sa kaluwasan masangyaw sa mga dapit. Salamat sa kinabuhi sa mga alagad, kaabag, pastors, kaparian, tanan, leman, mga laypersons. Salamat, Ginoo, nga imong silang ginagamit. O salamat po sa pagdumkanamo nga ang mga magtotoo kaming tanan
dapat ka balo sa mutanaw sa mga taong imong gigamit sa pagsangyaw sa minsay sa kaluwasan. Ako pag-ampol rin unta, ikalipay na mo ang pagtabang sa imong bulaton. Ikalipay na mo nga aduna kami kabahin, hindi lamang sa pag-ampo o pagsangya, kundi apil ang pagtabang sa bulaton nga imong gisalig sa matag-usa ka na mo, Ginoo. O kini, usa ka maing buhat, ay magitudlo ka na mo pinagi sa Espiritu Santo. O tabang kami tanong Ginoo nga di kay mapulan sa pagtabang sa imong bulaton. Pagtabang sa uban, labin sa mga taong adunay ang panginahanglan. Di mangitanan among mahatag. Pero at least, salamat o Diyos, ngayon mo kaming gipay mangnuan nga makapartisipar kami ni ini. Makaapil kami sa imong bulaton pinagi sa tabang finansyal. O sa ba pa nga pwede mahimong pabor sa among isika tumutuo o sa iyong mga alagad Ginoo. Lord God, salamat. Panayin lamang ka, magkapanalangin ka na mo. O panayin sa kaming may mong panalangin na to sa uban. O sa matag kagayunan yung maghihatagan ni ka na mo. Dili na mo ka na palabyon. Inunaan mo ka ng gamiton na kagayunan. O pasalamatan ka na makatabang kami nga to sa uban. Salamat, Lord. O sa grupo, sa kaibigan, salamat nga tagaan ang matag-usa ka namo sa pagtabang sa usa ka organisadong pamaagi. O sa matag panahon nga adunay panawagan nga tabangan, Lord, amo ka nang iyapon nga usa ka dagkong kay gayunan. Busa di gid mapakyaso na pagtabang nga to sa uban. Di lamang sa grupo sa kaibigan na pansatanan nga naminaw sa programa Pitagpala Musika. Ako adunay nilang makita ako ban simbahan nga nagkinalang gayod o tinuray nga tabang. Ako pag-ampo nga sa kaya pakyas pagtabang sumasong makaya Ginoo. Labi gyud sa mga alagad nimo nga naadya sa matag simbahan. Salamat Lord karong adlaw sa mga usab among gihalad among kinabuhi diha kanimo. Bantay matag usa ka namo o Dios. Ilikay kami sa matang sa kadautan. Disgrasya samtang kay magsakay sa motor sa usa ka kinan baka. O bisa mabaklay. Ilikay kami sa nang matang sa kadautan sa kadalanan. O bisan pa dito sa mga trabaho nga asa magtrabaho makigsuonan. O bana sa mga construction. Lord, panaliptis la kanunay. Malayo sa mga disgrasya sama sa mga kuryente o di ka mahulog o malumpagan o unsa badya. Panaliptis Ginoo ang mga construction workers. Mga engineers, Lord, tabangi sila. O panaliptis la kanunay. Oga, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang kusog ang magkinagrawad lawa ang maangkon. O yung mga kaalam, ang kaalam na kanamo, yung pagiyama na kanamo, aron ang imog yung pagbuot o mga pamaagi mo among matuman sa mong kinabuhi. Tabangin matag sa kanamo nga karong adlaw, lang adlaw na pod nga akong maamong maangkon ang kadaugan. Mahimong mabungaw ng mong adlaw o di masayang ang mga oras. Og maangko na makunay ang espiritu sa kakugi og dili kami magtinapulan. Og salamat kay kami nagtuo. Ikaw ang Diyos, basta kami musalig kanimo imong panalanginan ang pagabuhaton karong adlawa. Mga butang nga makapalipay kanimo Ginoo. Salamat Lord. Og kadto nay mga balatian para ni ko nagampo. Matag adlaw nay gatis nga gapaampo tungod sa mga balatian na kanila. Di magina ko specific maampuan ang ilang pangalan apan Ginoo ikaw na kailangan to kanila. Lord, kung asa o kinsa man sila karon ako pag-ampo. Kay ikaw magina kaila sa tanan o nasayot sa tanan. Tanduga among lawas o sa iyong milagrosong pamaagi o Diyos. Mangko nila ang kumplitong kayuhan. Salamat Ginoo. Salamat. O bani ang tanang nagbako, gumikan sa pagpanaw sa minal sa kinabuhi. Ligoon na siya tanang Ginoo. Salamat, Lord. Kinimo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumalaluwas. Amen. O amen.
Atong oras mga kigsuonan, 12 minutos makalipas ang alas 5. Dalay ko ng Diyos tungod kay kanang matagbuntag. Bagong kusog na po niyang hihatag ni kanato, nga na kanimo, nga ni kanatong tanan mga kaibigan. Wala Higayon by June Gamboa.

Wala higayon nigsoon o sa kamataong nga awit. Gisuwat kini o giawit ni Brother John Gamboa. Igsoon, ako na hunaan ni Karon. Di gid mi ani ingon nga personal nga kaila. Pero nakani nagsimbahan kay nagbuhat sila o ga seminar about sa worship igsoon. O sa ni siya ka keyboardist o niya songwriter o ga singer o saba. O bye-bye sa mga kanta iyang gikantaan niyo sa ani igsoon kining bagoa. No, bagoa Ginoo. Magpabilin. No, sa puni sa mga kanta niya. Mga nindot ang mga kanta niya ani niya na ni siya banda igsoon. Nasairan ako nga kinasiyag operahan siya ang mata. Kanang di na siya halos makakita. O sa ako nabawaan mura na kinasiyag 80,000. Wa ni siya mag-communicate ka na ako, pero na ako'y kaila nga dito na siya nag-communicate o nagpaampo. Kay na siya nga panginanglan, kay magpa-opera siya sa iyang mata. Igsoon ko na kaila ka kang Brother John Gamboa. Pwede ba nga tabangan nato siya? Ay ipadala sa ako ah. Direct ka to kaniya. Ayaw sa ako ipadala. Pero kung wak ay connection kayo, pero nabati ni mo nga tabangan kining usag ka gospel singer na nakinalan o pang-opera. Kaya di kuha kay connection kaniya, asulti lang ko kay akong panikamutan, makakuha tag GCash number niya, kay akong ihatag ni mo. Para direct yung padala kanya, ayaw lang sa ako ipadala, igsoon, ayaw sa ako ipadala. Ato i-direct padala kanya kung inkaso na kailangan kanya, dinhatag kanto kaniya, kung wa ka makailag kanya, gibati ni mo gusto ka mo tabang niya. Din man yung kamot ko, sulti lang ko man yung kamot ko, kukuha ta sa iyang contact number para kamo mismo direct makakommunicate nga to kanya. John Gamboa, murag taga San Francisco, Manisya. Igan, diya sa Flash FM. Mama Ibs, si nakikontak ani niya. So, igsoon kung nakailamog kang Brother John Gamboa, o sa ni siya ka songwriter, singer, keyboardist, magigsoonan, o sa mga kanta kining bagoa, mamuni ato kasi matungog din sa radyo. Mga mataong nga awit igsoon. Galakaw ni siya, gahimo ni siya o mga seminars about sa music igsoon. Ato tabangan, nadungogin ako. Katong gi voice recorded niya nga voice nga gapaampo og nakinalangyod og tabang kay matupan niya akong kwarta karon mura pa to 6,000 pa niya 80,000 yang kinanglan. So in the amount nga pwede niya mahatag igsoon kung kaila kahi atag kanto kang Brother John Gamboa o niya kung wa ka makaila o wa ka connection niya gusto ka mo tabang niya. Sulti ko kay maningkamot ko nga makuha yung contact number kay akong ipasa nimo para direct ka makakommunicate nga to kaniya. O sumun ka, wanya ko suguaan ni Pronibatin ang ginako igsoon, isip a brother in the Lord. O gigamit sa Ginoo sa pagsuwat o pagkanta sa mga kanta o pag-train sa mga worship leaders o mga musician simbahan. Para ka na ko nga he deserve nga ato sa tabangan. Kani ako ngayon ang simbahan sa MCC kay nakaanito din ni kani adto napigayog seminar nga makatabang pud niya bala ginagmay lang atong oras karon 17 minutos makalipas alas 5. By the way, ang ato lalaing mga federation president paiuntag federation usa na kalungsod ha. It's either president or coordinator sa tibok lungsod usa lang matag lungsod or matag syudad. Panglita din sa Valencia si Igan Amay Rita ang ga-represent din sa tibuok Valencia. Ang Malaybalay ang ga-represent sa Malaybalay si kaibigang Pastor Joel Goko. Sa Lantapan ang ga-represent niya si Pastor si Igan Hill Adrian. Sumilaw si kaibigang Benji Lauderes. Sa Lungsod Pasugoong si Pastor Dudong. Diha sa Talakag si Pastor Andrew Lumpinay. Pag-abot niya sa Kalilangan, kaibigang Marites Bersila. Pag-abot sa Maramag, si Pastor Nilo Liboon. Pag-abot niya sa Don Carlos, si kaibigang Bin Carmelotis. Kitaw-taw, Mami Alice Arribal, Pastora Alice. Pag-abot sa Dangkagan, Igan Re, Takyang. Kibawi, former kagawad Fina. Damulog, kaibigang Mrs. Sarong. Onya, pag-abot po katingilan, alaga doon ni Rangke. Pangtukan, Igan Bimbot Astilio.
dito sa Libuna, Igan Alma. Baungon, Igan Ariel. Pastor Ariel.

naman tayo meeting room diha. Diha tayo meeting unya alas 9 sa buntag. Alang sa importanteng magkini more on consultation magkaibigan para sa itong grupo sa kaibigan pagpatayang pagpauswag, pagpalapad o pagpakita kagayunan kita makatabang pagit sa uban o daga makatawan magsuunan ko. Kung naapod banda diha ang part sa kitaw-taw diha sa sinuda o kanang kang pasurili, pasurili, kaso lang medyo lay pasurili ba? Kung naakay ang padala pasurili ngayon mong masaligan, ang makatambong unya, mas nindot po to represent banda diha sa Buda Dapit ng Davao area o Arakan. Wao, igandiding sibog, nag-confirm to nga mani unya by God's grace. Ato ito agin siya, consultation meeting sa atong mga lideres, lalaing mga lungsod. Unya, unya. Alas ibi sa buntaga. Ato oras karon 20 minutos makalipas ang alas 5 magkabigan. Mababilin still by June Gamboa.

bago na bago na bago na mga kaibigan, medyo hayag ng palibot. Dapat malipayon tang tanan sa pagtuban ni bagong adlaw nga gihatag sa Dios kani kanato mga kaibigan ko. Reminder sa ato mga kaibigan nga wa pagin makahatag sa obligasyon, hatag ng mga igana. Hatag na mo. Praise God, praise God sa husto nga panahon, mag-anig yun ta, basta didit lang ta mohonong. Amen, no? Actually, kung isa ka farmer ka, mapilubong ka na paabot sa adlaw sa imong pag-ani. So, ay lagi hunong atiman sa imong palayan, mausap ka na ang pagbuhat og maayo, hunong pagbuhat og maayo. Salamat, Igantina Bautista, salamat, Gay, matupanya, praise God, sa hustong panahon, mag-anig yun ta sa basta di lang yun ta mohonong. Thank you, Pastor Dan, for today's encouraging message. It was exactly what I needed. Grateful to God for His faithfulness and for using you to share His word. God bless you always. Salamat, Igantina, o salamat sa sabi mong suporta sa programang Pinagpala Musika. Pastor Dan, salamat sa pulong ni God. Salamat sa pulong. God bless you, Pastor Dan. Salamat ni balik ka sa tandag sa paga. Tagatago. Di kayo na kumasabtan, Igan Ricky, ang imong tiksa. Morning, Pastor Dan. Salamat, guys, sa pulong sa Ginoo. May tungod sa alaga da sa Ginoo. Ang iyang giyod nga atong tabangan ang alaga sa Ginoo sama ninyong mga naghago o sa bayasad kong asawa sa pastor. Sa Radyo Bandira ko sa Kinapawan namin. Oy, may buntag diya kanimo si Sa Christy, pastor's wife diya. Salamat, kayo. Rosinda, matuwi, glory to God o amen sa iyang mga minsay sa awit. Shout out ko tanang labi na sa ako mga igsoon, Danilo Kanakan. Amen. Salamat kayo, Igana. Salamat kayo. Yes, malungon. May buntag yung tanan diha. Pastor Dan, walay hunong ko sa pagpaminaw sa Pinagpala Musika. Igana, idna magduwa diha sa Lantang Valencia Bowl. May buntag. Ala ako diha ninyo ha. Makana ko bola ako diha. Grabe sa saway, may muntag kanimo diya, Igan. Anto Junalin Layawon. Maribok Rachel Osa, maayong papaminaw. May muntag sa mga Maribok family diya sa Tagbina, Surigao del Sur. Marcela Valdez Pabiliona diya sa Bogot, may muntag nimo diya, kaibigan. Mayad nga aga pa Sudan, pagka nami pamatian ang pulong sa Ginoo. Kada aga paampo ko pastor exam sa bata ko karon makapasar siya uban sa tabas Ginoo. Yes, Igan Wilson Rafael.

0: Israel. Yustado Rosera Lintaw may buntag, kami Atilorna Ibkas may buntag igan, Atilorna. Tatay Francisco Yanong may buntag kanyo, Tatay Francisco. Milba Hampon. Out sa mga mga followers, listeners, sa atong program Pinagpala Musika. Tinagan na kayo sa comments ng Facebook Live karon, no? 307 comments, igsoon. Dito nang basahan tanan, salamat pasudan sa pulong nga imong nasira napudda. Karon pasudan sa barangay Kipilas, Kitaw-taw, Bukidnon Gusto. Muapil sa kaibigan. Nangandoy nga magpa-orient. Nang lista na daw sila dito. Sige, kaibigan Mrs. Ili, may buntag na kanimo. Kung dagan sila, ako mismo yung anak di araw pag-orient kanila. I-inform ako kanon sa ilang gusto, ha? Kaya ato po na ato schedule din eh. Pero dapat ko i-trip nga giplano mo atog buhol magisunan. Good morning, Pasudan. Salamat sa pulong amoa na pong nadungog. Og ako ang igret, ako ang mama og papa, pastor nga si Verlita Butoy. Og Dionilo Butoy sa Buangan Clarin Bohol. Nga pirmi mo mata og sayo para maminaw nimo amping kakanunay. Salamat kayo, taga Clarin Bohol. Kanyang tanan diha.
1: Hi.
0: Pabutay ko pag-ana diha, taga Clarin Bohol. Pabutay ko pag-ana diha, taga Bohol. By God's grace, maning kamot din ko magkana diya. Kaninyo, sa Libadugay. No, Libadugay. Ang akong tentative schedule karon nga pizza 20. Kailan lang kadlaw ikan karon. Kana akong pag-ampo di Lord will open the door, itagbo kinalang kaginanta at least 50,000 sa itong pag-ana diya, no? At least 50,000 igsoon. Kaya magdala magkog sa kanan.

Good morning pasundan, si Ananias o si Saferia. Makita sa whole chapter 5. Ah, chapter 5 di ay, no? Salamat may buntag diya. O panako matanaw ganiya. Salamat mami ami. Chapter 5 of Book of Acts. At magtayang isuang nga na makak. Buhat kapitulo 5. Acts chapter 5. Salamat na balik kag sa tandag pag-broadcast pa. So, ah, okay. Egan Ricky may buntag. Muraga, kuna, muraga, tulo na kabulan ta nagbalik og tingog diha.

Good day, pasundan. Sa wakas, nakarimit ko gahapon. Wala ta nagsapon. Greet na ako, belated happy birthday akong anak, si Christian. Katanao sa imong live. Oy, Christian, belated happy birthday. Kanon sa birthday niya? Kahapon ang birthday, ane? Salamat kami ang Chris Amor. Salamat din kayo, Luis, mga kabisi. Nakatagag panahon para sa grupo sa kaibigan. Salamat kay kaibigan Dating Sibog ang tagiya sa lami ang Litsumanok. Ang wapag iba kasuhay og Litsumanok nga Sibog, Litsumanok igsoon suhay eh. Labi ka kalilangan, anam mo diya sa ilang duha kalitsunan, pili lang mo diya sa Budapit. Nadia doon sa terminal o diya sa likod sa Farmacia Savinia. Nasa wis poblasyon kalilangan igsoon, ang duha ka mga litsunan, ang Sibog Litsumanok. Napos na ikananan igsoon. Napoy mga laing mga barigyan na diya masama sa mga frozen goods sa Sibog Litsumanok, mga kaibigan. Salamat igan diding Sibog ang tagiya sa lami ang Litson Manoka. Igan Nelson and Bibing Dulio, salamat igan kayo. Igan Tina Bautista, salamat igan Tina. Igan Rubicento, igan Alma Lutrago, Bito ng Black Lumiston, Kagawad may de Villieres, kagawad ina Dangalio. Mga kaibigan sa Kulasian, igan maning, salamat sa pagservisyo gabi dito sa atong kaibigang ni Panao, sa iyang pamilya. Salamat sa support sa program Pinagpala Musika. Masa sa mga kaibigan sa Sungko, pinanguluan ni Igan Bibi Apat. Salamat, Igan Bibi. MCC, Sungko Lantapan, salamat kay Gayo, o Federation Officer sa Lantapan, Igan Hill. Salamat, kita-kita ito niya, Igan Hill. O ba na si Pastora Luloy Makoa?

Radio Max Plus, ang pinagpalang kapsula ba ito pinakamisponsor igsoon? Ang inyong padayong pagpalit sa ato mga tindahan, kaibigan centers, o sa ato mga partner stations na ko nakatabang para padayong maduhog ang programang pinagpalang musika sa laing mga istasyonan. Subol na ako pagsuting one station down, buti pa sa boat na usaka istasyon igsoon, naka-temporary itong nahunong, kaibisag usak kapsula o usak haplas wagi ato dito sa Claver. Mao nga tipalit ni hunong dito sa Claver makaibig magigsuunan. So atong dado atong budget dito sa Bohol kay mangita tag lagi istasyonan para dito ta mag hook up dugang istasyonan sa Bohol igsuon. Mao na matug Bohol igsuon kaning una ko mangita og boarding house dito kay dito sa ko mag stay sulod sa pila ka adlaw igsuon. Oya ko pagbalikan ang Bohol to establish igsuon pagpalig-on sa programang pinagpala musika. Aning probinsya sa Bohol, kaibigan ko. Boyno, sangalat bukang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dadanggalio temporaryong manamili itong magaingon. Ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa Dios. Maimbunta kanyang tanan. To God be the glory.

0: O si Atoy Gana, Alexa.
1: Akong pasalamatan lang pa siya katulipalit na kung maaaraw mo ba kay ang aking kiigay ng nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
0: Naon sa day mo na itsama di mong tiel?
1: Kano-kano ka na ko, Pastor.
0: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
1: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa day ag-aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos, Pastor, nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa tagom?
1: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung ayaw.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyad ka nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samad, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: Kinsa ni Paliw ang taga-asa?
5: Si Rosemary Mariano.
0: Kaibigang Rose, taga-asa ka?
5: Brookdos, Laak, Davao de Oro.
0: Taga Laak, Davao de Oro, Barangay Buhi. Yes, Igan Rose, yes. On sabi ato ipabot sa atong tigpaminawan.
5: Pasalamat po, Pastor, sa imong produkto nga bigi magtungod kay ang akong papadugay na nagdala-dala sa anghang o ng hubag sa ihang tangkugo, Pastor, na nagpalit ni, gitpalitan na mo o pulo lang ka mo. Pasalamat ni kay ang labad po sa akong labad sa ulo sa akong papa, nawala po na nagsalamat ni kay ang hangat po na nawala. Nakainom lang kayo, pulo lang ka mo, bigi magpastor. Nga, muto nga, nagpasalamat sa Ginoo nga, ang imuhang produkto na maayo sa sakit sa akong papa. Kasi 92 na ang edad.
0: 92. Kamusta ang hubag sa iyong liog?
5: Di paak man na sa tambubuan sa una, da nga, may pasita kay mag-uumaraman po lagi nga, sa ilahang kuan naghagbas na paakan na dugay na kain na nga hubag, Pastor, gagmay pa mi.
0: Oo.
5: Nga karon 52 na akong edad, nagpasalamat gani ko nga maayo ra ayang hubag ug ganang iyang hangap
0: hangap
5: ng iyang labad sa ulo.
0: Ang hubag niya, naunsa iyang hubag karon?
5: Ningkupos na, Pastor.
0: Ningkupos.
5: Ningkupos na. Natingala gani akong papa kay.
0: Oh yes.
5: Natingala gani akong papa, Pastor, kaya paghikap siya ang ulo na murag mawala man daw iyang kuan nagamit na iyang hubag sa iyang kanang diri sa tangkugo nga pinaakan og tambubuan.
0: Okay. So, giantos niya sa taas ka panahon kay bata pa imong amahan, diya misugot ang hubag, o niya, ikaw, karon 50 na kapinsula at sulti, makaingontang nga mga 60 na katuig ang giantos sa imong amahan ang maong hubag.
5: Oo, oh, diha jud, Pastor, diha jud, kay gagamay pa man mi.
0: Salamat kay kaibigan Rose, salamat kay kayo sa maong testimony.
5: Salamat.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:57.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Adlong Miyerkules karon og gapit sa 15 aning bulan sa Hulyo 2026. Welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Sulod sa pila ka minuto sa atong siron kining pipila ka mga balita pangitabo atud kanato sa produkto nga Vegemax Plus atong ilang pinagpalang kapsula. Usa ka simpleng food supplement nga gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom. Aw tungod sa panalangin sa Dios magigsuonan nahimo kining tambal sa daganan. Og base sa mga testimonies ato kining giila igsuon kay lalaing mga sakit at tagagalibyo busa ato kining giila nga halos all in one. Usa lamang ka klaseng kapsula apan lalaing mga sakit o balatian gihambing sa lawas matagagalibyo mahatag og kaayuan of course uban sa pag-ampo ngadto sa labing gamhanan nga Dios. Vegemax Plus oil ang sulod og dili powder gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom makaibigan. Mao kini to pinakamin sponsor sa atong programang pinagpalang musika nga baguhay palang nato nadungog. Og alang sa dukang detalye, bisita mo sa atong mga kaibigan centers dinhi sa Bukidnon, dinhi sa Alquino Emporium, napo diha sa Perimeter Building Stall number 18 sa Maramag, napo diha sa Kadingilan kilid sa food court. Andi na apo dito sa Wao Adyong Building at bang anang bagong merkado nga ginahimo. Napo diha igsoon sa Hinuog City, Gusmana Building, dool sa terminal. Og diha apod sa Mangagoy, Bislig City. R. Castillo Street, makabigan. O niya, sa lalaing mga registrations, kasi na malungog. Sama diha sa Tagbina, diha sa Inatuan, sa Kings Radio, diha sa DXRM sa Tagbina, Radio Kamayo sa Lianga, diha apod sa D1 FM Marihatag, og sa Tribal FM San Miguel. Palit mo diha. And hopefully, igsoon, napatadaan na ang Infinite Radio sa Tandag City. Mauni ang mga estasyonan nga naatay produkto o napo diha sa Metro FM o Flash FM San Franz. Napo diha sa Metro FM Rosario. Sa Trento nga estasyonan, muragwa patay produkto diha. Pero na diha sa Gene Pharmacy sa Trento, makaibigan. Ang Gene Pharmacy, naimutang diha sa along the highway. Halos atbang na siya sa public terminal along the highway igsoon tapad sa RD Ponsiap murag usa sila ka building. Onya pag naa ka diha sa Misamis Oriental diha sa Power Region natay produkto nga Vegemax pero note dan taga Roma hopefully ugma siguro atong mapadadaan po dito og aroma. Andi na po diha sa Radyo Kaibigan Nagindingan natay produkto diha nga Vegemax aroma. Og dito po digsoon sa Kutaminaw karon apalikotik sa imong address igan medyo nalimot ako na hindi na ako makita na. Muraga Susan na ay usan ni siya ka murag manager sa usa ka insurance diha sa Kalamba. Natay produkto diha nga Vegemax aroma kaniya og posible na papud sa istasyonan. So asa mas sabor ninyo diha mapalit. Nagvolunteer man gud ni si kining atong tipaminawan sa Kalamba nga siya maligya para di lang kita mahunong diha sa atong hook up sa Kalamba kay daghang sila kapaminaw diha. Pag naamo sa Gipos at tumo sa Barangay Radio. Andin sa Jinsan Radyo Bandera o dito sa Maasim sa Radyo Namasa andin Kidapawan murag I don't know kung naapay products diha sa Radyo Bandera Kidapawan. Og diha sa Kapalong at tumo ha. Kapalong atong distributor diha, exclusive igsoon distributor. Wala yung kabaligig aroma diha. Diha lang gidigsoon sa Big FM. No? Big FM 94.5. Natay, Vegemax aroma diha. Ang iyong pagpalit, makatabang aroma tayong tamadungog diha magigsoonan sa mga istasyonan. Hopefully, makabalik na sa Metro FM Santo Tomas para makabutang putang produkto dito sa Big FM Santo Tomas. Atong oras karon 43 minutos makalipas alas 5, di na kumaglangan, aniya ang uluan tudling sa atong mga balita. Lawas sa 12 anyos nga usa sa duwa kabatang naanod sa baha sa Quezon. Nakit, ana!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang lalaki nga giingong dugay ng tigamit o illegal nga druga, nakit ang patay sulod sa drum dito sa Dawi sa Bohol.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Bagong gilangkob nga droga personality nadakpan sa search warrant operation sa Tigbao, Zamboanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: DPWH nakatukod og tulog ka bag-ong eskwelahan og nagbutang sa mga warning signs sa Libak, Sultan, Kudarat.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kining balit uluwas sa mga balita at ang detalye ni ini atut kanato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan. Og sa di pa nato dawaton ang detalye ni ini kaubas sa mga reporters at una paminawon kining usa ka testimony nga nakaangko og kayo anuman migamit sa produkto ang Vegemax Plus. Ani ang mao nga testimony, kaibigan? Palibay na ila og tagasa.
2: Ako si Maria Adelia. Pagbualal pinutod.
1: Yes, Igan.
2: Ako kaya ako pasalaban sa Vegemax Plus to kay tungod sa iyong gihatag milagro na maestro ko, Pastor.
1: Yes, Igan. Padayon.
2: Maestro ko bali gikan sa apit sa dusin sa may ko. Niya, nakuhanan ko, Pastor. Kalang taman may istak daan sa Vegemax. Saka tumanan ko pakiduha kabuok. Ikatulogay sa human panghihapon. Niya, pagka human, Pastor, kay ang batala ko sa iyong kapuntar ko kay nakukay na bilagro yung ihatag.
1: Okay.
2: Nakabango ko, nabalihok na ako akong mga tiil, akong kamot. Niya, kuha na yung Pastor ka nang dilinag sa kuyon akong tiil, iniglakaw. Hanggang karon, Pastor, nakuha ang ihapon ko. Araw-araw, di kinaulian na dito, Pastor.
1: Okay. Egan, anay, na milestone ka at itong Marso.
2: Oo, atong dinito Mayo.
1: Atong
2: Mayo 12.
1: Mayo 12. So, unsa man maglisod ka og lakaw o lihok, unsa may imong gibatyag to?
2: Oo, maglisod kong lakaw og lihok.
1: So karon iinom ka og Vegemax na ulian ka?
2: Oo, akong giinuman og kuan, Vegemax og hangtod karon, Pastor, akong gibintin. Yang good health na ko, Pastor.
1: Okay, so okay na imong paminaw karon?
2: Oo, okay na, Pastor.
1: Okay, pasalamati ang Dios nay, ang Ginoo atong pasalamatan.
2: Daghang salamat sa Ginoo, Pastor, og sa imo naghihimo kay sa minto sa Ginoo nga makatabang ka sa mga katawhan nga naglisod.
1: Okay. Nay, asa ka dapit inyo? Asa ka ni?
2: Sa Hingoog City, Pastor.
1: Hingoog City. Salamat, salamat kay kaibigan. Salamat kay sa pagtawag ug pag-testify. Salamat sa Dios. Atong nabati ang mga testimony na milestone taon si nanay. Vegemax, may katabang kaniya nga at least makalakaw-lakaw na siya, makalikliok na siya. Ani ang produkto ng Vegemax, taghan na kinatabangan, makibigan. Kung usak ka sa naayo o buot, magpabot o testimony, tawag din ni mga Igan sa itong numero 09-27-71-1211. Tawag din ni paabot imong pangutana din ni magkisunan o ang imong mga testimonies, tawag sa maong numero. Unya katong adunay mga pangutana, text lang sa maugya pong numero. Kaya atong palingamutan nga atong matubag sa kanginan, unya kung kinalagin nimo itawag, tawag lang humat sa programa unya, mga kaibigan. Pastor, na ay baligya sa istasyonan sa Vegemax sa Tandag. Dili ko sure kung niabot na, pero gipadad-ana nato dito. Gipadad-ana. Pero na po diya sa Rosario sa Panimalay o tindahan ni Iganik Acapulco. Natay Vegemax Aromasi ang tindahan diya sa Rosario. Maragdo lang sa kaning istasyonan sa Radyo Gugma. Aog karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita pangitabo dini sa Bukidnon, mga kaibigan, lawas sa 12 anyos nga usa sa duwa ka bata nga naanod sa baha sa lungsod sa Quezon, nakit-an dini sa dakbayan sa Valencia. Kung asa lapit dini sa Valencia tong siren, pinagi sa report ni kaibigang Jeremy Pahangin, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Jeremy, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nagkapragra sa mga responders ang panayang lawas sa usa sa duha ka mag-igsuong lalaki nga naanod sa baha human kanini sangit sa usa ka kahoy da Prince Sapa sa Kadipunan, Dagat, Kinabaw, Valencia City, Bukidnon gahapon sa buntag Hulyo 14, 2026. Ang biktima nagkapragaan mo ang magulang 12 anyos ang panuigon. Matod pa sa motoridad, ang duha ka magigsuon na anod sa kusog gabaha niya itong Lunes sa hapon, Hulyo 13 sa Barangay Lumintao, Quezon, Bukidnon. Human makita ang nasangit ka pa rin lawas, medto sa lugar ang apuhan sa mga bata aron mailhan ang biktima, ugman makumpirma ang pagkatao sa nakita ang lawas, wala kini magapugong sa pagbakho tungod sa rakong kasubo. Samtang, nagparayin ba ang search and retrieval operation alang sa 6-anyos nga manghod nga hangtod karon wala pa makiti. Nagkaiusa mga responders, kapulisan ug mga voluntaryo sa pagbadayon sa pagpangita sa maong bata. Balitang hirugrato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukadalami ka sa 98.5 Radso, kaibigan, Valencia City News Center. Kanisi Gansarme S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Daghang salamat kaibigang Charmy Pangin, anukad sa 98.5 Radyo, kaibigan, na Valencia City. Ang produkto nga Vegemax o Aroma parit sa Alquino Emporium. Anhan mo dahil soon sa first floor. Pangita diya ang kaning opisina sa kaibigan na diya atong produkto nga Vegemax o Aroma. Napabili na itong special price para lamang din sa Bukidnon. Nga sa maski pabarato na ito igsoon, ang SRP ni actually 1,500 doon ka ni Addo. Pero atong ningi paubsan. Pero diha sa mga estasyon na igsoon, dahi among presyo din kaysa diha kay mandili rapod ng mga estasyonan. Og ang inyong pagpalit ay igsoon, dakog katabang para madungog ta. Ang atong program, pinagpala musika sa estasyonan nga asa mo gapaminawan karon. 50 minutos makalipas ang 5, mga kaibigan, na laing balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Gikan din ni sa Bukidnon at tutag Bohol, mga kaibigan, atong sayron kining balita gikan sa Bohol. Lalaki nga giingong dugay ng tinggamit o illegal nga druga. Nakit ang patay sulod sa drum dito sa Dawis, Bohol. Oy, atong sayron na detalye pilagi sa report ni kaibigan Nora Canelio Acas. Nanukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon, Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Patay nang nakitaan ang usag ka 45-anyos nga lalaki nga giingong dugay nang tigamitan og illegal nga droga. Nakitaan ang ulo ni ini nga nalubong sulod sa usa ka plastic nga baril sa tubig gawas sa ilang panimalay dito sa Barangay Mariveles, lungsod sa Dawis, Bohol sa niaging adlaw. Alas 7:05 sa buntag nakadawat og report ang Dawis Municipal Police Station gikan sa igsoon sa biktima kinsa maoy nakadiskubre sa lawas ni ini. Sumala sa iyang igsoon, dugay na matod pang nagamit og illegal nga droga ang biktima og baguhay lang nagpakita og dimailhan sa grabe nga kahadlok o paranoia. Matod niya, talagsara kini mogawas sa iyang kwarto og mokagyo paingon sa kasagbutan kung adunay muanha sa ilang panimalay. Gisaysay usab sa igsoon nga sa gabi sa wala pa ang hitabo, miingon ang biktima nga kun mamatay siya, gusto niyang magpabiling malipayo ng iyang pamilya. Wala niya kini isipang timaan nga adunay dautang tuyo ang biktima sa iyang kaugalingon. Base sa inisyal nga investigasyon ug mga pahayag sa saksi, giisip sa kapulisan nga posibleng pagpakamatay pinaagi sa paglumos ang hinungdan sa maong insidente. Apa naghulat pa ang otoridad sa resulta sa post-mortem examination aron matino ang eksaktong hinungdan ug paagi sa kamatayon sa nasangpit nga biktima. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon, Bohol alang sa Vegemax Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil nga mapalit na usab sa GNA Pharmacy sa lungsod sa Clarín, Bohol. Kini Sinora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Nora Canelio Acas. Nanukad diha sa FM Tubigon, Bohol ang atong produkto palit sa mga istasyonan mismo sa Hot FM Dias Tubigon. Pag naamo sa lungsod sa Clarín o pabor mo dito, at ito ang palit sa GNA Pharmacy na diyan mismo sa sentro sa Clarín, Bohol. Pag naamo sa Tubigon, I mean sa Talibon, dito mo sa Radyo Kaibigan, Radyo Bandera, pangutan na kung asa pito puluta, mapalit itong produkto kay posibleng nausab sa istasyonan. Og, kung napatay laing dealer diya sa Talibon, text mo ka na ako para ito ma-announce usab ang inyong address diya para diya usab magkapalit ang ito mga listeners sa Talibon. Pasubon ko, Bol, at tangi, itugot sa Diyos, makabisita kog balik diya. Magdala ta og dagang aroma. og madala po ta og Vegemax sa akong pagbisita diya, mga kaibigan. Minutos makalipas alas 5, sa dipan nato dawaton ang laing report. Ato na paminawan kiniusag ka testimony. Nakaangkon og kaayuhan human migamit sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Ani ang maong testimony, kaibigan?
5: Dako kay kong pasalamat sa Vegemax Pastor kay akong pagpaknak, nakatabang yun siya, dali, nakaayo niya. Almost 18 years na ba yato akong makakong namanghuran ani. Dayon, medyo complicated siya, Pastor, kay kanang grabe akong UTI sa gilaboratory ko. Dento dai ko pa. Juan, oh. Pastor, kapit po din siya makuha. Then Vegemax ragit akong giinom. Dayon, nanganak ko. Dali ragit siya, Pastor, mga alas 10 sa niyato ko sa ospital. Mga alas 12, nigawas na din siya din. Kay dugay na pudlag ko nga naburos. Kay 18 years old man tong magulang. Ang batas bitaw na ko, Pastor, muraguan. Nang wala pa ba. So, oh. Nag-inom ko og Vegemax. Kaluyan pag inom, Pastor, ni kuan yun akong batas. Then, dili lang ako kanang sa... Ang ako pong tapa dito sa Katrita, sa dito sa emergency, Pastor, maupo din lang gipalit, Vegemax, bisag wala na kukudlo eh, para pagatas lagi.
6: Oo.
5: Then, atong kuan, Pastor, may aging adlaw, ang posto na niya akong bata, gabasta, Vegemax na akong gibubo, Pastor. Then, gasip po ni siya, maulag yapon, bisag ulo ni siya kabulan, ako siyang inom aning Vegemax, kaloy ang sino, mauliang gito yung sipon. Then, ang itong posto na gabasta, gauga.
6: Okay. Imo pagtonggi sipon siya, patuloan mo yung baba o Vegemax?
5: Oo, Pastor.
6: Okay, so...
5: Inumbog ko.
6: So, karon okay na imong bibi?
5: Oo, okay na, Pastor.
6: Ang iyang pusod o ganawa nagbasa?
5: Oo.
6: Pila ka Vegemax imong ipatulo sa iyang pusod?
5: Kahurot ang isa, Pastor.
6: Huwag kahurot ang usa ni Uga na.
5: Oo. Ay, diha, buntag na akong ikuan. Pag hakon, Pastor, ni Uga na, Pastor, oy.
6: Okay. So, salamat kay kaibigan, Ruda. Salamat kay kayo.
1: Magkatong testimony, magkaibigan, ni kaibigan Ruda diha sa Damulog. Matod pa, mag-iisip po niyo, anak, patuloan ang baba. Owil ang sulod sa atong Vegemax. Mga pwede ipatulo. Anin ang pusod po niya, bagabasa. Ipatuloan, pagkahapon na ugana. Huwag kung gani, mahurot ang usag kapsula. Osbon ko atong kapsula ito, maayin sa mga samad. Katong maoperahan gani ka para paspas ang pag-uga o pagkaayo sa operasyon. Kanang samad iksoon, bubuo sa aroma or Vegemax. Vegemax. Pwede po ang aroma kung naisamad, bubuo gani. O paso baka, bubuo aroma. Aroma Vegemax iksoon, kanang na kini magparis. Mani atong pinagpalang kapsula o pinagpalang haplas. O katong gusto mag-testify, pwede mo tawag, sunod sa usa ka minuto, pwede ka mag-testify, so on. Laing balita, mga kaibigan!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Gikan sa Bol at tutag sa Buang Adelsura, bagong gilangkob nga draga personality na dakpan sa search warrant of operation sa Tigbaw sa Buang Adelsura. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet, nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Nadakpa na ang usa ka 33 anyos nga lalaki nga bagong gilangkob isip street level individual kun SLI sa operasyon sa pagpatuman sa search warrant datong dapita sa may prokbaksisay Barangay Bigong Tigbaw sa Buanga del Sur alas 5:30 sa kadlawon kaniadtong Hulyo 13 Tagnis 2026. Wala na hingali sa kapulisan ang mga suspitsado nga gidakop sa inyong operasyon sa Padilla Region 9 ug Tigbaw Municipal Police Station tungod sa gigong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na recover gikan kaniya alima kasasye sa gitapang Cebu mga drug paraphernalia o uban pa mga ebidensya. Ang mga nakumpiskar mga illegal nga droga gipadala na sa Sambuang del Sur Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination samtang ang suspitsado gidala na sa Tigbaw Municipal Police Station alang sa ustong disposasyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo Sambuang del Sur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kiniyan yung kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa maong report. Katapusang balita, mga kaibigan, DPWH nakatukod og tulo kabagong eskwelahan og nagbutang sa mga warning signs sa libag sa Sultan Kudarat. Atong dawaton ang report, aroy hatag atong detalye pinagi ni kaibigang Noynim Rafisura Kainoy. Nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noynim, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
8: Nakatukod na ang DPWH Sultan Kudarat Second District Engineering Office o tulo ka bagong eskwelahan sa Gintales Integrated School sa Barangay Puloy-Puloy, Libak, Sultan Kudarat. Isip pagpangandam sa pagsugod sa klase, gilauman nga kapin sa 150 ka mga estudyante ang makabenepisyo sa bagong pasilidad nga maghatag og mas luwas, komportable ug angay nga palibot alang sa pagkat-on. Samtang makatabang usab kini sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon sa komunidad. Samtang nagbutang usab ang DPWH og warning signs sa mga lugar nga delikado sa landslide o rock slide sa Barangay Bulibak o Barangay Pansud aron nga mapahimangnuan ang mga motorista nga maghinay sa pagpadagan o magmatnon ilabi na panahon sa kusog nga ulan. Matud sa DPWH, kabahin kini sa ilang padayon nga mga proyekto aron mapalambo ang edukasyon o mapalig-on ang kaluwasan sa mga residente o mga biyahero sa probinsya. Kini nga balita hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisura Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Nuinim Rafisura Kainoy, oba 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City sa maong report. Atot ka na to sa produkto ng Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. May muntang iganil-nil kagat-kagat. Gian Diligo, salamat ato ning dealer diha sa atong produkto sa Mambuaya. Gin Salas, oblang may buntag. Oga! Happy birthday kang kaibigang Felix Aboro Senior diha sa Balaoro, Kadingilan. Ang maong pagtibaya gikan sa iyang anak, kaibigang Loren. Kamusta mong tanan diha sa Balaoro at mga kaibigan diha, Igan Jun, kamusta mong tanan diha? Mga igan, watagong oras sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Auga sa ngalan usab sa atong Aroma Herbal Oil ang atong pinagpalang haplas, mga kaibigan. Sa ngalan sa mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio temporaryong manamili itong magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Ah, yes, kinsa ni utaga sa palihog?
1: Isisil dahi ni sa Matampay Victory Lantapan.
0: Ah, yes, at taga ay mikisura igan, mitungod sa imong baka nga naayong. O nakatindog na.
1: Pastor Dan, nagpasalamat gid ko sa Ginoo o sa Bigimak. Ang among baka, Pastor, di na siya tindog.
0: Okay.
1: Kay nagsakit, bago na mo siya napalit. O niya, nawala ka na kong bana kay Morabaya isa nga baka.
0: So, o sa tabo, inyong gi, pinakadlaw nga nag nga di katindog yung baka?
1: Duha kaadlaw.
0: Duha kaadlaw. So pila kapsula imong gipainom?
1: Duha ra, Pastor Dan.
0: Duha ra, tapos nagkatindog.
1: O, duha ra mong gipainom kay maura gyud nakasulod sa kung una-una nga ipainom ang Digimap.
0: Okay, so nagkatindog dayon siya. Salamat iga na, salamat gyud kaayo.
1: Salamat sa imo, Pastor Dan, kay pasamong pagpaminos ay mo ha, maura gyud among nanunaan nga makapainom.
0: Okay, salamat gyud kaayo. Salamat gyud kay Igan, oba Victory.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisya.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kauban yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Maayong balita alang sa aptong mga silingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni Ana, ang GRD Printing Services.
13: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo, ang GRD Quezon Printing Services na muservisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
12: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Yes, Egan.
16: Magkasin mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
15: Okay.
16: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil ng pastor. Tapos doon na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
15: Okay.
16: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa pot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplat. Nimboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka buton. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
15: Salamat sa Diyos.
16: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuod na pastor kay takuwi kay siya panalangin nga yagig panglangin na namang haplas na may akong ginagamit sa iya.
15: So aroma herbal oil ka, Igan?
16: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
15: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
16: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, pastor, yung samad akong ulo, nga muragit akong kita na tambal, naulian din siya, pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
15: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
16: Okay, pastor, salamat po, pastor.
15: Okay.
10: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
17: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
17: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop.
20: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
21: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
20: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
22: Happy anniversary.
23: I love you.
22: Akong gift nimo.
23: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
22: Ganahan ka?
23: Salamat, Han.
22: Di pa.
23: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
22: Ang unsan?
23: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
22: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
24: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
25: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
26: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
27: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
28: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
29: Rexido Forte!
27: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
29: Rexido Forte!
27: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
29: Rexido Forte!
28: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
29: Rexido Forte!
28: Mas paspas ba na sopat?
30: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
31: Unilab quality yan.
30: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
0: Fried blend chili paste.
32: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun!
32: Fuego Blend Chili Paste, sa gustong igo ang kahalang

0: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mo 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingaway sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tugmagdak na sa Radyo Kaibigan. Baoni at Doni. Alas 6.25 sa Budag. Mga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparindihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, nga mga badlugon.
5: Agay!
4: Og labaw sa tanan, mga biyembro ng BDA. Philippine Darna Association.
6: Darna!
4: Ding ang bato kay Bulupad nako. Magandang umaga po. Welcome na usab sa tuang Wednesday edition sa atong programang Baroganan Kaibigan. Pasalamat lang ta kay si Bagyong Josie. Nalusaw na LPA na lang og anytime today. Mugawas na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Josie. Aban, adunay dakong aban. Naa na sa

0: ay namumuong LBA nasa labas pa ng bar but 900 kilometers ng South China Sea. Hallelujah! Panibago na naman! Mas hindi ay kuan na niya. Di mo dayon kay masood. Masood slata. Mahimo ng Bagyo Oil. Mora na yung adugwan. Mora na. Kaya mas hindi ay di ni mo dayon. Masood slata. Mahimo ng Bagyo Oil.
1: Correct.
0: Nindot kayo nang maminaw tag impeachment trial. Bakit daghan pa man unta tag hisgotanan nga mas hinungdanon pa pero unsaon to man nasugda naman ha. Ay, ang ilang gusto mang yod nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: Agay!
0: Paningkamutan po na nila sa prosecution. Paningkamutan po sa depensa sa baga abogado ni Vice President Sara nga makarason sa tanang mga aligasyon man tanan. Because is the decision mag-agad po na sa ato ang mga senator judges. Di ba? Mag-agad yun na. So, ilang giuna ang katong death threat sa kapamahayag ni Vice President Sara Duterte. But then again, padayon kita maminaw diri sa ato ang sa radio kaibigan kay ato ginang i-ere labi na giyon kay amo ginang ituyo nga ipagawa sa kahanginan alang sa itong kaigsunan, excuse me, na walay internet, wala kay internet, maglisang magagwag TV karon. Pero naaga ni Ana, pero daghan ba sa itong mga lagyong mga barangay, ang wala giyod, ang ilaha lamang gisaligan giyod, ang radio na lamang, the mode of their information. Sa mga balita, o tanan nga kahitabo, radio na ginintahon sila. Bona nga, amok yung gisukip, ipagawa sa kahanginan, ang impeachment ni Vice President Sara nga hukom 2026 the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ay, kamo ba, kamo mga manamas tamas anang ato ang Philippine Eagle, kabalo ba mo nga naay balaod ana? Wildlife Protection Environmental Act. Ayaw gidintawon na ninyo, nakikatong nakitaan nga Philippine Eagle nga gidakop sa Osaka mag-uuma in town dito sa kiniang dalwangan Bukidnon kay gitabangan sa pila to ka unggoy. Daghan kay unggoy nga nagtabang may kay nakit-an sa mag-uuma gibugaw ang unggoy nanagan iyang gidakop in town ang kiniang Philippine Eagle mga naasa around 5 to 10 years old ang maong eagle. So gipagisusi ang maong eagle dunay duha ka bala in town sa kiniang perdigonis kung dibumba nga naa in town sa lawas sa Philippine Eagle so gidana kagahapon dito sa siyudad sa Davao aron matambalan o ibalik sa kondisyon ang maong ato ang nasudnon nga langgam ang Philippine Eagle. Una nga kamugyod masapon mo ni ana gamay man ni noon ang pagpriso 20 anyos roman gamay ra na. Gamay ra in town ng pagkapriso. Gamay ra gina siya. Gamay ra gina siya. 20 years ra ka. 20 years. Gamay ra sa nagmulta mga let us say 100,000. Tanahon tag di maka mga lots yung way katul. Di ba? Tanahon tag di mamu mga lots yung way katul. Anong inyo magyod ng hilabta ng langgam nga in town nga galupad-lupad ra na ato nang nasudnon nga langgam unya inyo nang hilabdan pastila ninyo ay wa gyud mo puri gaba na lang gyud ninyo nganong pero ang hinungdan ni ining tanan gyud la ay na inyong hilabdan ang Philippine Eagle ay taon ninyo ay taon ninyo pusila kay masapon mo ah perti gyud taon ninyong prisuha maag ako ikaingon ninyo merise balik ta sa atong hisgutanan karon taod ha dagang kita hisgutan. Ang hinungdan yun ining tanan, kining kagaguliang sa itong problema sa itong nasod, money ra yun. It is because of money, money, money. Kwa na may money, money, money. Sakto.
1: Agay!
0: Daghan mag yun sa itong makiksunan karon ang medyo galisod. Adili yun, medyo galisod yun. Nga naman, gumika na sa kamahal yun sa mga palaliton. Mahal yun siya. bisan ang mga Korean kuryente ni saka na ha. Saka ang kuryente kis ako laging gingon nga ni saka ang wholesale electricity spot market WISEM. Ang tawag niya na WISEM. Wholesale electricity spot market. Ni saka gitang tanan, antos gitaan eh. Mo na ina antos lang kay agwantahon pud mo. Agwanta na lang gitaan ning tanan. Gani sa upat pa lamang kaadlaw or lima ka adlaw nga trading days. Sa tinuod lang, kamo mga naminaw, ang krudo for 5 trading days ni saka na og 5 pesos. Waba na uman, 5 pa lang na. Sa sunod simana, 199% mo saka na usab ang mga produktong petroleum. Ang diesel, dili yun na maubos og 507 pesos ang batag litro. Money! Ginoo ko. Unsao na lang ganit. Tagwantay. Money, money, money.

0: Anagyo'y kwarta, kaluoy sa dadoy. Ay! Once again, kaninyong danan nga naminaw sa tagsa-tagsa Radio Sets, Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiagin daw, Mindanao!
1: Assalamualaikum!
0: Walaikum wasalam!
1: Mga igsoon!
0: Gimbiagin daw, Mindanao! Yehey! Magandang-magandang umaga po! Radyo kaibigan, Maone Atone!

Indigan with Bride. Yeah, hey! Magandang umaga po, 98.5 Radyo Kaibigan. Maoni ato ni sa programang Baruganan ni Engineer Romy Chiang. Good morning!

pagganindot gyud sa baog, lyrics sa baog awit, ang sigaw ng bayan kailanman hindi mapipigilan. Kaninyong tanan, ato naman kayong naandan o natamagsugod sa pagpadayon sa itong programang baruganan sa itong mga isgutanan. Kaninyong tanan nga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets o nagdanaw sa Facebook Live. Abil na sa YouTube. Kalibog nyo gani ba nga ng YouTube ang pag-pronounce? Tanaw ni mo ang spelling. Spelling, it's YouTube. Pag-pronounce, YouTube. Pero huwag imong, huwag imong basahon, YouTube. Pero ang pag-pronounce, YouTube man. Double O, o dato, o YouTube. Double O. Dili man, T-U man, T-U-B-E man. So, tube. Hindi na magtingala na lang ko karon nga. Galibog na yung kung sa'yo mga pag-correct pronunciation. If you are a broadcast journalist, ako particular yung kay ko sa diction and pronunciation. Particular yung kay ko ni anak. Kay musipiat ka sa ako, good morning ladies and gentlemen. Hastang gahi agyo dila. Ay na i-pressure ko kung na imong dila karon ba. Good morning. Tang. Thank you very much. Aleluya. Sa tinuod lang man ako, I will be honest, if you are a broadcast journalist, particular yun ta sa imong pag-pronounce, sa diction and pronunciation, importante gina kayo. Alag ka na ako because I'm a broadcast journalist. Hindi lang magkukugisugo lang suka na himo na magsisibiyang panuway. Mauwaw sa ta. Ay, nako po. Kaninyong tanan, duko kitang tanan, uban kabukanako, duyog kabukanako, alang sa atong bulaw. Ano pagampo?

alang sa tumakigsunang mga lumad. Amoy noy, no deo to langit, ag para kalanoy kangaran no no maroyo, og ko ideada noy kubaganog katuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tibo no olaw, bugay ko ito kuonon, no inog ko ilango noy po igo ako'y kabanga oto, no makasasalo susungo og po igo unoy ka oto. Agad hunto no, nakasalo kadami, buligi ko'y oyogodogoy, og koalab tuagad, no ko'y no maruot no batasan. Amen.

0: alang sa atong makigsuna mga Muslim. Bismillahir Rahmanirrahim. Sino ako? Alhamdulil Rahirabil Alahmin Arahmanirrahim. Malikyaw bidin. Iya ka na budua, iya ka na stakim. Idinazera dan mustakim. Siya talazi na namdahalahim. Gairil makdo belahim. Waladalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar!
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan!
0: Once again, magandang umaga po! Sa itong makikso ng mga Muslim, mupiya ka na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Sa itong makikso ng mga matigzalog, mga basulom, mga manubo, mga dayaw, nukasuman! Bagay lo kando, wow! Naimbag na bigat ka na kayo amin. Naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Maray Naga, mga Pangasinenses, Masantos ya kabuasan itiki amin. Mga Pampangan maya babag ikayungan, kay abaw mga kauturan ko dara ka makilungguhan. Mayugin nga agas ang inyong atanan blahaw. Mga bulanan mazimbetag day. Magawaray maupay nga agay ko tanan. Nabawin niyo madiyaw na bundag. Surigaw nun marajaw na bundag. Marajaw karajaw. Magabutuan nun madiyaw ngayon. Magaklano na yan gagahon. Taga Binget Mountain Province gawis ay agsapa. Magatagipagwa ipungaw maphud an algutao namin. Magatausog marajaw na mahinaat. Sabakano buenas dias mi amigos il mi amigas. Mga blaan apiw plapus, mga tiroray apiw hipiwan, o mga tagbanwa madigar silam kaniko. Kaninyong danan akong usbon, magandang umaga po!

ida kagabi alas 11:49 gitay og magnitude 6.6 galinog ang Balot Island Sarangani. 11:49 kagabi gitay og sa magnitude 6.6 ang Balot Island Sarangani. Og adunay oy kinsa toy nawad-an og miyembro sa pamilya ha. Adunay nakit-an pasintabi po sa mga namahaw. Adunay nakit-an nga kadugta na intawon nga lawas og patayng lawas sa usa ka babae. Dito sa Puro 4 Upper Santo Niño. Talaingod ang nakapula kini nga t-shirt og itom nga jogging pants. Babae kini ha, babae. Ana-ana sa state of decomposition. Manila ko ano bilang edad. But then again, kuan kini nakitaan kagahapon. Dito sa Puro 4 Upper Santo Niño. Talaingod. Nakapula og t-shirt o niya itom nga jogging pants. Isa to'y nawad-an diag membro sa pamilya. Ayaw ka doon ninyo dito na pitas kami ng may talaingod. Astilan ginoo ko. Well, doon ay nindot nga balita. Si Senador Marcoleta, dili ni nindot, kagapong adlaw at tinood sa tuod lang, si Senador Rodante Marcoleta gida dito sa PGH for medical check-up. God bless po, Senador. My idol. My idol senator. Samtang adunay vlogger, kani ay nani ni siya. Kamo mga vlogger, dili gyud mo mag-edit-edit o magpataka. Remember, ang reliyon alang man sa tanan, no? Lain-lain man tag reliyon do na Islam sa tumakigsoon ng Muslim, Islam ang ilang religion. Sa kining Katoliko, Katoliko. Sa baga sa Badista, Seventh-day Adventist, sa baga Protestante, Protestant Church. Uguban pang mga sekta sa reliyon, bilang iglesia ni Cristo, everything, no? Magrespeto kita sa matag-usa. Doon na mag-uwi usa ka vlogger nga iyang gi-edit ang katuntuan ni niya, sipyat gid niya, may nalang gani kay gidara siya kay sa iyang post, ibalaan mo na. O kinsa ay nag-post, so naibalaan, na bata-bata pa din eh. So gida dito sa MILG, Ministry of Interior and Local Government, dito sa BARM, bang sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, aron matudluan o insakto nga pamatasan, wala man nila gipailan o kaso. Ang iya mangung gibuhat, nang distribute o mga giniang ayuda sa usato nga, sa may simbahan, no? Sa simbahan. Nang distribute og ayuda sa may simbahan, ang iya mga gibuhat, ang mga litrato in town sa mga Muslim leaders, iyang gibutangan o gikulintasan niya og cross. Dili manggod na pwede sa atong mga kaigsuunang Muslim. Because they are not Christian. Dili man na Katoliko, no? Not Christian word, no? Dili na sila Katoliko. They practice the religion of Islam. So it is against, dili man ingon na against, but again, violation na sa ilang katungod because ang ilaha, kita, ang mga Katoliko, ang ato man is Hesukristo. Di ba? Ang ato, Hesukristo. Sa ato mga kaubang mga, sa ato mga kaigsunang Muslim, Allah, Jesus Christ, ang sa ato, Ginoo, ang sa ilaha, excuse me, Allah. I would like to correct the pronunciation, ha? Ang uban manggod mo, ingon Allah, dili na mao. I would like you to correct for that. No? Please lang. Ako tagyun mong i-correct. Because it is always pronounced, properly pronounced as Allah. That's the correct pronunciation. Ayaw gin mo pa yung alam. So na, alauna, alas dos, alas tres. Di na mao. That is supposed to be Allah. Di ba? If you are a true and cold-blooded practicing the religion of Islam, bawal gina nga magbuga magkuan ka ba wala kay pagtahod sa ilaha magsambayang na sila separate ang sambayang means magampo o mag simba no
lain ang babae, lain ang mga lalaki. Inana na sila. So, a true and cold-blooded Islam, dili na pwede, bawal sa kanila ang inom, bawal sa ilaha ang sugal, bawal ang tanan. But the only difference, if you are a Muslim, you can marry 2 to 3, maximum of 4 wives. As long, excuse me, nga kaya ni mo buion og mananghid ka sa first wife. Og musugot ang first wife, then you can marry the second wife. Og musugot na puno silang duha, you can marry the third wife. As long as kaya ni mo sila buion. Dini sa ato, isa ra gyud ang itugot sa mga Katoliko and other religion. It is because makasuhan ka og sa babae, adultery, sa lalaki, concubinage. O, di ba? That's the difference, no? And, but at the same time, wala magod sila ang pagpanguros. Bawal gina sila. So, ayaw in town ninyo nga. Ang sipyat magod niya, kaya nagpa-picture dito sa may simbahan, iyang gibutangan, gikwilintasan, iyang gi-edit, gikwilintasan, nag-cross, which is wrong. May nalang gani, kaya gigidala siya sa MILG office, gilekturan lang siya sa maayong pamatasan. Well, congratulations sa itong kaigsoon ng mga Muslim. Mga Muslim brothers. Ano, usahay, aron masayod mo sa tanan ba? Kani, let's respect each other's religion. Ang reliyon, isa man na sa itong gituuhan, but again, klaruhon ko lang, dili man ang reliyon ang makaluwas ka na itong tanan, kung dili ang imong binuhatan. Bisan pag unsa nimo paki Dios pero tambalos-los kang dako, useless. So mandigo gid mo sunod, ana lang usahay mo, sipyat maginta, hindi man ta perpekto, tao man ta, ayaw ing nagtao lang ko, ayaw na kay gilang lang nimo imong kagalingon ngano mahay ka, gihimo kang tao, gihimo kang iro, tao man ta, mantigo gid mo dawat og sayop kasaybanan, mantigo pud ta mga igpasaylo og nasayop ta, ana ra man. Kay ningon man ang Ginoo ngang taong mapay ang kikinsa katong nagpaubos akong ipataas, kikinsa katong nagpataas akong ipaubos, di ba klaro kay da?

Dyan, paint ang sticker mutin sa iyong masakyanan gamit ang Nano Ceramic og 3M sticker sa track multi-kabog tanan klaseng sakyanan. Samtang ang dyan, doloring, mutahi sa mga school and office uniforms ubaga athletic uniform. Ananay mutang sa Purok 17 Hagkol. Tapad lang yun na sa Osaka Gasoline Station. Cellphone number 0916-841-0722. Pangitaa lang si Jan Jan na tingga ang tag-iag tag-numala sa Jan Paint and Sticker in Jan Deloring. Niya pa, nindot kayo. Gusto yun mo mukaon og authentic Indian nga pagkaon or Indian food. Labi na kining biryani rice. The authentic biryani rice. Magpasalamat yun ta kay ni Anas Balinsya. Ang M's Biryani House. Sa M's Biryani House, nga nanay mutang sa Lumbo. Unahan naging tapad, naging na sa Osaka, gini ang motorcycle. Ang M's Biryani House, anaa kanila ang chicken biryani solo, chicken masala, beef biryani, beef masala, spicy egg with pita bread, and chicken curry. Chicken. Taro nga pronounce in general. Chicken gani. Dili, chicken. Chicken. O, kana. For bookings and reservations, sa tinuod lang, lami gani siya. Makatilaw mo ano yung ilahang chicken biryani, ilan yung chicken masala, beef biryani, beef masala. Sure ko balik-balik yun mo ba? Honest. Magbalik-balik. Ako, kapilang balik. Ay, sige, nagbalik-balik. Lami mang yun. Authentic biryani rice. Akong kaganahan magod ang biryani rice kay di kay mo sakay mo sugar na. Honestly, di kay mo sakay mo sugar. If you're diabetic, try to eat biryani rice. For bookings and reservations, tawag sa 0915-746-3266 o 0951-808-1940. Pangitalang si Ma'am Gigi Urungan, ang tag-iag dagdumala sa M's Biryani House. Nanay nakagipinturahan ng yellow o niya gilitiringan o itom. Nakabutang sa lettering M's Biryani House. Doon na doon nanawag na ako. Marag nag-miss call naman. You can call me back, no? Sa mga naminaw. Napa? Padayon sa ta? Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Mudawat o mga bunyag, birthday, kasal o uban pa mga special occasions. Gadawat o sabsilag mga food dress order. Barato na labian pa. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pagitaan lang si Emily Sabado Okoy. Ang buutan kayo, buutan magiging sa Emily Sabado Okoy. Ganahan ko niya. Thank you very much, Ma'am Emily Sabado Okoy. Ang tag-iag tag-dumala sa Yuko Grill and Food House, Dihas Hagkol. Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agrivet. Basta bugas, walay sagol o walay baho ang mga bugas na gibaligya diha sa Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agrivet. Anausab kanila mga agricultural feeds and agricultural products. Nanimutang unahan rana sa Robinson's Grocery. Ipadagya gidumala ni Lito and Isid Bardal.

mabog ang kuan kining atong magpa manginabuhi. Ato ni isgutan. Always be humble. Consolacion Boiser. Amen ug haleluya. Sakto. Ang Philippine National Police ug ang Department of Education magpahigayon og hiniusang investigasyon bahin sa kamatayon sa usa ka tinun-an nga grade 4 nga nasakit human gipaubos sa deworming activities sa ilang tulungan sa Dres de Martires City, Cavite. Gibutyag ni PNP nga tigpama pa Police Colonel Alan Reyco nga nakig-alayon na ang hepe sa kapulisan sa Dres de Martires sa DepEd. May kalabtanan sa mga investigasyon ang tinun-an nga bata pa rin na taga Hugo Perez Elementary School Annex. Sumala sa iyang matay lagi ni undergo og deworming, ginvestigar gini karon kay nag deworming lang pero murag namatay ang bata. What went wrong, no? Mao na ginvestigar gini karon. Sumala siyang death certificate ang hinungdan sa kamatayon sa maong nga bata mao ang septic shock na resulta sa infection sa central nervous system. And the medical term na di na tong hilabot na kay that is medical. Ita doktor. Doktor pero kwak-kwak mako. Gikwestiyon ni kanhi Finance Undersecretary Cielo Magno ang pagtudlo kang kanhi Budget Secretary Amina Pangandaman isip chairperson o chief executive officer sa Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines o sa kabangko nga gipanag-ihan sa gobyerno. Bitaw, Al-Amana Investment Bank is a government-owned and controlled corporation or GOCC. Taliwala sa mga wapa masulbad nga mga pasangil nga naglambigit kaniya sa questionabling proyekto sa pagpugong sa baha o kadudahan ng alokasyon sa budget. But actually, kung imong tanahon, gitudlo si budget, ni-resign man to si Amina Pangandaman, gumikan lagi sa isyo sa blood control. But again, wala may gipile good nga kaso sa iya. Katungod po na sa presidente o kinsa iyang piliyon nga tao nga iyang i-appoint. The appointing authority comes from the president. Dili po na kinahanglan kung confirmation ang pag-appoint kang Secretary Amina Pangandaman from Department of Budget ngadto as giniang chief executive officer sa giniang Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Katungod mo na sa presidente. The appointing authority comes from the office of the president. Gikan sa presidente, perhaps naman na subrag as engineer. From the office of the president. Kana. Diba? Hallelujah. Oy, US gusto nga kontrolon ang Strait of Hormuz. Gisugyot ang toll fee. Oy, gibutyag ni US President Donald Trump, ha? Nga gusto sa Estados Unidos ang kontrolon ang Strait of Hormuz. Diin, mga 20% sa lana sa kalibutan ang wagi. Tino na, di magyod gagi. 20%, tino, yun na. That's the reality. Usa ka paghinabi, gibutyag ni Trump nga posible alang sa iyang nasod nga kontrolon ang agianan o himuon ang papel nini isip tagbantay sa Strait of Hormuz. At tigbalantay na karoon ng US. Up, dili mo. Tolpe ni, tolpe! Bayad mo. O, di, anara na. Gawas nini, gusto usab sa presidente nga bayaran sila sa ubang mga nasod alang sa mga gasto sa US sa pagbantay o pagaginiang tipig sa Strait of Hormuz. Sakto, di ba? Padayon ta sa tong isgutan na ito sa ning ikuan, no? kining nigawas karon nga isyo, no? May kalabtanan kini sa gini ang pamahayag ni gini ang arato kung isyo. Where is that? Gini mo sa hining og di na to isulat yara. Maklimton kay mata noon pabiya ta. Kuan pabiya kong edad 30 kapin. Pilang kapin engineer? Ay, si Bogotan, no? Iligasa. Inanin ni siya, no? Siya, gini ang US Secretary of State, Marco Rubio, nagpagawas og pamahayag nga hugtano nila, nga gusto gid nila, wang tango na ang ICC. Og matod po sabi sa pamahayag ni Donald Trump, I want ICC to be dismantled. International Criminal Court nga ilang i-dismantle gyud. Gamiton kuno sa Estados paminaw mo mga